0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko, pero usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
5: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
3: Bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang Sabton, ang usag-usa.
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Musay! Musay!
7: Nga ano magulpod nga di mamo magkasinabot, niya mo ato din sa mga pagsabtanay. So ay manggod, Rich Palacios, no? Ang relationship is like a bubble gum.
8: Pinawa!
7: Kung makapilit, makabuang. Good morning, Sir Alan. Bulsay, watching from Tugbok, Family Iyong. Good morning, nyo din na. Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla. May buntag niyo mo diya. Nengs K. Ventura, good morning also to you. Anjo Madelo, good job. Ingon siya, Doy Doy Osminita Cap Estol. Good morning, Oy Brad. Good morning, Amadya Brad. Ha? Cap Estol also to you. Good morning, Katropang Alan. Always listening, Bullseye Davao Digital from Bayugan City. Gloria Malala Apelo. Doy Orminita Taga Buli na area, Brad Alan Abais. Taga Buli, may muntag niya. And Gloria Malala Apelo. Share dan ko naman ito pa. Salamat, salamat kayo. And si An-An, good morning. Ronnie Piho, good day mga katropa. Listening while namasada. O ingat mo sa biyahe ha. An-An, good morning katropang Sir Alan. Pagka nanam sa kabuntagon. No, nawala kita.
8: Pinawa!
7: Limot og timpla o ka ng ikaduhang nanam mga katropa. Da. No, last na naman itong sachet. Itong ako. Palit na po ko ani mga katropa sa HP1. Kaya mo may dool sa tuwa mga tropa o kini sa Mercury Drug Stores, no? Kini ito ang Santon products na ito mga tropa gikan sa Yes to Health Incorporated. Nanampod ha? Kuya Tol, Limor Inrub, Romel Bornia. Good morning ni mo di ha? And ingat mo sa biyahe kato mga nagabiyahe kanunay mga katropa. Ato ang pasalamatan usab no nga nakaabot ta nga safety sa tumatag usa ka destinasyon mga katropa. Diritabe sa kining ambot o ganahan pa ba mo ni ining balitaan ni mga katropa ni? Ha? Kita mga taga Davao City, mga katropa, murag kita radyo, binuangan, ani bang? Muramag lisod man ni nato ispilingon mga katropa, ingnan lang ka o kanang kauna lang lang diya o mampukin ni Balan o ngano nga pakanunta ka aning bisagway lami.
8: Pinawa!
7: Nagpila man po ni po din ang pagkaon. Oh, siyempre, kinikaon man ka. Kwan, money ang presyo. Ah, mahala po, Dani, oy! Ha? Ah, okay, labot din, ha? Kaya ang ingredients man ko na to, Ani. Ah, money. Mo ba? Wag ko kayo lalagyan ang ingredients na.
8: Pinawa!
7: Kwan, man ko, Dani, na to. Money mo na. Ah, gisagulan din ko na. Asa na, pitapilipalit na. Ganaan, baka mangutan na, gisa-isahon yung mga tropa unsa yung mga ingredients kay nabalig dyan, kinig mahal.
8: Pinawa!
7: Mo po ni mga katropa ang nahitabo karon.
6: Bullseye!
7: At ito mga taga Davao City, mga katropa, nga nag-triple ko no, ilang mga bayernon sa kuryente.
6: Bullseye!
7: May Manila ni Mary Grace Cruzada. Good morning ni mo dya. Oh, asa naman tong yubob. Wala na ba katanaw, nag-message ba ka sa kuagwa?
8: No? Pinawa!
7: Busy kayo pagkahapon. Kaya gikan sa activity sa ladies hangtod gabi na ay last lamay. The overall residential electricity rate, mga katropa, for the billing period July 11 to August 10, 2026. Money ang advisory, mga katropa, sa Davao Light and Power Company, ha? The overall residential electricity rate for the billing period July 11 to August 10, 2026, mga katropa, increased by 0.78 centavos per kilowatt hour, bringing the rate to 13.09 kilowatt hour from 12.30 kilowatt hour or 13 pesos og 9 centavos gikan kuno sa 12 pesos ngadto sa 30 centavos with the previous billing period katong sa month of June to July. And July 11 to August pud mga tropa nag-increase og 78 cents bringing mga katropa sa rate nga ni total kinog 13 pesos kapin. Ang reason, halangan, kada minu, na yun ay rason kung mahal, nganong mahal. The increase was mainly driven by higher generation charges. Yan, generation charges, mga katropa ni Saka na. Particularly, the higher cost of electricity purchase from the wholesale electricity spot market, kining WISAM. Higher market prices were mainly due to the outage of several major power plants across the country. Ganun karoon lamang mo anlagi.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Diba, mo naman ni ang common reason kaniadto pa? Nanay mga power outages, shortage of maunimona, kining supply of electricity in Mindanao. Nganong kaniadto panahon pa ni Aquino naamantay shortage sa elektrisidad sa Mindanao. Unya kamo din ha karon nga mga company, mga gatropa, inyo din giduso nga kamo ang solusyon. And then, kamuman ang solusyon, aning mga problema sa elektrisidad, ni baba diri mga katropa si Presidente Pinoy Aquino, mga katropa, tungod kay nagpasalamat kini ninyo kay mag-put up na mo og dugang 350 kilowatt, mga katropa, megawatt, mga katropa, diha sa kining coal-fired power plant dina sa may Santa Cruz area.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nyatong panahon na kay needy kay ta to address mga tropa ning shortage nato sa supply sa kuryente, kay lagi ang kining ato ang mga supply sa kuryente nga tinubdan dito sa Iligan, Cagayan, Iligan mga tropa. Labi na ang kining ato ang Agos Pulangi River.
6: Bullseye! Bullseye!
7: O ang Maria Cristina Falls nga nagsulti mo nga hinay kayo ang tudyok sa turbine tungod kay nagpauga na ang tubig sa sapa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: So, ang inyong ginatanom sa atoa kaniadto mga tropa, labi na kining ato ang sa government para musulod na pud ang negosyo din na mga tropa, kay ang hydropower plant that time, doon na mangguni shortage kung matod pa sa tinubdan sa kuryente diha nga giproduce aning ato mga hydropower energy provider, o niya muingon dahil ng inyo harapod ng mga kauban ng company, mga katropa, sa pribado, ang National Grid Corporation of the Philippines, mga katropa, ang NGCP, nga muingon sila, because of this, sa mga shortages sa supply sa kuryente, nga gikan nga to sa mga tinubdan, kami po isip highway, dili po may makapadalikat nga to sa mga distributor, utility, mga katropa. Ngayon, ani ka sibo, inani ka sakto among mahatag sa inyo ha, ng mga requirements, mga katropa. Gumikan lagi, kailahang giingon. Wa man po'y giingon enough nga supply nga gipaagi diri sa tuwa sa highway. Para makasabot mo aning inagmay nga mga technical technicalidad na ito, mga katropa, ang mga terminology nga ito nga ginagamit ka ng mga katropa. Ang NGCP, sila ang highway. Ang kining source sa highway, mga tropa, kining ato ang mga kining mga electric provider like natay hydropower plant, naatay kining coal-fired power plant, naputay geothermal energy, mga plantasyon ni mga tropa. And other than that, ang atong government naatay gaugalingon natong mga geothermal plants. Pero wala kahit adri mga katropa adri sa ato sa Mindanao, kaya ang ato ang tinubdan adri mga katropa kining Mount Apo, pero ang tag-iyaan na mga katropa mga Lupeses. Ako nga bossing kani ato. Geothermal power energy tadri mga katropa diya sa may Kinapawan area ata, I think, no? Pero dito ka mga ato sa kining Iloilo, Kabisayan, doon na po yung geothermal power plant dito mga katropa nga run by our government aron nga maka-sustain sa inirya. Isa lang sa mga sources na to, geothermal plants, natay hydropower plants, and we also have kining tawagan ni mga tropang coal-fired power plants. Kaya lagi kulang ta sa supply. Karon mga katropa, katong wala pa ng coal-fired power plant niya itong magka-produce kuno na og 350 megawatts.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang sabot trabaan na kaniadto mga tropa, tagaan og taas nga porsyento sa supply ang Davao City, kay naana din sa to sa Davao City, and also portion of sabi to sa Santa Cruz sa Davao del Sur.
6: Bullseye! Bullseye!
7: And then mga katropa, nahitabuan ni karon, approve na na. Siyempre, kay needy man ta. So, kay nana na karoon mga tropa na provide o naaprobahan na karoon, nag-expecta ni mga katropa nga makadugang tadini o 50 megawatts man lang para sa Davao City, bla bla bla, che, bobo, ang Davao Light and Power Company. So, from the NGCP Isip Highway, gikan ni mga tropa sa mga supplier na to, mga planta to the NGCP, down to the distributor utility. Ang isa sa mga distributor utility maoni ang DLPC. Then si distributor utility maoni siya mga katropa ang mo-provide nga to sa mga konsumante. Para masabto na to mga katropa ang pipila ka mga ginagmay lang good food ni nga mga teknikalidad sa to mga terminology ang may kalabutan ni mga katropa nga moingon kagaron sa DLPC nga o nga naman DLPC nga mahal mo. Siyempre si DLPC moingon nga unsaon man good ang grid. Nagproblema man ang grid. Moingon si grid mga katropa nga dili man good enough ang ato ang supply. Ako nakabisita ko sa grid mga katropa diha kay nakatan-aw ta dito sila ha mga sistema dito mga katropa pag naa gani mga problema diri sa like for example medyo na dried up na ang atong sapa kanya to diba because of the El Nino phenomenon and then nakita lang ko dito mga katropa ang ilang sistema no pindot-pindot lang na pindot-pindot lang kay naka computerized ang system na mga katropa eh. So kung mayong tawag na atay 50 megawatts diri para lang nga dili ni maapektuhan kining area diri mga katropa nga unta dili ni moing source kuhaan ka. Kuhaan kayo nga may dugang supply. Ikaw nga 50 megawatts mga tropa. O sige, kinikaroon nga lugaran ni diha karoon na 35 lang sa muha. Kining keep 15. Ato sa aning kuha lang 15. Dito natin i-supply nga to sa mga naka-shortage na. Ana na ilahang planning. Eh, bilipak maayo man. Maayo man mga katropa. Isa na sa problema kung ugaling wala dugang nga supply. Karoon. Balik na kay DLPC. Si DLPC kaniadto mga tropa gusto gyud siya nga mag-extend og franchise ngadto sa Davao del Norte. Wala tay supak din ha. Ilaha man na mga katropa nga pamaagi isip private company nga makahimo sila og kanang tabang kung doon na magaling problema dito sa Nordico mga katropa sila ha nga giniganing services in terms of services ha ang ginaisgutan din ha. And di man punta ingon og kanaganing ang DLPC mga katropa sa 100 years ba naman nila, siyempre, tested and proven na yun na ang ilahang services. Ako, wala ko'y problema diha sa services sa DLPC. I can also attest that, no? Maayo ang ilahang gitawag o kanang sistema din ang mga tropa sa natad sa servisyo because private firm man sila. And wala may kanaganing magbuot-buot nila mga katropa kung sa ilang buhaton pagpaanyag o papadili pagpaanyag o dili mga katropa nila unlike anang government kay ultimo piso kwintahon pa. Di ba mo na disadvantages na mga katropa o ang advantages na itong isigutan. Well, wala tayong problema diha. Pero kining ingon ani ba? Supply. Sa supply sa kuryente mga katropa, ato nang gi-question kaniad to, wa padyog ko kadungog nga si DLPC niingon nga nadungagan ang ilahang supply sa source sa kuryente. Distributor utility lagi mo. Prioritize mo nga dagko mong pahak sa PISAM o kisya ng mga supplier, WISAM, mga tropa diya. Kung ugali ang uban mga tropal gihatagan lang og 30 megawatts example lang ngadto sa mga electric cooperatives, ang inyo hadya tag 60 80 tag dinaghat dinagpo na. So lamang gyud mo kanunay. Kaya kung ipantay lamang kuno na ng mga katropa moingon yun ning uban nga pantay po tag serbisyo ani kay di yun ta ani magka shortage. Pero gihatag na mga tropa ngadto sa distributor sa DLPC kay lamang sila kay laharan po ng kaugalingon ng mga parinting nga mga companies ang naghahatag mga tropa, which is very good na sa tos taga Davao City. Lamang tadi ha. Medyo nakulbaan lang ta mga katropa, gumikan lagi aning pag-extend nila silang franchise nga wa sila gidugang supply.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Based on the law of supply and demand, pag gani mga katropa, low ang supply, taas ang demand mga katropa, what would you expect? Mumahal gyud na.
6: Bullseye!
7: But look at DLPC, silang reason, because of the higher generation charges, particularly the higher cost of electricity purchased from the wholesale electricity spot market or WISAM, higher market prices were mainly due to the outage of several major power plants across the country,

0: Ikaw ngayon ang Templano ka muadto pag ngato sa wisam tinod ne, tinod ne, tinod ne. Ha? Ikaw ka muadto ka sa NGCP tinod ne, tinod ne. Ngilahara man ang kumpanya.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sila ramen na sayo dana.
2: Pinawang.
0: Mo na lisod mga katropa, kung galing. Kana ganing isalig nimo ang tanan sa dula sa mga oligarko.
1: Bullseye.
0: Dula sa mga oligarch. Dula sa pribado. Sunod-sunura na lang tang mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod-sunura na lang tang mga nasa gobyerno.
1: Bullseye!
0: Kaya ang gobyerno, gusto man nila nga mas maayo man ang pribado kaysa sa gobyerno magtrabaho. Ang mga taga-gobyerno nga mag-istorya na mga tropa, naog na lang unta ka sa pwesto, i-privatize na lang ng imong pwesto!
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, oh, nalisod. Earthquake. Higher generation charges. Power plants nga nag-shut off. While others were undergoing repair, maintenance. Ah, giisa na lang tanan tanan mo. Wala na tayo, mahimo na mga tropa. Ihurot naman nila ilang bala.
2: Pinawang!
0: Way lami, no? Mahal. Mahal, pero way lami. Una akong kayong mga tropa daw sama sa kining menu sa usaka pagkaon, bisang pag nagtilaw ka mga tropa, hindi nga ka, ah, mora ni? Mora ni lasa ni? Una, natilawan naman ni mo sir, wala naman kay choice, kaya mo naman kikaon. Mabawon sa niya mga ingredients ani? Mo ni siya yung ingredients, bla bla bla, bla bla bla, wala kakaila. Mau ba? Okay lahat ng mga ingredients yung tinuod ba na yung gibutang diha wala?
2: Pinawa!
0: Naman ni sagol nga yung ani mga katropa nga ingredients wala sa imong amino yung gikaon. The same with wata kayo ba mga katropa kinintana nila nga ipasangil diri tinuod ba ni udili?
1: Bullseye! Bullseye!
0: O di ba ka justification na lamang nila mga katropa para lang yun nga magpamahal sila kaya lagi nakagasto na sila. Gasto ra ba nang magpangligaw ka mga katropa mga kongresman? Nagtuo ka itong panahon na mga katropa dili gastoso itong pagpa-apply diha ka na ganing madugo na. Mga apply ka prangkisa diha mga katropa huwag kayo padangog diha sa kongreso. Madugo na! Labi na huwag na kay goal nga mag-extend mga tropa, madugo na. Pero slide lang na pag na kay... Never mind.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di na lang ta siguro po mag-sulti mga tropa o ka na ganing wala yung nagdawat din na. Naman ganing uban mga tropa ang waylabo din sa Committee on Energy. Mo-testify yung mga tropa kaya lagi iya yung ipa-appeal ang iyahang pangutana kung naman ito pa sa committee hearing. Niya sa committee hearing kaya nag-appeal naman siya mga tropa. Misig wala siya labot sa committee, di sa member sa committee ba? Pero nasa concern na appeal siya babag dito mga tropa to shut him off. What would you expect? Ana dayoy mga pilantropos nila mo yung din mga tropa nga sir ikaw ramay naghatag langan ani sir blah blah blah.
2: Pinawa.
0: And that really serve his purpose.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Grabe na. Corrupted na jud kita diri karo mga tropa. Pero kung kini development ning gusto sa DLPC yung may problema din na. Pero kini mga pasangil ngayon ani higher generation dapat imo ibutang. No? Dili kayo mo lang i-pronounce. Ibutang nimo ngano? O ngano ang wisam, nagpamahal sila. O sinitabo sa wisam? Ngano nagpamahal sila? Higher market prices were mainly due kung naman ito ba sa mga outages. Asa mga lugara? Nganong ang energy Department of Energy na ito mga tropa bago na ganito nagsulti nga nang hinobra ang supply sa Mindanao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karoon nagka-shortage. Asan itong source na yung mga katropa sa supply gikan o Kabisayan, gikan o Manila? Wata nagsalig din sa tuang coal-fired power plant o pila na lang kabuok planta diha o kanang budiga din o pila na lang mga katropa ng ilahan nag-exist din na karoon sa 350 megawatts. Pila na lang i-produce sa tuang coal-fired power plant.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O di ba ka magduda ta karong mga katropa nga basin o ka na ganyan, gibahin-bahin na ni mga katropa nga to sa Del Norte na rin. Ano man, nagdugang mo rin sila palit niya sa wisam? Wala. Ang Nordico pagyapoy na ay kontrata sa wisam. Naabay bagong kontrata si Del PC mga katropa sa wisam para ipanghatag na to sa Davao Del Norte? I don't know. Wala man niya gi-explain eh.

0: ay Bullseye.
1: Mas nagtutok pa sila sa lang explanation dito sa balaod nga gihatag sa Kongreso nga mag-extend sila og franchise. Without explaining asa sila gidugang nga resources sa supply sa kuryente.
0: Bullseye.
1: And expected na nato daan nga magmahal ang Davao City, mga katropa, based on the law of supply and demand.
0: Bullseye.
1: Clarex Ana.
2: Pinoang!
1: O balik na mga tropa, alas 8.33 na.
3: XFM.
4: Clarex Ana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Sa safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill na maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health, and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
13: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
14: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!

0: Pagalisad, bring a po, bring a donahan.
1: Pinawa!
0: Kapi-kapi lang ta, karong panahon na. Pabugnaw sa tungolo, ahay! Wanagyoy! Mutulo, bisag isa katulo sa kapi nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Nanak! Isa na lang ganito kapatak, mga katropa, nanak lang yakon. Diba, Mary Grace Cruzada, bitaw sir no, nga nun nag-increase ang tanang padaliton. Ang saging maruya nagmahal, imbis tag 10 pesos na tag 13 na, kaya nagmahal daw ang gasolina. Ano di ay ang maruya na ay ingredients gasolina? Natingala na si Mary Grace Cruzada. Sir, good morning. Hatod na ko diha ang karning buibab. Wala raba ko diri karoy refrigerator. Kung karon diri ni mo yatod sa estasyon. Basinog, dito po na ito na ibili nila Lucy. Basinog, prituhan ni Lucy, isugba. Eh, pundo sana diha. Kaya hapitan ra na ito na. Good morning, Bulsay, mga katropa. Og sa tanan nga niya, karon din mga katropa. Bitan, alas 8.41 na mga katropa. Ito ang paglawig sa unahan. Makadyot mga katropa ha, kaya Lunes mangod karon. Gamay na lang yun ang ako ang kuhit ani mga katropa. Last na lang yun. Last chance. I give them last chance mga katropa. Kay, usahay mo pasalig manggod nga mabisita, mutubag o maghatag o ka ng information. Sige lang, last chance lang ma'am. Ma'am G. Bigyan kita ng hanggang mamayang tanghali. Pag hindi ka pa sasagot doon sa mga tanong ko na bakit hindi pa kayo nakabayad doon sa mga kontraktor nyo ng mga nagdi-deliver na mga abono. The last time sinasabi niya sa akin, willing naman daw sila magipag-transact na naman daw sa kanila. Yung ibig sabihin, yung mga nagreklamo po sa kanila, magta-transact na naman kami dito. Ito lang yung nasa isipan ko, ma'am. Iwan ko, hindi pa ako nakapag-interview doon sa kabila. Yung mga nagre-reklamo dito, ma'am, ha? Kung makikinig man kayo ngayon. Ito lang siguro yung ipapaabot ko sa inyo. Bakit mag-hire na naman kayo sa kanila na hindi nyo pa naman sila binabayaran? Baka naman, nawala na talaga mga delivery trucks na inyong ma-hire kasi lahat na lang hindi nyo binabayaran. Wala, sige ha. Magbayad naman kayo.
2: Bullseye!
0: Bakit yung iba? May nalaman ako, bakit yung iba nababayaran nyo daw? Bakit itong mga ilang mga nagreklamo sa inyo, yung iba nag-file pa na ng kaso? Bakit wala?
1: Pinawa!
0: Sige lang. Ngayon nga buntag ito, yung mga taga atong ipaabot ni Dre ha. Kaya na-invitation na ito din mga tropa. Mga grupo sa mga Amerikano nga maghatag kung namatod pa sila o kanang hinabang ato sa mga na biktima sa linog dito sa Jose Abad Santos, mga katropa. Ang American-Philippine, kuhani siya, no? American-Philippine, asa naman eh, no? Ako ang American-Philippine Medical Mission. So, mamaya, siguro, timpa ha. Magpapadala kami siguro, maganda ito. Ipapadala namin dito si, anong araw itong 24? Anong araw yung 24? Friday? 24 is Friday. Nako. Araw din yan na Friday kasi. Tapos Saturday, the next day, hindi pwede ang aming reporter nito. Nangita sila o kanayang kuan. Daga na nagsignify dito yung mga media sa Davao City. I-add lang na ako dito yung reporter, ma'am, ha? Kaya kinabukasan kasi, the next The next day, Saturday, ang ilang pagpangapod-apod, diha may pildi. Yeah. Friday, maglakaw sa American-Philippine ano mission, medical mission. Friday, maglakaw, naay briefing diha sa Digo City, and then diretso na sila mga katropa sa Jansan. Siguro muagin sila dito sa may kuan, dito sa may makilala area. Lusot na nga to sa Jose Abad Santos, mga katropa. Third cut na dito eh. No? Sige lang. salamat po sa invitation. No? Gitap po diri ang XFM Davao Katropa. Mamarilo, salamat Mamarilo ha. Hindi mo nakalimot sa to address sa XFM Mamarilo nga inyo po may nag-invite aning dako kaayo nga medical mission gikan sa Amerika o Pilipinas. Kaya sila ang moderitso nga maghatag dito mga katropa o kanang hinabang kaysa ipaagi sa mga malita.
1: Pinawang!
0: Pulbida!
2: Bullseye!
0: Ay, makadyot mga katropa. Biyo na ito mag-iskirda kay Piki sa oras mga katropa. Wow na wow ang Santa Cruz ha. Ang Santa Cruz mga katropa. Giila karon mga katropa nga pinaka labing dato kuno diya sa probinsya mga katropa sa kuha. Santa Cruz, sa Digos. Ha? Sa Davao del Sur. Daraw. Ang LGU Santa Cruz, Davao del Sur, giila nga usa sa pinakadato nga lungsod. Talaga. Gipasidunggan ang LGU Santa Cruz, Davao del Sur sa 2026 Falga Excellence in Local Governance Award atol kini sa 21st Annual National Conference sa Philippine Association of Local Government Accountants ning Falga nga gipaygayon sa Dakak, Dapitan City. Wow, palakpakan natin yan. Ang Maong Award nag-ila sa mga lokal nga panggamhanan nga nagapakita og maayong pagdumala, transparency, accountability og efficient o epesyenteng pagdumala sa pundo sa publiko. Dugang pa, giila usab sa Commission on Audit ang Santa Cruz isip pinakadato nga munisipyo sa Davao Region nga dunay assets kung namatod pa nga mukabat sa 1.98 billion pesos. Gipasalamatan ni Mayor Jose Nelson Tatasala ang tanang opisyal o empleyado sa LGU tungod sa ilang paningkamot nga nakatampo sa maong kalampusan. 1.98 billion ang asset sa LGU sa Santa Cruz. Dili pagyapon enough mahimong syudad.
1: Pinawa!
0: Kamay pagyapon ang income. Akong tambag sa inyo din na sa Santa Cruz no para mahimo mong city panganak mong daghan. Panganak mong daghan. Oh. Kaya usa sa mga requirements mga katropa ang kining mga mulupyo. Nyawa pa mo na kaigo mga katropa sa number of residents din na required for a certain place or a provinces mga katropa kung ugaling nagplano kining himuon nga city.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And ang inyong income i-base kini sa pila ka tuig before mga katropa nga mahulog nga stable kini og pwede mahimong syudad. Wa ta magingon nga di mo pwede ha. Later on mga katropa, ay lang mog dali-dali. Enough na ba kini ang kining Falga nga recognition nga moingon na mo nga pwede na ta mahimong syudad. Inon, magpasalamat ta nga kamo ang ilang labing dato nga LGU sa Santa Cruz. Sa Davao del Sur ang Santa Cruz. Kumusta reto ang bansalan? Kumusta reto ang sabaga syudad maning Digo City, Digo City, Digo City. And kumusta day ang sulop?
1: Pinawa.
0: Kumusta day ay ang kining padada? Kung 1.98 billion ang ilahang gingon nato og tawagan ng asset mga katropa, Unsa na lang kay asset anang uban ng mga LGU din na mga katropa sa naisikutan nga probinsya. Ano nilan? Gamay ra man ang 1.98 taon. Ha? Sincilio ra man sa mo adri mga katropa. Sama kay dako gyud Davao City. Dugon pa man sa Panabo City ana o kanang no. Turil. Sa Turil. Dapat ang Turil mga katropa ato na ni isiparit sa Davao City kay mo income na nagdako diha mga katropa.
1: Pinawa.
0: Labaw pa na sa 1.98 income Turil district ra na. So kini kay LGU local government unit na gyud ni na nagyoy mayor mga katropa sa Turil kay purok leader lang.
1: Pinawa.
0: Pero palakpakan nato na mga katropa kay ugaling may ingon tawag ang kuha nagarecognize ani palakpakan nato na pero ang ako lang gyud din ha mga katropa ay mo palabi dag pidakos yung ulo din ha ba. Pasalamat lang mo sa inyo hang gain. Pero kana mangumpara mo sa uban diha nag diha na ni mahong tik-tik mga katropa ano man.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Oh, kamo diha, kumusta naman mo? Ay mo sige, pahambog, you know eh?
1: Pinawa!
0: Dawata diha, ang sa'yo mga recognition, pero ay mo sige, pahambog, mura na mo, ginsa na mo diha, mura na mo ka ng ginsang hari, diha? Umagay na mag, hinambog na sa tatasala, mga katropa, kamo na yun diha, ang mga rara diha, kusok ay mga hinambog. O man yan, hinambog sa tatasala. Ang hinambog mo na yan, inyong mayor diha sa tatasala, ang hambogiro naman daan. Sa pa ba yung ipanghambog niya?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang side view si tata, kung imagine nun, niingon siya, ilo-ilo mo.
1: Pinawa!
0: Ay! Doon ay oras na ba din nato? Doon ay panahon na ba din na mag-igo, mga katropa. May panawagan din na itong milabay nga simana. Salamat kayo, no? Katuring nagkadaog itong last week na, paliho ko message ako ang personal nga messenger. Alan Abais, together with your number. First ay wala na ako nabasa diri ang imuhang message nga ikaw to nakadaog sa Bullseye para makapajikas tani mo din ha. Unsa tong pitsa atong Bernes. Sir Alan, pwede ko mamalihog pasibya sa radyo sa XFM kay naay nabilin nga folder sa Action INC Taxi plate number LXE487. Naay nabilin nga folder ha. LXE487 sa Action Taxi. Tawag lang diri kay naa diri ang number sa nakahipo sa folder. Wala man tayo oras, dunay oras sa madinato, dunay panahapan din magigo. Sa ngalan na lamang sa tuwang kredibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFN Network Philippines. Ugma pohon sa samang tak na ug higayon. Daghantang isigutan ug mga tropa. Karon kay medyo progressive kita gumikan kay Lones manta. Pero pa mga tropa, ato isigutan na puning kasika sa mga politika ning ato ang palibot. Na kay Lones karon. Ngano kaya ang prosecution? Ngilamang giatras mga tropa nga mahimo nga witness kini si NBI Director. Nga ano kaya? Ang giingon nila mga tropa, satisfied na mo kami kay mudaog kami. Ah, kuya, why? Satisfied, mudaog mo sa mga propaganda. Alan, sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, sa kanyang katropa, katropang Alan Abais magaingon. Kamaturan ang Sandigan! Oras 8:53.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Excited.

0: XFM. XFM.
1: Ka Clarix sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuhaan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, Tropa Clarix, kaayo alas 9:03 na sa Kabuntagon.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani-ana ang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Kini ka nato sa mga produkto sa Yes to Health Clinic. So sa Yes to Health Incorporated, mga katropa, ang effective trio combination ng mga produkto, ang Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ang Xanthone Plus Coffee Mix. Para sa mga detalye, sa ato ang ekstra balita.
0: Extra, extra balita.
1: Mga katropa, gikatakdang ilakip sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kumandosab ka na, mga katropa, nga kalihukan ng ipahigayon human sa State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung asa gikatakdang ilakip sa investigasyon na ang aligasyong Ghost Flood Control Projects sa Taguig City. Kung asa nagpuyo ang mag-igsuong Senator Alan Peter Cayetano o Philippine Television Network General Manager nga si Lino Cayetano. Kinitaliwala, mga katropa, sa nauna ng depensa ni Senator Alan Peter Cayetano nga walay ghost projects ang nahisgutang syudad. Sumala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo. Mismong si Lino Cayetano matod pa, mo'y mihangyo sa pagpa-embestiga sa mga proyekto sa pagbaha nga naglangkob sa tibuok tuig gikan 2022 hangtod na kana tuig 2025 nga giingong gipunduhan og anaa sa 6 billion pesos. Nasayran nga si Lino Cayetano mao kini nahimong alkalde sa Taguig City gikan tuig 2019 hangtod 2022. Sabi kasbahin, mga katropa, isip update usab kini mga katropa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: VP Sara absuelto o convictado. Impeachment coverage.
1: Mga katropa, may padayag sa ilang kumpiyansa ang prosecution panel nga muuyon kanila uga tugutan sa Senate Impeachment Court ang ilang hangyo nga maablihan ang bank accounts, tax records o mga dokumento gikan sa Anti-Money Laundering Council kun AMLC nila Vice President Sara Duterte ug sa bana niining si Lawyer Manasses Carpio. Sumala ni Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. dako ilang pagsalig nga ihatag ang ilang request uban ang pagpasiugda nga dako kini og ikatabang sa investigasyon aron masayran og makumpirma ang akusasyon labot sa unexplained wealth og pagbudi sa pagsalig sa publiko ni Vice President Sara Duterte. Nasayran nga ning hapuna o unyang hapon, mga katropa, ning adlaw nga Lunes, gikatakda kining desisyonan sa Senate Impeachment Court nga gikonsiderang usa kini sa labing consequential procedural rulings sa impeachment trial ni VP Sara. Alas 9:06 na sa buntag, mga katropa, sa katapusang hanig sa ato ang ekstra balita ning oras. Nanawagan karon ang Armed Forces of the Philippines kun AFP ngadto sa embahada sa China sa Manila, mga katropa, ug sa Ministry of Foreign Affairs sa China nga publiko nini nga isalikway ang pag-angkon sa Chinese scholars nga kabahin matud pa sa nasud Taiwan ang Batanes uga extension kini sa China. Sumala ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad Reserve, gihulagway sa ahensya ingon nga dautang impluwensya o pagmaniobra sa impormasyon ang ginahimo sa maong mga scholar sa China. Tungod niini, nagpasida ng AFP nga ang padayong pagpakahilom sa Beijing labot niini nga isgutanan magtugot nga ang baruganan sa Chinese scholars mahimo sab kining opisyal nga baruganan sa Chinese government.
0: Extra,
1: mga katropa, naglangkob sa ato ang ekstra balita ning oras. alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Mga katropa, tangi kayo musunod ng programang Sentro, kaubos si katropang Jasper Magon sa katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, kamatuuran ang Sandigan.
2: Extra, extra balita.
1: Oras katropa, alas 9:08 na.
2: XFM Davao, kamatuuran ang Sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

In Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.

0: FM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko akong gitisingan, akong giminte. Napaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo glipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako. Muangay sad mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Patmalay-balay
3: dito. Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano naaw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
14: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High in front of

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang susunod na programa ay rated PG.
2: Puro greetings! Oh!

0: 99.1 XFM Davao Katropang Digital. Good morning. Ah! Bunta. Oh! Hello mga katropa. Today is Monday. Oh! Lunes. Ah! Kamusta nga itong kabuntagon? Kamusta nga ito ang pagbangon? Ni mataba ka nga. Inindot ka imong pagbangon mga katropa. Wa ba kay gibati na mga sakit diha? Sakit sa likod, sakit sa dughan, sakit sa tuhod. Mga katropa, uban-uban kita sa kahanginan. Ako niyo magkaubay. Ang sweet og sassy mga katropa. Huwag lain. DJ Sexy Sassy. And welcome sa atong programa.
1: Rated PG.
0: Programang bonus sa good vibes. Programang pampagahi. Programang puro greetings mga katropa. At syempre, magpajikas. Shoutout diya sa mga katropa na tunungan. Pagkain na pagi din ang kabunta-buntagon. Pagkain na pagbuntagon mga katropa. Naka-tune-in sa tuang sa tuang channel, no? Hi, good morning! Pero sabat na kayo sila sa tuang comment section. Hindi na good na. Alright mga katropa, pwede kayo mong request ang inyong mga favorite songs. Maraming mga panawagan niya. May mga shout-out. Mga katropa, i-comment lang sa tuang comment section. Pakita alam mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. And sa tuwang mga katropa nga naminaw sila ang mga radyo. So walay data pang views atong kagwapa this morning. Mga katropa nga itong hotline 0969-333-0537. Siyempre mga katropa, di gud mawala ang atuang pahula this morning. Okay, wa may nakatsyamba yesterday. Atong tapukon karon, which is 100 pesos na siya. Ang atong mga katropa, usa lang daw silang mutubag kung mudako-dako na daw. Kamu ha? Practical sad mo ha? Anyways mga katropa, atangin nga tuwang pahulang. And hopefully mga katropa, ana-ana joy, makatag na. Siyempre mga katropa, stay put in standby, more song request and shout out sa atong pagbalik. Nilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

was Rage Song mga katropa. Pure Love by Jim Brickman. Ah! Oras sa Pilipinas, alas 10:53 na sa Kabuntagon. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri nata sa siguradong di makulangay o di maalang-alang si Mrs. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Good morning, good morning sa tuwang mga viewers sa tuwang Facebook Live. Ayan sa mga nag-share diha. Thank you, thank you. Ayan na gini sila makadawat o Gcash ba? Nag-prepare na gud sila. Andam na juga ilang mga dalunggay. Good morning, shout out to Gloria Malala Apelo. Listening XFM Davao Digital from Bayugan City, Agusan del Sur. Thank you, madam. Good morning and shout out rin aside. Agaton Gonzalez, hello, good morning. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Uncle Dars, hello. Mayong mayong, good morning DJ Sexy Sassy. Happy Monday. Request DJ Alaala Mo by White Lies. Thanks and more power DJ. So ato na siyang play later on. Hi Randy Santisais. Mayong pagpaminaw kang Dan Hernandez. Gika ni Randy Arteaga Santisais. Shout out ni Vicente Caballero from Jason Bello. Hello, good morning. Shout out daw ni Vicente Caballero. Ayan sa itong mga katropa na sa tuwang Facebook Live, good morning. And good morning also sa tuwang TikTok Live. Thank you sa mga nag-share sa tuwang live noon. Madamo gid nga salamat mga katropa. Anyway, sa atong hotline 0969-333-0537. Mga katropa, prioritize na to ang mutawag ha para sa atong pahula this morning. And kung why makachamba, mangita tagpipila sa to ang comment section mga katropa. Kung kisa to'y una, mo to'y makadawat sa to ang 100 pesos Gcash. Okay, yesterday mga katropa, wa man gyud in taon sila nakatag na or nakahula, na-stress man hinuon sila. Na-stress sila mga katropa pag huna-huna unsa gitubag ato. Anyways, ato lang gyapong ipadayon mga katropa. Malay di ay nato og nangita gyud sila guay na nang ilang jong gi-studyhan ko unsa gitubag ato. Alright mga katropa, ang ato ay pahula this morning para makaprepare po ng ato mga katropa, no? Makatuki-tuki jud taman ba? Alright! Unsa kining dili mabasa bisan pag ihulog sa dagat. Again mga katropa, unsa kining dili mabasa bisan pa man og ihulog kini sa dagat, di gyud siya mabasa. Mga katropa, 0969-333-0537. Ang atong hotline, once again, prioritize ang mutawag. Mga katropa, alas 10:57 sa Kabuntagoy na. Alright! Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa, gituyo paghimo alang sa mata. Aduna epektibong potent, antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E nga makatabang. Aron malikayan ang makabaton o glaucoma, o katarata, steridium o uban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Mga katropa, stay put in standby. Mabalik pa ang atong programa. Rated PG. Dini lamang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital. Rated PG.

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba?
2: Nga sa opisina?
1: Makareduce kita og energy consumption,
2: utility costs,
1: ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
2: Una,
1: pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances.
2: Ikaduha,
1: i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
8: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
9: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal,

0: GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip? Naay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato. Mag-uban gihapon ta.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.

0: oras sa Pilipinas, well, alas 11 sa Korea, 14 na sa Kabuntagon, 11:14 in the morning. And welcome sa ating programang
1: Rated PG.
0: Mga tropa DJ Sexy Sassy, makaubayan until 12 o'clock in the Hanoi. Good morning. Good morning, Santay na. Lamion, gihapon, oy. Kamu ha. Marani siyag humba, katropang Santay na. Tambok pero pagduwa-duwa jud kaglabay. Charot. Anyways, good morning. Inyo na ka. Ano man na sila? Uy! Kamu ha? Natamas-tamasan gid ninyo ako ang kaanyag. Good morning, all over Davao City. Good morning sa itong mga katropa, sa itong mga very, very supportive na mga listeners. Yan sa mga katropa na itong naglingkod-lingkod, nagpahuway, nagrelax-relax sa ilahang mga duyanan. And syempre sa mga katropa po na itong na busy kaayo, ana sa ilang mga stores, ana sa ilang mga karinderya, ana sa ilang mga shop. Ayan, maayong pagpaminaw. Kamusta man ang ito ang pag-relapse-relapse diha mga katropa? Ano pa si Jana? DJ, makahuna-huna dyan ko sa emo ha, sa amo ang kautangan. Uy, sala pa na ako ron.
2: Pinawa!
0: Hi, Aniana! Aniana Michelle Coronel, pa-shout out. Hello! Sana yung pasalubong namin? Asan? Nagagilat-hulat ba yan na mo? Anyway, good morning. Kamusta ang ating buhay-buhay? Mga katropa, hopefully, anamos maing panglawas dihan. No? Wala may ginabati mga katropa, hilabi na good sa to ang dughan. Shout out sa mga gipasakitan dihan. Shout out sa mga gipangga. Shout out side sa mga giampingan. Siyempre, shoutout po nato ning mga katropa nato nga wala gi tagaano importansya. Nagibaliwala lang gani, no? Okay lang ng mga katropa, importante. Importante, kusgay, himsog, o guwapo, guwapa lang gihapon. Kaya mabot ramang gid ang time mga katropa. Binuangan gihapon ta.
2: Binuangan!
0: Sabi panggaon na, binuangan gihapon. Ing ani gyud pormahaan nga gitugon sa papa sa akong igagaw, ipadala daw og uli. Grabe naman po no, eh. Ayaw sa. Kaya lisod ka ayaw. Kasi maglisod siya unyag buhi, no? Ilawig lang ko niya sa Dublin. Mura na tagkuan ani. Alright, mga katropa, balik tayo sa ating pahula this morning. Mga katropa, andam na ba mo mutubag diha? Or nakutaw na ginangato ang panghuna-huna diha mga katropa? Again, this is 100 pesos, hindi siya load. Gcash siya mga katropa. It's up to you kung i-load din mo, ipalitin mo diha pang merienda. Importante kayo natagaan ka, basta makuha lang nimo ang saktong tubay. Alright, ang atuang pahula. Unsa kining dili mabasa, bisag ihulog pa sa dagat. Again mga katropa, unsa kining dili mabasa, bisan pa man og ihulog kini sa dagat. Bisag sa swimming pool mga katropa, di gini siya mabasa. Bisag sa suba, kung asa na may ihulog, di gini siya mabasa. Shoutout Idol from Sugod, Cebu. Hi Chan Sinente, good morning. Shoutout sa itong mga katropa no, na mga Bisaya. Basta mga Bisaya gani, mga guwapa o guwapo yun na. Mga loyal pag yun. Di ka sure.
2: Pinawa!
0: Di ka sure. Basig royal.
3: Easy.
0: Alright. 0969-333-0537. Ang atong hotline mga tropa. Dira lang mo tawag, no? Again, 0969-333-0537. Hello, DJ. Request. Request daw siya. Why we have caller on the line? Wait lang, atong tubago niya. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa.
2: Pinawa!
0: Ala, pwede mo palayo ka gamay sa tuang monitor kay naga-echo-echo gito. Ay, naa sa sakyan na. Unsa din si Uncle? Driver?
3: Driver helper.
0: A driver helper. Unsa'y pangalan? Og taga-asa?
3: Jimson Gumera, taga-Matanao.
0: Uy, taga-Matanao. Dagan bang gwapo diha.
2: Pinawa!
0: Alright! Nagabiyahi ka karon, Jameson?
3: Ah, yes, ma'am.
0: Asa mang kapadulong? Asa imong rota, rather?
3: Patagom. Asa? Sa aming Dabaw.
0: Wow! Asa imong ginadrive-an?
3: Rosban.
0: Ah, okay.
3: So, may nagapamina sa imong stasyon.
0: Wow! Thank you! Alright, sige-sige, Jameson. Ready na ba ka mutubag sa atong pahula this morning?
3: Ready na, ma'am.
0: Ready, okay. Akong uliton hang ako ang pahula. Okay. Unsa kining dili mabasa bisan pa man og ihulog nimo sa dagat?
3: Down sa gabi, ma'am.
2: Pinawa!
0: Ngano na kayong mangka og down sa gabi?
3: Kayo bang down sa gabi, imong ikuan sa tubig, imong yun sumabasa.
0: Sure, oi? Another, tagaan di kag another chance. Mali ang down sa gabi, unsa man?
3: Bildo.
2: Pinawa!
0: Bildo?
3: Oo, bildo.
0: Ganun na kayo man kag-bildo?
3: Ay, hindi man mapasa kayo. Huwag ka naman daan.
0: Picture, eh.
2: Pinawa!
0: Mali siya. Mali. Mabasa gihapon ang gabi mga katropa. Although may part nga dili siya. Kato ganing maraglingin-lingin lang iyang water. Pero mabasa gid ang dahon sa gabi. Ang butilya po o ang bildo, mabasa gihapon siya sa tubig katropa. Oh, sorry. Mabawi na lang sunod katropa ha.
3: Shout out ko sa kay Jason Kent, kay Josen, o sa mga PDP, o mga PDP drivers, mga kabadi.
0: Oh. Asa pagyud?
3: Salamat.
0: Kana lang. Okay. Thank you. Oh, di ba gipalom na niya?
2: Pinawa!
0: Sabay ko na human. Anyways, thank you sa itong mga katropa nun. Nga naninaw, labi na sa itong mga drivers out there. Which is, gagahapon, bagi ng word nga gabi, mga katropa. Hindi lagi gabi, down sa gabi.
2: Pinawa!
0: Mabasa ang intawon, mga katropa, ang down sa gabi. Itagana ko sa chance. Ano mo na, mga katropa? I deserve man ato sometimes ang tagaan ng chance, sure. So, wag yun intawon nga nakuha, mga katropa, no? Kaya ang ikaduhan yung atubag, mga katropa, bildo daw. Mabasa, uy. Alright, thank you sa tuwang pagtawag, no? Nagabiyahe si Uncle from Matanao, mato siyag tagong. Tingnan lang kung sabag kay katropa, kaya nagabiyahe dahil siya. Good morning! Ayan sa tuwang mga jeepney drivers, sa tuwang mga katropa diha, no? Ka-drive diha, mabuntag mo ito magabi, eh. Sa tuwang mga driver na mga sweet lover. Always remember, tanaw sa dalan, dili sa dughan.
2: Pinawa!
0: Alright mga katropa, once again, ang atuang pahula, unsa kining dili mabasa, bisan pa man, ihulog din mo sa dagat. Sa dagat, sa swimming pool, basta kay ihulog din mo mga katropa, di gini siya mabasa. Naalagi din siya mga katropa, magkuan-kuan, ragi na siya. dili ni siya gamit mga katrabaho, dili siya butang ha. Taganta muglong nga murag ganang murag hapit-hapit na gid siya mga katropa. Dili ni siya butang, dili ni siya gamit mga katropa. Arong 8:11:24 and dahinoy na. Alas 11:24 na sa kaduhin. Mga katropa, morsong request and shoutout sa atong pagbalik din hilang sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital.

0: pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop gyud nato na ginakuha.
1: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
2: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Kaibo ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
5: Paklarex sana.
6: Exciting.
7: Rated PG.

0: That was a great song, mga katropa. I heard the years by Kenny Rogers. Can't imagine. Welcome back, mga katropa, sa itong programang
1: Rated PG.
0: Good morning, good morning, good morning sa mga katropa na tumupad yung pagbangon. Sa mga pulaw-pulaw dihan, nagpulaw sa maling tao. Lagi na, mga katropa, sa bago pa lang, grabing pinulaway. Sa kung mahulog na gani, kung ma-in love na gani, kung pasakitan, maghilak-hilak dayon.
2: Pinawa!
0: Anyways, yung na yung mga katropa, lami dyan kayo sa feeling ng in love. In love ka sa iyahan. Murag dili mabuo ang adlaw kung di nimo siya makita. Kaya nang murag mag-alingasa dyan ka kung di nimo siya ma-historia. Kaya magkadugay mga katropa. Unsa sa day ko. Anyways, unta dili ingon ana no. Dapat magpabilin gihapon ang init. Ang init sa pagminahalay, ang paghinigugmaay. Siyempre ang init sa inyong pagtinagdan. Inyong tinagdan sa usag-usa. Siyempre sa mga katropa na to dihan sa mga gapangutan na unsa may sekreto para mas magdugay. Bumulig-on pa gyud ang relasyon. Mga katropa, wa nay laing tubag. Kundi ang ato ang turbo ra gyud mga katropa. Gamitan ni kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis mga katropa. Siguradong mas mulami, muligon ang inyuhang relasyon. Mga katropa, ang turbo dietar supplement for men mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol lang gyud sa inyong mga lugar. Tanaw ni mga katropa nga mabugnaw na ganin yung relasyon, hala turbuhin na siya. Para sa iskabuntagon, oy na anay tinimpla si Mrs. Tinimplang Santon plus Coffee Mix. Anda ko kay ngisi si Mrs. Ay, wak man nabitin. Wak man siya na alang-alang. Satisfied ka ayos si Mrs. Shoutout sa itong mga katropa di Hanon. Pinagin sa itong mga drivers. Sa itong mga habal-habal drivers, jeepney drivers, van drivers. Kung sa inyong ginadrivan di ang mga katropa, amping-amping yun takanunay. Ilabi na gud sa ito ang mga biyahe everyday. Daghan kita ginadalang ng kinabuhi mga katropa. O, nakasalalay sa ito ang pagbiyahe ang kinabuhi sa itong mga pasayro mga katropa. Muna mag-amping yun. Amping-amping, aron dili daw malumping ang aping. Turbuhan di ay DJ og mubugnaw na ang relasyon. Abi na ko og lapuan DJ sipiat di ay to ako.
2: Pinawa!
0: O nang gibiyaan ka Rex, kaya mo ang gilapuan.
2: Pinawa!
0: Which is turbuhan dapat. Kaya mo ang gilapuan, hinuon. Amping sa drive-in. Anyways, mga katropa, nga ito ang hula-hula for today. Unsa na may tubag nato diha mga katropa? Ang hula nato kay unsa kining dili mabasa mga katropa? Bisan pa man nagihulog nimo ni sa dagat. Unsa itubag? Unsa kining katropa ang dili mabasa bisan pa magihulog or lumsa nimo sa dagat? Bisag sa dagat or sa swimming pool,
2: pinawa!
0: Or sa suba, hindi siya mabasa mga katropa bisag unsaon. Dagan ka kung nakita nga ang tubag daon sa gabi. Mabasa man gud ang daon sa gabi, good. Good morning and good afternoon, coconut. Ano naabot naman tag coconut? Good morning po sa mga katropa na to. Diyan na mo pa yung scroll up, scroll down. Nakita itong kaanyag this morning. Ayong pagpaminaw, mayong pagtanaw diha kaninyo mga katropa. Again, ang ato ang hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Paglaban, bagay na niya ay bisag wrong. Every... Alam yung mga katropa, no? Ganaganing taas lang yung kaog ka ng tawag ka ng imong impaglaban bisag na ka sa wrong. Tawag sa gabi ang answer, dili lagi. Shout out po sa ako, sa kabit ng papa ko, si Jeneline. Buti kay kilala mo. Anyways, magkatropa ang oras, alas 11.46 na sa Kabuntagon. Magkatropa ang oras, hatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E nga makatabang aron malikayain, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o uban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Huwag sa mga katropa na ito nirino, all over Davao City. Mapalit ang ato ang mga produkto, mga katropa. Sa mga parmasya dari sa Davao City, ang ato ang Y2H products. Ayan, available niya sa Rogen Pharmacy, Suyo Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mental, Health Med Mental, Benzo Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess DS Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, mga katropa, and West by Turil Pharmacy, and GUN Gen Pharmacy Sandawang, GUN Gen Panakan, GT City Pharmacy Puan, Yuhan's Pharmacy, Harleen Pharmacy Sa, Brownlines Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, mga katropa. Oiga, anapod kini, ato ang Y2H Products, sa Pharmacia Eva Kalinan, Zilan Pharmacy, Cess Generics, Amesco, and Health Med Pharmacy, Isa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Israel Pharmacy, HB1 Pharmacy mga katropa, and 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco Butika Navarez, Mental Relocation, and FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangin. Napagyudihan mga katropa, pangitaa sa inyong mga butika nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Ang atuang Y2H products. Pa-shoutout ko kang Rose. Hi, Pao. Shoutout daw kay Rose. Yung crush. Alright, mga katropa. Ang atuang pahulay no again. Unsa kining dili mabasa. Bisan pa man o ihulog o ihagbong ni Muni. Sa dagat, mga katropa, di gini siya mabasa. Alright, 11:49. Yan dihay noon. Mga katropa, stay put in standby. More song requests and shout out. And sa itong pagbalik, mga katropa, ito bago na ito inyong mga tawag, inyong mga tuba. Dini lamang sa 89.1 XFM Davao, Katropa Digital.

0: That was a great song, mga katropay. Nangangamba by Zach the Budlong. Shout out sa mga nangangamba dihan. Nang ipangkulbaan na dihan, okay, basi hindi ay gibinawangan na dihan ito. Alright, 11:57. Alas 11:57 na sa kaudtuhan. Dali ra dyan sa oras, mga katropa, oy. Dali ra dyan kayo ang oras. Dali ra kayo ang time. Mundo. Pero anong siya, wa mangid siya time para sa imo. Welcome back.
1: Rated
0: PG. Welcome sa itong program.
2: Rated PG.
0: And welcome back sa magipang balikan. Sana all deserve balikan. Pero not all the time, mga katropa, balikan. Sabi na ganoon, toxic na ang inyong relasyon. Mura na kang gagkuhag bato, mga katropa, ipokpok sa imong ulo, anang sitwasyon. Shout out sa ato ang mga katropa nung nagtubag, sa ato ang mga pahula, sa ato ang pahula this morning. And so far wala akong nakikitang tama, so parang ma-extend na naman yung 50 pesos natin, magiging 150 na siya bukas, no? Gaulat-hulat dyan yung mga katropa na ito, nga dako-dako na dyan.
3: Pinawa!
0: Good morning, DJ Sexy Sassy! Bato akong tubag, DJ, kay dili man mabasa. Pag sure, right?
3: Pinawa!
0: DJ Sexy Sassy, pato or duck or bibi ang iyang tubag from Kraya Giselle Rodriguez. Mabasa man ang pato, naligo gani ang pato. Sexy Sassy, akong answer sa patigmo kay Salvavida Alan Diunio sa buhangin. Salvavida, mabasa man ang Salvavida, katropa. Ilang siya maunload kay Salvavida man siya. Pero mabasa gid siya. Mabasa gid lagi siya. Alright, 11:59. Hoy, from Florida Rose Marquez. Hello DJ, akong answer kay Anino. Kay bisag mo ambak sa dagat, di gid mabasa atong Anino from Matina Aplaya.
3: Pinawa!
0: Hello, oy, grabe gud siya. Nag-expect ang mga katropa nga ma-extend ang ato ang 50 pesos, pero kay naungot man dahil sa iya, ha? Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone. Nag-search ka, no?
3: Pinawa!
0: Aray, congratulations sa Flory Rose sa Marquez. Diba, last na yun mga tropa, mag-end na yun ni Habol pag yun siya.
3: Pinawa!
0: Congratulations, Sir Rose Marquez. Malihog na lang kong chat sa imuhang information, imuhang number, imuhang name. Para itong masend ang 100 pesos GCash. Wala man na-extend na ito ang 100, mga katropa.
3: Pinawa!
0: Sa mga katropa, wanta igong oras 11:59 in sa high noon. Hangtod sunod igayon ugma na sub same station, same program, and same DJ, mga katropa. Dagan salamat sa inyong pagpamina o pagtanaw sa itong programa ang Rated PJ, mga katropa. Sa ngalan sa itong station manager, shoutout sa ito ang mga station manager all over the Mindanao. Ano sa dream karon, mga katropa, para higayon na, higayon nun na sagun niyo.
3: Pinawa!
0: Sa ilahang meeting, shoutout sa inyo, mga katropa. Kini si Sexy Sassy nga nag-ingon, amping kanunay, halong kanunay. Kaya ang kinabuhi, mga katropa, puno yud sa pagsulay. Bye-bye! I love you all!

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM Mega Manila.
2: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauling headlines sa atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPOP na natili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubpi na ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
2: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
3: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
2: NCRPO handa na para sa kalimang zona ni PBBM, Final Security Coordination. Isinasagawa.
3: Senador Bonggo nanawagan ang mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
2: Palitang regional, mahigit 200 beneficyaryo na uplift program ng BSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
3: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
2: Palitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
3: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access sa ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
4: part po ng ating security measures since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
2: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
5: Sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
6: Convict Sara now! Convict!
3: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, may nakahanda man ng susunod na hakbang a House Prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng Impeachment Court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatili ani ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura ng kanilang motion.
4: It's very principle, hanapin yung katotohanan.
7: Mm-hmm.
4: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung magiging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
2: Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
3: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
1: 27.
2: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
1: XFM News Nationwide.
3: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok, Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na kanda silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
4: Kali po sa ating gagawing coordinating meeting with QCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na magsisecure po dito sa ating zona.
2: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
1: XFM News Nationwide.
3: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Binuhay ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
7: Umabutan sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusunod siya na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ito pirma ng Commission on Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lauchanco, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Lauchanco na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mga ngampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Senador Bongo ng mas mahigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at i-greet na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. Mahigit 200 beneficiary nitong uplift program ng DSWD nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
1: Live report.
9: Nasa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
3: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa idiniklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Live report. Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil inakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan ang lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Itiaga Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
11: Patay ang isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City, target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao. Live report.
12: Report.
13: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
14: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybay ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
15: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
3: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan na maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
2: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
15: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima sa baybayin po ni

0: ng mga assistance center para suportahan ng mga pamilya ng mga biktima.
1: Showbiz, showbiz news.
2: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarina Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Medicine Doctor, the secret of health.

Isang mapagpalang hapon mga gilyo namin mga katropa sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa Mega Manila. Kumusta na po kayo ngayon pong araw na ito ng Tuesday? Isang araw, no? Sunod yan, Wednesday, tapos Thursday, Friday, Saturday. Weekend. Ayan, so ang bilis natin, advance tayo, no? Welcome po sa Palatuntunan, The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga impormasyon pangkalusugan. Siyempre, hatid po sa inyo ng Yes to Health Incorporated, ang manufacturer and distributor ng Santone Plus Gold. At na iba pang mga dekalidad natin mga produkto, ha? Ang mga produktong gaya ho ng Santone with C, non-acidic vitamin C, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement for Men, at syempre yung ating mga healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, ha? At yung ating Premium D3 Coffee Mix at ang pinakabago nating kape. Naku, napakaraming gustong-gusto itong kape

0: yung ating ano, Santon Gold Coffee Mix. Ayan, nakatikim na ba kayo ng Santon Gold Coffee Mix?
1: Ganda pa at lalakas na tunay.
0: Kung hindi pa, eh try nyo ano, umorder na ha, sa ating mga Yes to Health Clinic and also sa ano, sa Shopee. Sa mga butika, maghanap po tayo niyan. Basta tatak Yes to Health Santon Gold Coffee Mix, ano? Nagtataglay ng mga herbal extract at ng dalawang napakagandang sangkap, ang collagen at glutathione.
1: La, la, la, la. La, la, la, la.
0: Sa mga kababayan natin, mga katropa natin na nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong studio hotline ay 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At pwede nyong i-text ang inyong mga concern pagdating sa kalusugan. Kung hindi naman maselan, pakilagay ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo located na nakikinig. At ating sasagutin ho yan sa ikalawang bahagi ho ng ating programa. Announcement lang sa mga nag-aabang ng ating pong nakatakdang health and wellness seminar na ginagawa natin monthly. Sa Quezon City ang ating schedule, ano, sa mga nandyan sa Manila area, sa Bulacan, Rizal, o sa mas malalapit na lugar sa Quezon City, ang ating pong schedule ay sa darating na August 31, last Sunday of the month. And August 31 ho, meron tayong Yes to Health Wellness Seminar. Of course, libre ho yun, ha? Wala kayong babayarang entrance fee. Yan, at ano pa, may libre pa yung lunch, healthy vegetarian lunch. At may mga promo pa tayo, may mga activity tayo na mai-enjoy nyo. At ang importante doon, pwede ho kayo makinig ng ating seminar. At pwede maka-discount ng ating, sa ating mga produkto at pwede rin kayong makapagpakonsulta at the same time. Kaya kung wala kayong gagawin sa August 31, punta ho kayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Bibigay natin yung address mamaya. Ano? Malapit lang naman po yan sa ano, MRT Quezon Avenue Station. Kaya hindi kayo mawawala kung pupunta ho kayo doon.
1: Lalayo.
0: At ang ating mga consultation schedule mula Sunday hanggang Friday from 9 a.m. up to 5 p.m. At dito naman sa Batangas City, ha? Andito ngayon ang inyong lingkod para sa ating scheduled consultation hanggang mamaya pa tayong alas 5 ng hapon. Kaya kung meron ho kayong concern, gusto nyong idulog at itanong, pwede ho kayo magsadya sa aming Yes to Health Clinic. Dito sa Batangas City, located tayo dito lamang sa ground floor, Block E, City Mart, Caido Plaza. Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan ho yung dating Caido Commercial Center. Kaya tumawag sa 0962-349-1256. Sa Yes to Health Clinic, marami ho kayong ano, pwedeng ano doon, i-avail, ano? Pwede kayong mag-avail ng ating pong mga naturopathic modality, mugukbuyang with acupuncture. Meron po tayong eye detox, meron tayong consultation with the use of Radotech, live blood analysis, meron pa tayong QRMA sa ibang mga branches natin, meron tayong iridology, o depende ho sa mga branch kung anong expertise ng ating mga consultant na makatutulong para malaman kung ano yung mga namumuong problema sa ating katawan, especially mga weaknesses and deficiencies. Yan ang kagandahan kasi sa naturopathy, kasi naka-focus kami doon sa mga early onset of disease. Hindi kami nakatingin doon sa sakit mismo. O, kasi prevention is better than cure based on our principle. Kasi kahit anong gawin mong matitinding gamutan, kung nagkasakit, nasira na, naku, habol ka talaga ng habol dyan. Unlike yung hindi pa nagkakasakit, humihina pa lang, nag-uumpisa pa lang, pwede mo nang maagapan. So, sa nais bumisita sa Yes to Health Wellness Clinic, pwede hong puntahan ang mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes Sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Kuyo Palawan Branch, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, beside Federal Hotel. Pwedeng tawagan sa 0985-052-1502. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tagum City Branch, door number 4, Kakayurin Building, Tagum City Public Market, in front of Jolly Pharmacy, likod ng Real Marketing Tagum City Public Market, Barangay Magugpo West, Tagum City. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
0: Okay, para po sa ating health info, pag-usapan natin ang tungkol sa cancer. Kasi lately lang, ano? Muli na naman nating nakita at na-aware tayo sa kondisyon na cancer. Dahil may isang very prominent and famous na doktor na lahat natin hinangaan yan, ano? And in fact, panahon na tayo nasa Salamat Doc Medical Mission Garden, volunteer tayo doon. Ito ay lagi nating kasama sa mga medical mission, si Dr. Willie Ong. At siya na rin nagsasabi na yung case ko, pwede nyo maging reference of study para ma-aware ang ating mga kababayan with regards sa sakit na cancer. Kasi itong cancer po ay hindi ito biro, ano? At kahit sino ay pwedeng tamaan po nito. At walang sinasanto anumang edad, anumang personalidad, anong status sa buhay, ay pwede po tayong magkaroon ng cancer. Ano nga ba tong cancer or the big C? Alam nyo, sa Pilipinas, way back, I think 30, 50 years ago, ay hindi naman kasama ang cancer sa halos top killer disease sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bahagi ng mundo, ano? Especially sa mga Western countries, ang cancer or malignant neoplasm ay parte na ito ng top killer diseases. Sa Pilipinas, ito'y pangalawa sa sakit na heart attack. At sa ibang bansa, sa Western country, may mga taon na ito ay number one, ha? Na killer. At medyo nakakaalarma na ang nagkakaroon ng cancer. Ano nga ba ang cancer? Ang cancer ay isang sakit na kung saan ang ating mga healthy cells ay hindi kontrolado ang kanilang pagkalat at paglaki. Ang cancer po, nag-uumpisa yan kahit sa ang bahagi ng katawan na alam naman natin that the body is composed of trillions of cells approximately. Eh normally, yung ating mga human cells ay nagmumultiply yan. Mayroon tayong cell division process na ito ay mahalaga para yung mga namamatay na mga cells, mga damaged cells, aging cells, ay mapalitan ng bago. At kapag ang mga cells na ito na depektibo o kaya matanda na ay dumating sa tamang panahon, ang tawag doon apoptosis or programmed cell death na kung saan may nakatakdang time kung kailan mamamatay ang isang particular cell sa ating katawan. May timeline lang yan. At pag sila ay dumating na sa timeline na yan, oras na nila, nag-i-insinuate sila ng tinatawag na self-destruct mode or suicide. Yan. Ang tawag doon ay apoptosis or programmed cell death. During the time na ang ating katawan ay nagkakaroon ng cancer, hindi nangyayari ito sa ilang particular na mga cells. Instead na sila ay mamatay ayon sa program ng katawan na normal, supposed to be, it will happen, they refuse to die. And they will start to multiply. At pag nangyari yon, mga kaibigan, mga katropa, na yung isang defective cell ay nag-multiply, what will happen? Yan, magkakaroon tayo ng growth of tumor na kung saan ang mga nandoon na mga cell, mga rogue cell, mga zombie cells, ay they refuse to die. And nangahawa pa sila, at ang problema sa cancer, wala silang definite size. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang paglaki at pag-multiply. Ang mga healthy cell, once they grow at they reach the peak size, merong tinatawag na na program ng katawan, hihinto na sila sa paglaki. Di ba? Kaya nga tayo, kahit tayo magkaroon ng sugat, so kapag tayo ay nag-heal, di naman nagkakaroon ng another growth, di ba, sa ating katawan. Unlike pag ang tao ay nagkaroon o nag-develop ng cancer cells. Ito mga rogue cells na ito. At maraming mga dahilan ng pwede itong mangyari sa ating katawan. Pwedeng yung genetic changes na kung saan nagkakaroon ng error o pagkakamali doon sa ating cell division. Nagkakaroon ng damage yung DNA, nagkukos ito ng harmful na effect. Yung mga, especially yung mga substances na mga chemical that are called carcinogenic, and also sa environment natin, nandyan po yung too much exposure po sa ultraviolet rays mula sa araw, and also yung chemical like tobacco smoke, at marami pang iba. May mga preservatives sa pagkain, additives that are known to be carcinogenic. Kaya binaban yan, ano? Even sa mga cosmetic products, may mga natutuklasan ng FDA na ito ay nagkukos ng cancer. Okay naman sana yun. Kaya lang, alam mo ba, mostly, natutuklasan ito ng FDA at ibinaban ito kapag may nangyari ng maraming cases na kung saan it's alarming. Kaya sinasabi ng FDA ay iban, di ba? Pero mostly, nakikita nga nila yung effect niyan kapag marami nang naapektuhan. Yun yung aking pagtingin lang sa history, ano? Like yung mercury, di ba? Mercury, mostly ginagamit yan sa mga cosmetic product. At lately lamang, naiban ito dahil nga sa naitalang epekto nito sa mga tao na nagkukos ng cellular mutations or cancer. Pwede rin yung cancer ay mangyari kapag meron kang inherited genes of cancerous genes sa inyong mga ninuno. Yan ang problema, ano? Pero out of all cancer cases, it's only 5% ang maikokonnect natin doon sa genetic or hereditary tendencies coming from our relatives. Maraming klase po ng cancer. There are more than 100 different kinds of cancer. Pero meron itong iba-ibang klasifikasyon. Ang isa dyan, yung tinatawag na carcinomas are the most common. Kaya pag nagpapa-check up at may nakalagay na carcinoma sa inyong mga laboratory or diagnosis, kabahan ka. Basta may oma, ano? Kasi ito po, ibig sabihin ng carcinoma, ito ay cancer. So, ang carcinoma, nag-start yan sa ating skin or sa mga tissues na nakakover sa surface po ng ating internal organs at mga glands. At ang carcinoma, usually, nagpo-form yan ng solid tumor na pwedeng lumalaki at later on ay mag-metastasize o kakalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At ito ang pinaka-most common type of cancer, katulad ng mga prostate cancer, breast cancer, yung lung cancer, colorectal cancer o yung cancer of the colon and rectum, ito yung most common type of carcinoma. Ayan, yung cervical cancer, ganun din. At ito ay isang uri lamang po ng cancer. Meron tinatawag na sarcoma. Ito yung tumama kay Dr. Willie Ong. Ano yung sarcoma? Na ito yung nagsisimula sa mga connective support ng ating katawan. O katulad po ng ating mga fats and also muscle, nerves, tendons, yung mga joints, yung mga blood vessels natin, yung mga lymph vessels, cartilages, or even connective tissue sa bone. So doon yan nag-ano. Kaya mostly yung mga sarcoma, makikita mo lumalaki yung binti, lumalaki yung braso, lumalaki yung isang bahagi ng katawan ng maraming muscle. At ito ay hindi basta-basta. Minsan, yung bukol, mahita mo, no? Magta-times 3 yung laki ng hita mo. At walang masyadong cases na madalas ang sarcoma. Kaya ito ay very rare type of cancer. Kaya nga, sabi nga ni Doc Willie Ong, doon sa kanyang, pinanood ko talaga yung kanyang vlog. Ako'y lungkot na lungkot. Kasi nga, isa siya sa ating paboritong pakinggan, ha? As a senior doctor at isang advocate ng alternative medicine din, mga herbal extracts, yung mga natural medicine. Pinopromote din yan ni Dr. Willie Ong, ano? Aside from medical mainstream treatment, kasi siya ay medical doctor na ang kanyang specialty is cardiology. Pero sabi nga niya, yung kanyang cancer na sarcoma is masyadong traitor, ano? Tumago at hindi agad nagparamdam lately. Saka na lang naramdaman nung malaki na. Hanggang sa yung puso niya ay pinupush na, lumalaki, pati paglunok, hirap na hirap siya. Ha? Ito po ay sarcoma. Yung sarcoma, isang napakahirap labanan na type of cancer. And commonly nakikita to sa bahaging ng katawan ng mga muscles, tendons, yung mga connective tissues. Pero yung tumama kay Dr. Willie, talaga medyo matindi yun kasi nga, nasa kanyang abdomen na lumalaki hanggang sa yung kanyang chest cavity, napupush na. Eh, what will happen to you pag nangyari yan, di ba? Kaya, ipag-pray natin siya, no? Bilang suporta natin sa kanya. Walang imposible sa Diyos, ano? Ang isang uri ng cancer, leukemia. Ito naman ay cancer of the blood na kung saan, nag-change yung healthy blood to blood that is growing uncontrollably. Hindi na makontrol yung pagdami ng mga walang kwentang blood cells sa katawan. Kaya ang nangyayari, naapektuhan ito lahat, ha? Yung ating circulation at yung sistema ng ating pong metabolismo. Kasi napaka-importante ng healthy blood. Dahil yung dugo natin ang siyang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan natin sa ating katawan. Nutrients, oxygen, at iba pa. Pati yung pagtatapo natin ng dumi mula sa cells na kinukuha na ating ng dugo natin and inilalabas yan through the lungs. Tapos, muling ibinabalik yung oxygen and nutrients dun sa iba't ibang cells natin. Kaya pag nagka-problema nito, nagka-leukemia tayo, talaga malaking problema. Ang dami ng mga kilalang tao na matay sa leukemia. Ang isa sa pinakasikat dyan, Francis Magalona, si Francis M., di ba? Na talagang although ginamot siya, pero talagang bumigay na rin yung kanyang katawan. At alam natin lahat yan, it's leukemia, no? Yung isa naman yung lymphoma. So, lymphoma is tumutubo ito sa mga kulani o lymph gland ng ating katawan. Yan. Usually, ito ay isang cancer na pwede maging secondary. Ibig sabihin, yung mga nagkaka-breast cancer, tinatamaan din yung kanilang mga kulani, di ba? Pag kumakalat na yung cancer. Pero may mga cancer talaga na directly nagmumula sa ating mga lymph system natin. That's why tinatawag itong lymphoma. Kung ano kasi yung origin ng cancer, makikita mo, doon isinusunod yung pangalan ng isang cancer. That's why there are many types of cancer. At lahat ng cancer na yan, mga kaibigan, ay nakamamatay. na dapat nating i-prevent. Kasi ang cancer po ay preventable. And good thing, ang cancer, pag maagapan mo, ay treatable. Ang pinakamahirap lang sa cancer, kapag umabot ka na doon sa stage 3 to 4 or terminal cases, dahilan na rin sa misdiagnosis, hindi ka na nagpa-check up, kaya hindi na-diagnose, tinan mo, at parang tinitipid mo yung sarili mo, minsan ganun eh. Dami mo na nararamdaman, napapansin mo, may abnormality, hindi ka nagpa-check up, di ka ba lang humihingi ng advice, di ba? Eh, doon ang nagkakaroon ng problema na kapag ang cancer po ay lumala, even chemotherapy gagamitin sa'yo, it will cause a lot of complications na, pero ang chances of healing ay hindi ganun kataas. Ha? Kaya nga, kinakailangan talaga, agapan natin, di ba? Daig daw ng maagap, ang masikap, ang masipag, ang mapera. Ganun. Kasi kahit na marami kang pera, kahit sino ka pa, pag hindi mo nakita agad na may ganun kang sakit at lumala yan, talaga medyo mahirap po. Ano? Kaya nga, ang naturopathy is for preventive approach. Ibig sabihin, tayo ay gumagawa na ng way through healthy lifestyle, through taking supplements that are very rich in antioxidant, katulad ng Santon Plus Gold, na hindi natin sinasabing gamot sa cancer yan or gamot kung saan-saan yan. Ito'y isang uri po ng paraan para maihanda ang katawan natin against any kind of problem, especially cancer, that are very hard to cure, lalo na kung lumala na po ito. So, may mga pamamaraan to prevent cancer based on proven studies, ha, na dapat nating malaman. Una-una sa lahat, kung gusto nating maging normal ang ating cells at hindi magkaroon ng mutation, let's maintain a healthy weight. Iba-iba ang weight standard sa ating pong katawan. Ano? Iba't ibang edad, iba't ibang forma ng katawan, iba't ibang tangkad. May iba-ibang ano yan, normal range of weight, ano? Na kinakailangan ma-check natin in a normal status ng weight natin. Kasi alam niyo po bakit? There are 13 different kind of cancers na pwede daw ma-prevent kung normal ang ating body weight. Kasi yung fats, tandaan natin, that fat can contribute to development of cancer in many cases. Ha? Kaya pag meron tayong normal weight, na-check natin yung ating cholesterol, ating fat volume, 13 klase ng cancer yung pwedeng maiwasan natin. Kaya dapat daw ay normal ang ating weight. Mag-exercise ng regular, kasi kapag nag-exercise tayo, nautala doon ako, eh nagkakaroon ng magandang function ng ating immune system kapag tayo pala ay pinagpapawisan at nag-i-ehersisyo. Yan, gumaganda ang ating dali ng dugo at maraming bagay sa ating kalusugan ang nagiging okay kapag tayo ay nagre-regular exercise. Hindi naman natin kailangan mag-gym na rigid yung pagbubuhat na mabibigat. Hindi naman yun ang kailangan natin. May mga taong ganun ang kailangan. Pero in general, kailangan lang natin na pagpawisan in certain activity like walking, stretching, yan. Every day, at least 30 minutes. Hindi po ito trabaho, ha? May isang pasyente, Dok, ako po ay kargador, ha? Trabaho ko po yun, kaya lagi ako nag-exercise every day. Oo, okay naman. Pero ang exercise na binabanggit natin in general is yung relax ka at nakafocus ka sa yung ginagawang ehersisyo. Hindi yung stress ka dahil kailangan mong tapusin, ikarga yung 100 sako ng bigas, di ba? Eh, hindi yun relaxing na exercise. Okay, ikatlo, huwag manigarilyo at iwasan ang mga bisyo. Dati, cigarette smoke lang. Kasi ang sigarilyo ay mayroong more than 1,000 chemical in the cigarette smoke. Take note of that, ha? Kaya nga, di ba, ang DOH ay nagpasa, ha? Meron tayong batas niyan na halimbawa, ikaw ay manufacturer ng sigarilyo, ilalagay mo sa pakete ng sigarilyo yung mga hazard or warning, health hazards. Minsan nakikita ko sa pakete ng sigarilyo, nakalagay yung mga itsura ng mga may cancer na inopera na nilalamunan, yung mga tumor, yung kung ano-ano. Naka-picture pa mismo sa sigarilyo para takutin yung mga cigarette smoker na iwasan ang paninigarilyo, pero wa-epek pa rin sa iba yan. Tinaas na nga yung presyo ng sigarilyo, ganun pa rin eh, di ba? So, ibig sabihin, one of the common cause of cancer is cigarette smoke. And now, kinoconnect na nila yung vaping sa mga lung cancer na kanilang natutuklasan. O, di ba? Meron ko yung isang naging pasyente na babae na meron siyang lung cancer. And ako yung nalulungkot kasi sabi niya, Dok, hindi naman ako naninigarilyo. Pero ang tanong ko, yung mister mo po ba o any relative naninigarilyo? Sabi niya, mister ko chain smoker since we are married for 25 years or more, talagang gano'n na yung kanyang problema. Naninigarilyo. Tuloy-tuloy yan, chain smoker. Pero siya ang nagkaroon ng lung cancer. Kakalungkot, ano? Kasi yung second-hand smoke, even the third-hand smoke, ay may mga chemical na pag na-inhale natin or na-contact sa ating skin, can trigger cancer. Kasi mga carcinogen yung nandoon sa sigarilyo. Kaya, if you love your family, kung ikaw ay nakikinig ngayon, naninigarilyo ka, huwag ka naman damay ng iba na relative mo. Pero ang pinaka-the best advice na gusto kong ibigay, hinto ka na. Makatipid ka pa, wala pang gastos. And, isa pa, hindi pa mamimiligro yung mga nasa paligid mo. Kaya quit, please quit smoking. Eat a healthy diet, a balanced diet. Hindi pa pwedeng kumain ng wala kang element gaya ng fats, ng protein, ng vitamins and minerals, ng carbohydrates. Dapat lahat meron ka niyan. Ha? Kasi ito po ay element of nutrition that we need in eating our food. Pero pinaka-suggestion ko to avoid cancer, dapat mas mataas ang plant-based food sa inyo. If you're not a vegetarian, kami, vegetarian kami for many, many years, so talagang hindi kami kumakain ng karne. And also yung mga isda na yan. Basta plant-based lang po kami. Pero, hindi naman ibig sabihin, pag vegetarian ka, hindi ka magkaka-cancer. Meron din mga nagkaka-cancer, pero hindi gaano marami. Because we need to eat foods that are basically high in plant-based sources. Kasi ang plant-based, ang merong mga antioxidant that are known to be anti-cancer in property. Sa pagkain pa lang, ma-prevent na natin yung cancer eh. Diba? Kaya kinakailangan daw ay kumain tayo ng pagkain mayaman sa antioxidant that are mostly vegetables, fruits, and plant-based sources. Yan. Kung mahilig kayo sa mga mushroom, naku, kain kayo ng mushroom. Ang mushroom ay may polysaccharide that are known to be anti-cancer. Kaya yung mushroom, napaka-importante niyan. Ikalima, mag-focus tayo sa mga pagkain that have natural cancer preventive phytochemicals. Ha? Isa-isahin ko yung mga sample lang. Ano? Marami kasi ito eh. Una, allicin. Ang allicin ay matatagpuan mo sa garlic. O, oh, diba? Kaya ngayong Santong Plus Gold, nilagyan natin ng garlic kasi ang garlic is hindi lang siya maganda sa balance ng cholesterol, maganda rin siya para sa ating immune system and prevention of infection. Ang allicin ay nakatutulong din dahil meron siyang anti-cancer phytochemical. Yan. Kaya kung gusto mo na maging healthy, especially colon cancer, prostate cancer, di ba? Na hindi ka magkaroon ng ganyan, always eat garlic every day. Either fresh or cook or in supplement form. Meron garlic at garlic oil, di ba, na tinatawag. Santo Plus Gold, meron tayong extra of garlic dyan na matatagpuan sa isang kapsula, no? 50 milligrams. Meron din yung santones. Ang santone ay hindi lang sa mangosteen. Marami pang iba na merong santone. Ano? Kaya lang ang santone from mangosteen ang isa sa pinakakompleto. Kaya kumain tayo ng santones at isa dyan ang mangosteen na source. Triterpenoid, matatagpuan mo sa ampalaya. Yung mga bitter, ha? Medyo mapapait. Eh, nagtataglay ng mga anti-cancer property gaya ng triterpenoid. At ang ampalaya ay mayroong pag-aaral na nagsasabi na mayroon itong anti-cancer phytochemicals like betalains. Flavonoid at anthocyanin, matatagpuan mo sa mga makukulay, matitingkad na kulay ng mga prutas at gulay gaya ng mga berries. Ha? Kasama na rin dyan yung mangosteen, yung mga grapes, yung ube, di ba? Mayroon siyang anti-cancer phytochemical. Lycopene, ha? Laging pinopromote noon panahon, no? Lycopene is anti-prostate cancer. Dahil ang lycopene ay mayroong natural pigments na red pigments na makatutulong sa prevention of cancer. Yan. Chlorophyll, yung mga green juices ay meron ding blood cleansing ability that prevents chemical na nag-accumulate sa katawan natin, kaya nakakatulong sa pagpigil sa pag-develop ng cancer. Kaya yung mga malunggay, ampalaya, spirulina, naku, napakataas ng kanyang chlorophyll content. Kaya pwede po natin itong araw-arawin. Yung namang sulforaphane ay matatagpuan natin sa mga cruciferous vegetable. Itong mga gulay na to, gaya ng cabbage, broccoli, cauliflower, mataas ang kanyang sulforaphane na tinuturing na magandang prevention sa breast, uterus, and prostate cancer. O, diba? So, pagkain pa lang. Pag kinakain mo, eh, preventive na sa pagkakaroon ng cancer, mga kaibigan. Isama mo pa yung pag-limit sa inyong pag-inom ng alcohol. Mas maganda nga, walang alcoholic content ang ating iniinom. At proteksyonan ng ating mga balat laban sa matinding sikat ng araw. Dahil itong sikat ng araw ay ionizing ang kanyang result sa ating balat. Pwedeng magkaroon tayo ng skin cancer, ano? At ganun din, iwas-iwas sa sexually transmitted infection dahil ito ay pwede mag-cause ng cancer, especially sa mga kababaihan, yung human papilloma virus or HPV. Nagiging trigger ito sa pagkakaroon ng cancer of the uterus or cervical cancer. And ganun din, iba pang mga sexually transmitted disease. Kaya alam nyo nang gagawin nyo para hindi kayo magkaroon ng STD, ano? Ha? Pag may asawa kayo, maging loyal kayo sa inyong misis. Huwag iba-iba yung partner natin dahil yun po, delikado po yun. Magkaroon ng quality sleep kasi ang pagtulog po ay preventive sa stress at ito'y nakakatulong upang ang katawan natin na magkaroon ng magandang recuperation, repair, and restoration. Na kung hindi mangyayari, eh magmumutate ang ating cells into cancer cell. Tandaan nyo, that stress can cause cancer. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, lumala daw siya after ng time na siya ay kumandidatong vice president, ang dami ng bash sa kanya. O di ba, nafe-feel ko yung kanyang, yung kanyang sama ng loob eh. At doon, dinamdam niya, kaya siya nagkaroon ng matinding stress, kaya sabi niya, yun ang nagpalala sa kanyang sakit. Totoo po yan. May pag-aaral na nagsasabi na kapag tayo ay laging nai-stress, ay bumabagsak yung immune system function natin and also yung cellular energy natin bumabagsak, that can lead to formation of cancer. Kaya matulog tayo na maaga at iwas sa negative emotion, mga kaibigan. At kailangan doon natin ng enough vitamin D because vitamin D is one of the best anti-cancer nutrients. Yan. Ayon sa mga pag-aaral, yung mga merong prostate cancer, colon cancer, at other malignancies ay merong mababang vitamin D level sa kanilang katawan kapag sila ay tinitingnan. Kaya mahalaga talagang vitamin D, ano? At iwasan natin ang mga environmental toxin as much as possible. Organic yung mga ginagamit natin, much better. At isa sa pinaka-importante, magpa-check up po tayo. Huwag tayong matakot magpapa-check up. Okay? So yun ating health info ngayong araw na ito. Sana po tayo ay makaiwas sa cancer. Pwede tayong uminom ng mga supplements that are proven to give us antioxidant gaya ng Santon Plus Gold. Uminom lang po tayo ng 1 capsule 3 times a day. At kung meron na po tayong cancer, doblehin. Gawing 2 capsules 3 times a day kasi kailangan natin ng mas maraming antioxidant once we are positive sa cancer. At yan po, syempre, ay mabibili na natin sa lahat ng ating mga partners, mga distributors, mga butika, at sa lahat ng Yes to Health Clinic sa ating pong lugar. Marami pang ibang produkto ang Yes to Health na makatutulong sa balance at vitality natin para makaiwas tayo hindi lang sa cancer, ganun din sa ibang mga pagkakasakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Glutathione, Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang effect sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Wake up!
6: Start your day right. Mag-Santon Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santon Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at santon. Kape na, kamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vigenix Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
13: Sinara namin, napaka-sensitive. Hindi po rin mauna ng kahit konti dahil magkakasakit. Pero nag namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen all pharmacy.
14: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Santhone Gold, live testimony.
16: Arthur Balito, dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nasidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santhone Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santhone Gold.
14: Santhone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: The secret.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa The Secret of Health dito po sa Yes to Health at sa mga XFM stations na inyo pong pinakikinggan sa XFM 99.5 Mega Manila. Yan, pinakabago nating katropa sa Kamaynilaan na ating pakikinggan araw-araw. Ano? Siyempre, marami ho kayong matututunan dito. May enjoy nyo pa yung mga music, di ba? Kaya araw-araraw ho, samahan kami mula po Linggo hanggang Biyernes sa ating pong programa sa himpilan pong ito. At syempre dun sa mga ngayon lang nag-tune in sa ating pong programa, paalala lang, meron tayong mga ngayon consultation. Dito po tayo ngayon sa Batangas City para sa ating regular consultation schedule. At kung nais po ninyong pumunta dito, no, hanggang alas 5 pa ng hapon. Located po tayo sa ground floor, Block E, City Mart Caido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Yan. At pwede po kayong tumawag sa 0962-349-1256. At ganun din sa Quezon City, nandyan po tayo. At pwede kayong tumawag sa 0969-627-1262 para po sa mga inquiries. Ano? Located lang yan dyan sa second floor, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat po ng MRT Quezon Avenue Station, southbound. At syempre sa mga iba pang mga Yes to Health Wellness Clinic sa Santa Rosa, ayan. So sa Santa Rosa pala ay nandyan tayo sa Santa Rosa Commercial Complex, Barangay Balibago, Santa Rosa City. Nasa ano lang po tayo? Super 8 Building. Katapat natin ang Max Restaurant. Yan. Pagpasok nyo sa Santa Rosa Commercial Center o Commercial Complex, dyan sa Balibago, yan, makikita nyo po yung Max sa tapat po nun yung Super 8 Building. Hanapin nyo yung karatula natin doon, ha? At meron po tayong ano dyan, consultant ngayong araw ho na ito. At syempre, sagutin natin ang inyong mga katanungan. At bago yan, sa mga nagnanais pong sumubok na ating mga produkto, ang ating mga produkto ay pwede nyo nang bilhin sa mga butika sa inyong mga lugar. Pwede ho sa lahat ng Mercury Drug Stores. Syempre, sa mga St. Joseph Drug Store, The Generic Pharmacy or TGP, South Star Drug, Generica Drug. Sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall. At ganun din sa mga local na pharmacy o butika, tanong nyo lang ho ang produktong Tatak Yes to Health. Ayan po, mabibili nyo na yung ating mga produkto saan mang lugar. At kung wala talaga, sa ating pong Shopee online store, hanapin lang ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011 para po sa ating mga nais na subukan kung kayo po ay nagpapatronize ng ating mga produkto. So, time na para sagutin natin ang mga katanungan ng ating mga katropa.
1: Secret of Health Live Advice.
0: Namamana po ba yung problema sa hormones? Pwede po ba pagsabayin ang Santon Plus Gold at Santon Gold Coffee Mix? Ayan, okay. Oh, yes, hormonal imbalances, pwedeng mayroong genetic component, na pwedeng namamana. Ayan, base sa mga pag-aaral, no? But, kadalasan, ina-influensyahan ito ng ating lifestyle, okay, ng environment, and overall health condition. O, kung talagang medyo tayo, kulang tayo sa nutrients, mataas ang level of stress, hindi maganda yung lifestyle natin. Alam nyo na, yung mga ngayon, mga kabataan, iba na yung lifestyle nila, iba yung habit, pwede ito maka-apekto, bukod pa doon sa genetic predisposition. Kaya minsan, sa isang family, namamana ng anak yung nagiging problema ng ina o ng ama, na mga problema may kinalaman sa hormones. Isang text naman, sabi dito, pwede po bang uminom ng turbo dietary supplement dahil meron po akong problema sa prostate? Paminsan-minsan, nahihirapan akong umihi at paggabi, kadalasan 4 na beses akong bumabangon para umihi. Medyo mahihirapan po ako kasi lagi akong napupuyat. Tatay Victor ng Antipolo City. Ayan, si Tatay Victor, ano? Eh, oo nga naman, kapag meron kang prostate enlargement, syempre, isa sa pinakang pangunahing symptom, ano, ng nagkakaroon ng development ng prostate enlargement, apektado yung pag-ihi. Kadalasan, mayat-maya. Lalo sa gabi. Eh, kasi paggabi, di ba, mas maganda sana dire-diretso yung ihi mo. Kaya lang yung ating pantog, hindi na empty completely. Kaya pakiramdam mo, mayat-maya, para kang naiihi. Di ba? Kasi yung scenario, pag may enlargement ka ng prostate, parang nasasakal niya yung ating tinatawag na urethra. Ha? Dinadaanan ng ihi mula sa pantog palabas ng ating katawan. Kaya yung nagkakaproblema doon. Ano? Malaki din na nagagawa ng hormone pagdating sa balanse ng ating kalusugan ng ating prostata. May tanong dito, pwede rin po ba sa mga bata ang Santon plus Gold? Pwede. Lalo na kung yung mga bata ay kumakain naman na sila ng regular food, pwede nyo silang bigyan. Yung pamangkin ko na 6 years old, dati matamlay. So binigyan ko ng 1 capsule a day ng Santon plus Gold. Ayan, so bigla yung ano niya, yung kanyang katawan, naging palalaro na. Which is dati, laging sinisipon, nangihina. Parang anemic pa nga eh. Kasi walang ganang kumain. Pero binigyan natin ng Santon Plus Gold. Kasi nga, yung nasa Santon Plus Gold, pagkain din yon, kaya nga lang functional food. So pwede siya. Ay, hindi lang siya recommended siyempre sa mga baby. Kasi iba naman talaga yung diet ng mga bata, ng mga sanggol. Pero pag kumakain na yan ng regular food, solid foods, Pwede na nating bigyan. Kahit isa lang sa isang araw, pwede na yon. O kaya paminsan-minsan, pag hindi maganda yung pakaramdam nila, sa tingin nyo parang may sakit, bigyan nyo. Para makatulong po sa kanila. O, basta tayo ng iba pang mga text message na ating na-receive, ano? Okay, sabi dito, tanong ko lang po, nasusuka po ako palagi pagkatapos kong, pagkatapos kong minsan mahapdi ang sikmura, jet tesoryo po ng panakanara. Siguro pagkatapos kumain, nasusuka siya. Ayan, so mahapdi. Ibig sabihin, mataas ang acid mo, hyperacidity. At yung sinasabi mong nasusuka, baka pa-check ka, baka may acid reflux ka na. Ha? Kasi commonly, pag hindi magandang panunaw, mga kaibigan, ito nagkakaproblema eh. Laging acidic, maasim ang tiyan, humahapdi. Yan ho ay unang-una, pinakang manifestation na tayo ay hindi natutunawan ng maayos. Kasi kung maayos naman ang panunaw natin, hindi tayo magkakaroon ng hyperacidity. Eh kaso, yung mga kinakain natin kadalasan, pwedeng hirap i-digest ng ating tiyan. O kaya naman, wala sa tamang oras yung pagkain natin. Kasi alam mo, tao sanay ng anytime maisip kumain at may pagkain, kakain talaga eh. Eh, ang ating tiyan, yung digestion ng tiyan natin, ayon sa mga pag-aaral, mas maganda talaga ang rest ng tiyan natin sa digestion, at least mga 4 hours minimum. O kaya, the more na mas ang diet mo, yung pagitan ng pagkain mo na oras, eh mas malayo sa isa't isa, mas favorable sa ating digestion. Kaya di ba, marami na ngayon nagda-diet yung OMAD. Di ba, yung 1 meal a day. Okay? Huwag naman nomad yung no meal a day. May mga intermittent fast, yung 16-8. Merong 2 meals a day. Ako, I prefer 2 meals a day. Yan, kasi mas hiyang sa tiyan. So, kumakain ako ng around, pagising sa umaga, halimbawa, gumigising ako ng 7 o'clock. Pag medyo tinanghali. Yan, iinom na ako ng mainit na tsaa. Kung hindi tubig, ang una, iinom ako ng herbal tea. Then, after tea, medyo makakaramdam ka na ng ano yan. Tatawagin ka na ng CR niyan. Pag maka-CR ka na, then you will take coffee, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Yan, iniinom ko yan sa morning. And very light lang yung aking ang morning talaga pagkagising. So, ang meal ko niyan, magsisimula ako ng mga magti-10 before ako pumasok sa ating studio. So, kakain ako ng first meal ko niyan. Then, next meal ko niyan, mga 3. Yan, tapos very light na. So ang hard meal lang natin mga 2 beses lang isang araw. Maganda, maganda sa pakiramdam. Kasi alam mo, ang tao kapag laging indigestion, kain ng kain, di natutunawan, ang dami hong nagiging problema sa kanyang katawan. Sa kabihira ko nakakita ng namamatay sa ano, sa gutom. Ha? Karamihan nakikita ko, yung mga taong kain ng kain, tapos nagkakaroon ng mataas na cholesterol, mataas na uric acid, yun ang karamihan. Kaya, ang pagkain ho, basta quality yung food na kinakain natin, hindi dapat, hindi dapat kayo matakot doon sa medyo maagwat ng konti yung meal hour ninyo. Ay dito, Dok, anong sakit po ba yung masakit ang ulo tapos walang gana kumain, matamlay, parang wala sa sarili? Anong gamot po ba ang dapat dyan? Salamat po. Baka nalipasan. Di ba? Pag lagi, alam mo, yung mga ano, pag sinabuti, sinabi niya, parang wala sa sarili. Eh, pag parang wala tayo sa sarili, baka bagsak na yung sugar natin. Kasi may ganun eh. Di ba? Nakakita kayo ng mga taong ano, parang lutang na yung nalilipasan ng gutom. Kasi alam niyo kung bakit? Bumabagsak yung kanyang sugar sa katawan. Ha? Pag hindi tayo sanay kumain ng wala sa tamang oras, tapos nalilipasan tayo, eh tumidepende ang katawan ng energy sa sugar, especially the brain, sa sugar. Eh may mga tao kaya parang wala sa sarili kasi nga, wala nang fuel yung brain mo. Diba? Kasi kulang na. Yeah, ganun ang nangyayari. Yung kawalan ng gana sa pagkain, matamlay, eh karamihan ng mga dahilan nito, kulang sa hemoglobin, kulang sa iron. Kaya nawawalan sila ng ano, nawawalan ng energy, nawawalan ng gana sa pagkain. Ayan, okay? Kaya ang gawin nyo, kinakailangan yung pagkain ng pasyente. Kung sino ba yung pasyente na yan ninyo, bigyan nyo talaga sila ng sapat na pagkain. Nasa tamang oras. Ha? Dapat on time. Hindi dapat nalilipasan ng gutom. Sabi nga nung mga lola ko noon, hala kayo, huwag kayong magpapalipas ng dinner. Kasi pag, di ba, mayroong 3 meals a day yan eh. Pag sa umaga, breakfast, lunch, and dinner. Yung mga matatanda, hindi pa pwedeng hindi ka kakain dahil madadapil ka daw. Alam niyo ba yon? Yung madadapil. Ha? Eh, yung panakot sa mga bata nun eh. Sabi daw, pag natulog ka ng gutom, lilipad yung kaluluwa mo, papasok sa kaldero, baka matakpan ka. Mga panakot ng ating mga lola nun. Ano? Pero ang totoo nun, pag hindi ka talaga kumain at humaba yung fast mo, na wala ka naman talagang, hindi ka sanay. May mga tao kasi na kaya nila yun because ginagawa nila yung program. Kumbaga nakakondisyon yung katawan. Pero pag hindi, sanay ka ng regular meal tapos biglang ano, manghihina ka talaga. Kasi kulang na yung fuel ng katawan natin, which is fully dependent dun sa kinakain natin sa tamang oras. Ano? Oh, kaya ganun na nangyayari, ha? Mga kaibigan. So, hindi lahat ng panghihina ay dahilan sa sakit. Pwedeng nutritional deficiency or pwedeng kulang tayo sa sugar. Yeah. Sabi, sir, ano po ang lunas sa sakit na polyps? Polyps saan? Sa ovaryo ba? Ayan. So, kung wala pang ano, ito, pwede kong sagutin na lang ito na mag-take tayo ng Santon Plus Gold. Ano? Kasi Santon Plus Gold, magandang pang-balansin ng katawan. Marami na tayong mga user ng product. May iba-iba silang problema. May bukol, may mga polyps, may ano. So, they take our Santon Plus Gold tuloy-tuloy. Ano? Ginawa nilang parang nutritional maintenance. At nagugulat sila sa resulta pag nagpapa-check up sila. Kaya kung wala naman kayong iniinom na gamot, standard medication, you can take Santon Plus Gold. Sabayan nyo ng vitamin C. Meron tayong Santon Beet C. And pwede din kayo mag-take ng ating premium D3. Marami kasing klase ng polyps eh. May polyps sa bituka, polyps sa gallbladder, polyps sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, no? Hindi naman kompleto yung sinabi niya. Good PM po. Ano po ang dapat inumin para mapalakas ang baga? 58 years old na po. Thanks po, Ron ng Pampanga. Alam mo, marami ngayon, ha? Sabi ng DOH, na marami ang namamatay ngayon sa mga problema sa baga na hindi naaagapan. Commonly, yung mga pneumonia, di ba? Eh, nagiging dahilan ng maagang kamatayan. Kasi nga, yung mga hindi na a-address agad ng problema sa baga, simpleng ubo, simpleng sipon, lumalala, hindi na gagamot, ano? Eh, pag meron kayong mahinang baga sa alternative medicine, karamihan, ang binibigay namin, yung matataas yung antioxidant. Okay, katulad ng vitamin C ng mga pagkain. O mga gulay at prutas na mataas ang vitamin C. maganda ho yan sa ating lungs. Ha? Yung ano, yung spicy food, yung medyo maanghang ng mga pagkain. Hindi naman sobrang anghang. Yung ano lang, katulad ng siling labuyo natin, okay yan. Ano? Nakapagpapaganda ng paghinga yan. Tapos kung kakain kayo, di ba, parang lumalabas yung mga sipon ninyo. No? Nakakatulong yan kasi meron yung anti-inflammatory property at nagpapainit din ang katawan, which also help our immune system. Yung mga citrus, mga kalamansi, yan, maganda yan. Kasi pag sinabi mong pampabalakas ng baga, ito yung mga sustansya na literal na nag-energize ng mga cells. Same thing with our other organs of the body. Ano? Tapos huwag kayo masyadong magpuyat. Alam nyo ba, may mga cases ngayon ng tuberculosis. Mga bata pa tinatamaan, alam mo, call center agent, tapos nagkaroon ng TB, hindi niya alam. Bakit? Kasi masyadong stress ang katawan, hindi nagpapahinga ng maayos, at ang sobrang pagpupuyat, nakakasira din ng baga. Ah, may mga ganyan. Ang dami na nagkaroon ng TB, nagkaroon ng pneumonia, bata pa, ang trabaho ay puyatan. Oh, doon nila nakuha yung karamdaman nila. No? Kaya anumang uri ng stress, pwede magpahina ng baga. Kaya kung mahina ng baga natin, tapos puyat pa tayo lagi, walang tamang rest. So the body can repair itself. So medyo mahirap. Ano? May mga lang tonic din na pwede nating i-take. Sibuyas, maganda sa baga ang sibuyas. Alam nyo ba na ang sibuyas ay mayroong natural phytochemical na quercetin? Iyon yung nagiging dahilan kung bakit umiiyak tayo pag naghihiwa tayo ng sibuyas. At yun din na component na yun, na phytochemical na nagiging dahilan ng pag-iyak natin, ay nagiging dahilan din kung bakit lumuluwag ang ating paghinga pag kumakain tayo ng hilaw na sibuyas. Ginagawa namin lang tonic yan. So ang ginagawa na ng mga nakakaalam nito, yung isang sibuyas na katamtaman, mga sinlaki ng piso. Ano yun? I-slice mo naman hindi piso. Kaya kung may adyaran, kaya adyarin mo. Tapos lagyan mo ng kalamansi. Mga apat na kalamansi, pigain mo doon. Then 2 tablespoons of honey. At yun ang iyong iinumin. Ayan. Kung may mga sipon ubo, lagi na lang tayong nagkakaplema. So maganda yun na lang tonic na gawin. Na classic home remedy na ginagawa yan. Hindi lang dito sa atin, pati sa US. Ano? Sa home remedy. Itinuturo yan sa naturopathic school. Natural na lang tonic yung onion. Pati garlic, pati yung luya. Eh, napakaganda niyan. O, pati yung ano, labanos, yung katas ng labanos, maganda yan na pampalakas ng baga. Kasi ngayon, marami talaga ang humihina ng baga sa dami ho ng, ano, ng reason. Ano, yung hangin natin, polluted, yung stress, nako, name it. Aha, good PM po. Sidang po ito ng Arayat. Paano po ako mag-order ng premium, hindi po B3, ano to, D3.

0: I think nasa more than 50 pesos per capsule yan. Hindi ako nagkakamali. Ano? But tanong na lang po natin, sa online meron din makikita sa ating shop, online store. Yes, 12-2011. Ano? May mga promo sila doon. Good PM, Doc. Pwede ba sabayan? Ayan, may binanggit siyang supplement dito. Ang capsule na Santon Plus Gold. Pwede. Yung iniinom niyong supplement, pwede niyong sabayan ng Santon Plus Gold. Hindi naman mag-aaway-aaway yan. Pare-parehong maganda yan. Okay? Ang clinic ng Yes to Health, paano pagpunta dyan? Taga-Cuenca ako. Cuenca, Batangas, ano? Ano, basta makarating ho kayo sa Batangas City, kung sa Central Terminal kayo, sa Batangas City, itanong nyo lang saan yung jeep na pwedeng sakyan, papasok sa bayan na dadaan ho sa Caido. Yan, City Mart Caido. Kasi halos lahat ng pumapasok ng bayan galing sa terminal, dumadaan dyan. Yung opposite direction naman, doon naman sa kabila yung dumadaan, ano? Sa may Teachers Conference Center. Pero, itanong nyo lang. Yan po sa mga, ano dyan, kung saan yung dadaan sa City Mart Caido. Mandali lang kung puntahan, ha? Ay yung ating lugar po dyan sa Batangas City. Tama-tama, nandito tayo ngayong araw, ano? Hanggang mamayang alas 5 pa ho tayo ng hapon. At kung habol pa ho kayo, mas maganda, no? Hanggang ano pa naman tayo? 5 p.m. Ayan. At nako, wala na pala tayong oras, mga katropa. At pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod. At tomorrow again ay magkaririgan ho tayo dito sa ating palatuntunan. Ang programang The Secret of Health, magbibigay ho sa inyo ng impormasyon sa ating pong pagpapanatiling healthy gamit ang natural na pamamaraan. Sa pangalan po na ating boss, Romerito Uy, at si Doc Misael Hines, ano, na ngayon nasa Singapore, nag-i-enjoy. Ayan, bats to sila. Napaka-generous ng ating boss kasi bats 1 kami, more than 100 kami, ano, na mga taga-XFM and Yes to Health. And ngayon, batch 2 again, more than 100 ulit sila. Ano? Oh, diba? Sarap lang mag-enjoy. Bumiyahe ng walang gastos, no? All here in XFM and Yes to Health. Ayan. So ako pong yung Mantikalusugan, Doc Algie Bakla, hanggang sa muli. Nawa po'y pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. Magandang hapon. God bless.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 99.5 Now in Mega Manila. Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak, mabiyak. XFM katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarice, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: It's 2 o'clock.
4: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Ay panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
1: Absuelto o convictado?
0: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting.
2: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
3: Paklarek sana!
1: Exciting!
4: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
3: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Exciting!
9: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: X-F-M.
1: X-F-M.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
13: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
14: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
12: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
15: Zaton Plus Coffee Mix.
16: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
15: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
17: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
23: Zaton Plus Herbal Soap.
24: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting.
15: Sister Pain.
25: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
26: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Zaton Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
27: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Gusto og princess treatment? Unya ang batasan, kusog manglain.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

Nindot kay minsay sa awit mga kaigsuunan, nagdala kini kanato og pagpahinomdom. Nagisgot kini siya og panahon. Unya sumala pa sa awit mga kaigsuunan, mubo na lang ang ato ang panahon. Muna gingon nga unsa daw kuno kamubo ang mubo. So, muna nga kita we must remember mga kaigsuunan nga kining panahon nga ato ang gipuy-an karon or kining kalibutan nga ato ang gipuy-an karon is doon na ni panahon nga gitagal. Muna nga minsay sa awit ining mga kagabion nagpahinomdom ka nato nga mubo na lang daw ang ato ang panahon. Muna nga ikaw og ako kining panahon nga mubo na lang, panahon ni siya sa ato ang pagpangandam, no, pag-susi sa matagusan namo nato ka kaugalingon kung ang ato abang hunahuna nga sintro ba nga nas Ginoo or naabay tay gihimo nga mga lakang para nga mahimo kitang maduol ngadto sa ato ang labaw makagahaw mga kaigsuonan. Ato din nga gitimbaya si Sir Div Tidalgo, may gabi o gamay pagpaminaw kanimo din haigsoon. Nagbiyahe ba ka karon or naana ba ka sa inyo ang balay karon? And then kang Sir Tristan Wyatt Gulay, may gabi Evangelist Junard, may gabi usab kanimo igsoon, no? Igsoong Tristan. I hope nga mayo inyong pagpaminaw karon din ha. Inyo nabatnan ang kalinaw sa unahuna, no, loyo sa mga kabalaka o pinansyal, physical, no, ato nga gipanghinaot sa Ginoo nga ato ang mabatnan ang ato ang peace of mind mga kaigsuonan. And then kang Sir De La Piña from Mawab, no, may gabi ingon si Sir De La Piña, God is good all the time. Yes, katropang Ronnie, may gabi, no, og may pagpaminaw kauban sa imuhang apo dina sa may Mawab. Kumusta nga to ang kalawasan karon? Kumusta po nga to ang klima kay Manhara Matagtagom ugma, na may gabi og may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Og syempre di po na to kalimtan og timbaya ang ato ang mga listeners dina sa may Marilog District, labi na gyud din ha sa Yuhiko ang Canada family, Econar family, kitibuok nga pamilya sa Econar rin na sa may na Yuhiko or Upper Kibalang Marilog District, Davao City, mga kaigsuonan. Siyempre, ang ato po mga listeners o ato mga viewers din ha sa may Marilog, no? Labi na gilang ato mga amigo din ha nga nagpaminaw sa ato ang ginahimo nga broadcast o mingon usab ang ato ang silingan din ha kang Master Baldis. May gabi o may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kurot na mong tanan din ha. Ato na nga ginatimbaya. O condolence po kang ato ang silingan din ha ang Arinda and family o Magintown Ilubong ang ato ang higala o silingan po, no, nga usa sa ato ang nakita nga gibalita in town din sa ato ang istasyon si Sir Arinda in dito nga gibugha in town dito sa may Tagom, no. Muna nga nini mga panahon na mga kaigsuonan, most importante kaayo nga makabalo ka unsaon ang pagkinabuhi nga wala kay bikil at ubangan sa imong isig katao o may ngunosab nga wala kay bikil sa atubangan sa Ginoo. Now, speaking of duration of time, kay nagisgot, misgutan lagi na to karon kanang gitawag na to og panahon mga kaigsunan nga sumala pa sa awit, mubo na lang ang ato ang panahon. In connection sa ato ang hisgutan karon mahitungod sa second coming of Jesus Christ. Nganong ato ni siyang hisgutan kay ang mga panghitabo sa ato ang palibot karon is related kaayo sa second coming of Jesus Christ. Now, unsa ka importante nga angay na to nga masabtan og mahibaluan pag-ayo, no, og masabtan pag-ayo kung kanus-a mo balik og saunsang pamaagi ang iyang pagbalik og while siya, no, while siya nga wapan di balik, unsa pod ang ato ang papel dapat makabalo ta bisag pinakagamay lang kayo nga mga
information mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo aron nga inig-abot sa panahon dili ta makuratan, no? Lisod ra ba ning makuratan ta mga kaigsoonan kung dunay mo abot unya wa ta nakabalo nga dunay bisita day nga mo abot. And then pag dunay mo abot na magkarakarata, no? Kung hugaw ang atong balay na magkapulikita og pang-arrange pa, panglimpyo, kung wa ta kaluto, ala magdali-dali pa ta og digamo, which is mingo na lang ang imong tagbal bisita nga ayon na lang oy. Kaya medyo busy ra ba gyud, na? So inana ang pamaagi mga kaigsoonan nga kinahanglan nato nga i-touch nato gamay o gato nga kinahanglan nga matuki tani aron nga kumubalik man ugaling si ang Ginoo, si Ginoong Hesukristo. Kung kana ikaw og ako kumutuo pa ta, kita maka-prepare pa, no? Makahimo pa ta sa pagpangandam. Kay kining panahon na raba, mabitaw nga dunay mga gitaw na to og delay, no? Delay. Dunay paglangan. Usa na siya sa mga privilege nato nga dapat natong ipasalamat mga kaigsuonan. Kay kung paminaw na to ang mga minsay sa awit, nabi awit, no, sa ato ang mga kaigsuonan sa SDA, eh, nga kung mubalik si Jesus, andam ka ba? So usa na siya ka seryoso nga pangutana nga gipaagi og kanta. Kung mubalik daw ang Ginoo, andam ka ba? No, nini mga orasa mga kaigsoonan dapat angay taning seryosohon sa pagpamalandong tungod kay nagkahulugan kinig kamatayon og kinabuhi. No? Langit or impierno, mura bitaw kanang dula sa mga bata sa una. Muambag sa langit, impierno. No? Kung kana dunatay gamay nga information mahitungod anang butang nga dunatay kanang destinasyon nga gina preparean nga atong agtuan, so mo na nga dapat nato ning bantayan mga kaigsuonan, no? Mo focus ta sa last day event, no, ikaduhang nga pag-anhi ni Ginoong Hesukristo, mo ni ang mga panghitabo sa katapos sa mga adlaw. Ang nakanindot lang ani mga kaigsuonan, no, tungod kay sa wala pa ni kayab si Ginoong Hesukristo, bantay na to, ha. No, gusto na ko nga ma-remind ta ni ninte sa kagabion. Kay ang pag-anhi ra ba ni Ginoong Hesukristo, wala ta nakabalo. Wala ta nakabalo. Gani gipakasama kini siya og thief or kawatan, no? Kung basahon nimo ang imong Biblia din, ha, makita ni sa 2 Pedro kapitulo 3, no? Versikulo 10 mga kaigsuonan. Ang pulong nag-ingon kung ato nga basahon, sumala pa din he mga kaigsoonan. Apan ang adlaw sa Ginoo mo abot ingon sa usak kakawatan, nga onya ang mga langit mo agi sa dako gayod nga dinagook. And then gipadayon og ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga og pagasunogon ang yuta og ang mga buhat nga ania niini. Ania niini. Muna nga walay isa ambot lang gaha kung kinsa sa ato ang mga listeners karon nga mo declare nga ako brad nakabalo ko kung kanos amo balik si Kristo. So lagma ra kayo siguro kung dunay mga mananagna karon kay dunay mangi mga existing prophet, no, nga nag-exist ato ang panahon karon. Dunay mga self declaration, na masabot pasabot sa self professed nga sila mga manalagna o gani gitagaan nila og pizza, gitagaan ba yung adlaw, na one time mga kaigsoonan nasaag ta og bukid nun, and then natay nakahinabi dila na ko pang taga ihatag ang pangalan, but this is really happy, no, nga while nata dito sa bukid nun doon natay na kukabildo personally, dili yun ninyo nga second hand information ni kay ako mismo ang giistoryahan, ako mismo ang naging istorya o giistoryahan, no? Nilabay na ang May 15, 2026 which is mauna ang tagna
no, mo na ang prophecy or tagna nga gihatag sa tong usa ka higala. No, isipon na po na to og higala kay di po na to kaaway. No? Nya, yeah. While atong nga kanang gitoki pag-ayo kung unsa gyud ka tinuod, no? Mo man ing importante gyud, no? Kay ang Ginoo ra ba nag-ingon sa 1 Juan 4 bersikulo 1 og 2 nga before ka motuo, maminaw ka, no? Tapos susihon nimo. Kana nga butang is gipial na sa ato a mismo ang pagsusi, ang pagpangutana, ang pagtuki before nimo tuohan ang usa ka butang, no? Kung unsa ka tinuod kay lisod maning nga kung kwarta pa na siya mga kaigsunan, lisod kayo kay di basta-basta mabalik kay gitawag na siya og scam, no? Ilad mailad kana mga kaigsunan mo na nga usa sa ato ang bantayan mga kaigsunan tungod kay dili ta pwede nga magpasagad labi na gyud kung pagtuo mo ato ang hisgutan kinahanglan nga napundar ni siya sa kung unsa ang nasulat nga angay nato nga tuohan, no? Di man ta pwede nga inana kadali mo tuo bisan gani sa ato ang hisgutan mga kaigsunan na may Biblia din na ikudigo ala okba na kung unsa ka tinuod ang ato ang hisgutan din he, no? Kay para ikaw ug ako maka-experience jud kung unsa ka tinuod, no? Unsa ka tinuod kining mga butang nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga duna daay ni siya'y dako kaayo nga koneksyon sa ikaduhang pag-anhi, no? Pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Now karon sa dili pa siya mo anhi kay ingon ra ba nga sama sa kawatan ng iyang pag-ani sa wala pa siya ni kayab sa langit kauban niya ang iyang mga apostolis dunay ni dool sa iyang nangutana record ni siya sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 mga kaigsuonan. Now kung doon mo yung Biblia hala uban ni ko ninyo ato kining basahon sumala pa ang polong nag-ingon og sa milingkod siya sa bukid sa mga

sa mao nga bersikulo. Una, ang gusto nga may baluan sa mga tinun-an while nakigistoryas kang Ginoong Hesukristo is three kinds of information. Na? Remember, dunay tulo ka mga gustong nga mahibaloan kining mga apostoles, no? Kabalo ba mo unsa na siya mga kaigsunan? Ingon siya kanus a kining mga butanga mahitabo, naghisgot siya og time. Na? Kanus a ning mga butanga mahitabo, naghisgot siya og panahon. Kanus a man eh. Sunod ingon siya, unsa ang ilanan sa imong pag-anhi? Naghisgot na pud siya og timailhan. Oh, sign. Naghisgot siya og mga timaan, mga kaigsuonan. Sunod og sa katapusan sa kalibutan. Duha. Unsa dako no ang timailhan sa iyang pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan? Nganong importante kay nato ning mahibaloan higala og igsuon kung kay naghisgot ni siya sa muabotay, and then while nagpaabot ta, dunatay angay gid nato nga himuon usa ka pinasahi nga pagpangandam aron nga inigbalik ni Ginoong Hesukristo kung asa siya tua usab kita. Sumala pa sa iyang sulat o mismo si iyang pulong, no, nga mabasa nato sa Juan kapitulo 14. Uno na siya hantud sa 3, no? Let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in God. In my Father's house are many mansions. No, ingon siya, kung wala pa unta ako, ingon siya maagto do siya kay mangandam. Magandam siya gluna para kanimo. Kay kung asa daw siya, atoa usab kamo. Which is, mao na ang ato nga ginapangandoy, hoping nga sa ato nga pagpangalagad karon, musangko ta sa himaya nga gi-prepare o sa lugar nga gi-prepare ni Ginoong Hesukristo. Which is, mao na ang atong ginahandom, ikaw ug ako nagtuo ko nga maogi na ang ato ang gipangandoy o gihando mga kaigsuonan. Now, speaking of sign, usay mga timailhan, no? Usay mga timailhan. Usay mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga mokonekta ni sa gusto nga mahibaloan or tubag ni siya sa mga pangutana sa mga apostoles nga nangutana kang Ginoong Hesukristo. Usay mga timailhan. Now, karon mga kaigsuonan, nga nga gusto gina kong balik-balikon ang word nga be careful, watchful mga kaigsunan. Tungod kay karong panahon na mao ni ang tinggawa sa mga bakakon. No? Be careful ta mga kaigsunan. Pwedeng ako mamakak sa inyo. Mabitaw nga ato nga gi-challenge ang ato mga listeners nga naay Biblia basaha, no? Tapos amo basa kinahanglan mo sabot. Din kining ato ang mga kaigsunan is pagpadayag lang ni siya kung unsa ang ato ang mga ginagmay nga mga nahibaluan na nabasa nato sa balaang kasulatan nga mutudlo og muhatod ka nato sa giingon sa Ginoo nga mahimo kitang takos sa iyang atubangan. Now, be careful mga kaigsunan tungod kay ang bersikulo 4 usa sa mga tubag ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 24 bersikulo 4 og mitubag si Hesus nag-ingon kanila, magmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Usbon ako, pagmatngon kamo nga dili kamo pagsalaagon ni bisan kinsa. Pwedeng ako ang mapasalaag ninyo o pwedeng kamo sa ako ah. Vice versa ni siya. No, wala ni nag-specific kung kinsang tawhana, but nag-ingon lang din, you must be aware. No, dapat magkabalo kadaan ani nga dapat walay mo pasalaag sa imuha ni bisan kinsa. Ngano di ay, no, ngano di ay, ngano day nakaingon man si Ginoong Hesukristo ani nga kanang bantay mo, no, kay usa sa iya mga pinakauna, si pinakauna first warning or pasidaan unsa iyang giingon, magmatngon mo nga walay mo pa mupasalaag ninyo, no? So but pasabot mga kaigsunan, dunay mo abot sa tua nga pwedeng masaag ta, no? Tultol mismo ito, imbis nga mutultol sa tua, musaag naman noon. Ngano man ang sulat ni Apostol Pedro mga kaigsunan, siyang sulat sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 nagingon din he,

Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan, ingon man usab sa inyong taliwala may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magapasulod sa malalaglagong mga hirihiya nga maglimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabo sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Take note. Kaniadto daw na inibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa katawan, ingon daw usab sa atong taliwala karon may manindog nga mga magtutudlo nga mga bakakon. No, balik ta sa Mateo 24 mga kaigsoonan, kinsa man ni sila? No? Kinsa ni sila? Wala dita mag-mention og name ha, dita mag-drop og name. Pero ang Ginoo naghatag kana og hint. Kinsa daw ni sila? Bantay na to ha, kay ingon si Ginoong Hesukristo sa 5, kay daghan ang muani sa akong ngalan sa pag-ingon ako mao si Kristo og magapasalaag sa kadaghanan. Dili man ta pwede nga masuya no kung unsa ang mga claim sa uban hala, pasagda na to, no? Pasagda na to kung unsa ang ilahang claim by profession or by declaration, or sila mismo nag-claim personally nga sila mo ay si Kristo, sila ang anak sa Dios. Now, ingon ang Ginoo, bantayan na to kay sa katapusan daw ng mga panahon or doon na daw kunoy muanhi nga muingon ako mao si Kristo. Doon ay daghan ng mga nag-angkon nga sila mao si Ginoong Hesukristo na sudan ni Kristo. Which is, dili na to na ginakundina mga kaigsunan. Uwa tayo personal nga tali mahitungod anang nana ng mga klase sa mga tao. Pero pag Biblia lang ito ang hisgotan, be careful. No, kay basit niya dili na si Kristo, nagpa-Kristo-Kristo lang. So, muna nga, bantayan na to mga kaigsunan ha. Kay kining mga panghitabo rabas ato ang palibot. Pasalamat lang gani ko kay diri sa amuang part, no? Dili man pug kumingon nga kanang bahala na punto sila or pasagdan po lang ko tong ato mga kaigsunan nga naigo sa maong trahedya, no? Pero usa sa ato nga ipasalamat sa ato ang labaw makagahom. Ang iyang nga protection, iyang nga panalangin, ang iyang nga gugma nga ato ang nga nadawat gikan sa iyaha mga kaigsuonan. Now karon padayon ta. Kining bagyo, kining linog, kining kagutom mao ni ang mga pipila ka mga timailhan. Kining gira. Kaingon mata nga agrabe ginirahay no. Kuan naman kanang wala tuon naman ang ginirahay. Pero makaingon tag susad pero tinuod manggod no, mao na ang mga timailhan, mao na ang mga bantayan nato tungod kay mismo ang Ginoo. Ingon bitaw ko kaganina nga kini mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga nahitabo through nature, political strife. Konektado ni siya sa panahon or konektado ni siya sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesukristo. Muna nga ikaw ug ako mangandam, no? Ato basig ato mga nagapaminaw dunay mga medyo gulang-gulang na nga naguna pa sa tuan, no? Basig moingon na sila, moreklamo na sila. Moreklamo na sila nga sa una raman, sa una raman mi ana bro, no? Naga gingon sa mong papa na niguwang na lang mi wa pa man gyud ni balik, no? Muna nga sa tuwa bisag nalangan na siya mga kaigsunan. Kung basahon nimo ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 kay basig dunay nagreklamo or kitaba yung tanga dugay naman lang istorya eh nangapo naman lang ko pamanibalik ang Ginoo, no? Basi nalangan, yes, no? Muna nga giingon din eh sa sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3 9 ang Ginoo unta katong unta ako alang tong award ha, pero ang tinuod ani is ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad. So unsa iyang saad? Moanhi siya sa ikaduha. Ingon din eh, ingon sa paglangan nga Ginoo na sa uban apan siya sa ingon siya apan siya may pagkamapailobon alang kaninyo
sanglit nga dili buot nga may bisan kinsa nga mawala posta kadili dinhi. Remember mga kaigsoonan, kita nakahibalo na nga dunay mo ani si Ginoong Hesukristo. Nanigulang na lang ang ato ang mga ginikanan kung imong pangutanon sa una pa ko ana, namatay na lang ganitong nagistorya ana, na? Pero ang balang kasulatan, ang ay po na itong masabtan mga kaigsunan nga ang Ginoo diay dili di siya langay-langayan. Dili siya langay-langayan. Wala siya naglangan. Kaya dili unta, ingon siya diod, dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa ginuhuna sa uban. Apan siya may pagka mapailobon alang kaninyo sanglit dili buot nga may usang nga mawala. Makaingon kitag amin no. May kayong tagdalaygon kay ang Ginoo. Ngano? Second chance. Kung na disgrasya ka, nya nabuhi ka, second chance. No? Kung gidunggab ka, gipusil ka, nya nabuhi ka, second chance. Pasalamatan din ato na mga kaigsunan. But ipasabot, doon na pa'y purpose ang Ginoo. Dili pong kumingon ha, ang kato na nga matay diretso, wapot po'y purpose. Doon na po't yung mga katuyuan mga kaigsunan. Kini lang ato ginalantaw ba? Nga nung nga nabuhi pata ibabaw ni kalibutan na o panibalik ang nagsaad nga muanhe, tungod kay dili siya gusto nga dunay bisan usa nga mawala. Muna ingon ni Apostol Pablo nga gusto unta ko nga maluwas ning mga tawhana. Nganong dunay unta? Tungod kay doon na po yung mga di man punta makaingon no? Nga inana gid kagahi og ulo. Pero doon na yung mga kaigsuonan na to nga murag lisod kayo ni mo pasabton, lisod kayo ni mo tambagan, doon ay lahi nga kalibutan. Murag ingon na to ba? Muna nga, doon ay mga panahon nga usahay di na to masabton na nabuhi palagi to no? Nga murag dapat naman to nga mamatay naman to. Nya, doon na po kita yung madungga na to nga kuang silingan nga buutan mas una pa mang namatay. Na doon na siya mga purpose mga kaigsunan, doon na mga pinasahe nga mga katuyuan nga angin na ito nga masabtan aron nga dili tamahay mo nga magbagulbol inigabot sa panahon. Muna nga remember before ta mag-in sa ito ang program, gusto na ko nga encourage kitang tanan no? Labi na yun sa ito ang mga listeners, karong panahon na mo'y panahon nga gihatag sa Ginoo para sa imuha, para sa atoha. Karong panahon na mao ang panahon sa ato ang settlement. Una, tali sa ato ang relasyon ikaw og sa Ginoo. Dili ta pwede miingon nga manimpalad or managhap sa ato ang dagan, sa ato ang kinabuhi, labi na gyud kung kinabuhi nga wala katapusan ng isgutan. Ang Ginoo dunay niya gihatag nga latid no, naglatid na siyang daan nga mao ni inyong buhaton programa. Ang ato alang mga kaigsoonan is dili ta mo simang sa anay sa Ginoo. Mao man to ang iyang requirements nga ipangayo. Ang ato alang is ato lang i-acquire ang mga requirements atong nga kuhaon, mga papilis ba na, mga legal documents nga ato ang magamit para mahimong maligal punta, makaabot punta sa preparation or lugar nga giandam ni Ginoong Hesukristo. No? Karong panahon na katunggingon ang kudaan kaganinang settlement, imong bana o imong asawa. No? Asawa, tali sa bana. Doon na yung mga settlement. Doon na yung mga problema ba nga wa ma kwan, kanang wa masettle. Kay basig unyag ayhar ng settlement na nagnaili isang nga mamatay. Nya magilakilak na ka mga kaigpasaylon. No, dili na siya mao ang panahon. Wrong practice na siya mga kaigsunan. Ang pinaka insakto nga angeng buhaton samtang buhi pa isettle na daan kay nga naman inigbalik ni Ginoong Hesukristo, manubag ta sa mga butang nga wala na to gi himo. No, muna nga dini mga orasa o sa siya ka dako nga hagit, dako nga challenge na kanimo higala igsoon.
dako ni nga pribilehiyo nga ang Ginoo, ginuhuna na to nga naglangan, ginuhuna na to nga dugay pa mabalik. Muna nga nagpa lulinghayo lang tas tong kinabuhi. Unsa nga to ang gusto, unsa nga to ang himuon, asa ka nalipay. Noon, wala may sayop nga maglingaw-lingaw, wala may sayop nga malipay ka. Pero bantayi nga nasubay ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Batay na to mga kaigsoonan, walay saya, sala o dili sayop nga maglingaw-lingaw. Ang sayop kung sa atong paglingaw-lingaw is nisukwahi ni siya sa kabubuton sa Ginoo. Walay sayop nga makabaton ta og mga butang ni ini nga kalibutan, ang sayop kung wa ato ni gigamit sa buluhaton sa Ginoo. No? Muna nga nitak naas kagabion o sa ni kadako nga panawagan og mag-encourage nga na kaninyo nga duna tay preparation, bubo na lang ang panahon. Kining panahon na nga limitado, kining panahon na nga mubo na lang. Ato ning gamiton, no? Ato ning gamiton igsuon. Ato ni siya nga gamiton ingon nga mag-umulta og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo mismo ang nag-prepare. Ang Ginoo mismo mo ay atong gipasidunggan. Dili ang ubang tao, ang Ginoo mismo ang malipay sa ato ang gihimo. No, secondary naman lang na ang mga comment sa ato ang isigkatao. Ang ato agyod is pinaka primary na to nga tumong is kung sa unsa nato mapahimaya ang Ginoo. Sa unsa nato mapahimuot ang Ginoo. No? Sa unsa nato siya nga before ang iyang pag-ani, unsa ang ato ang preparasyon nga isgutan o atong himuon, ato ni nga ipadayon ugma mga kaigsoonan nga. Unsa ang mga angay na itong andamon? No? Probably itong nag-andam ka o ganang naibagyo nga mabutay, naka-emergency kit, no? Sulod sa emergency kit, na ay mga banid, na ay alcohol, tambal sa samad, na atanan, no? Na nakaibugas, muna yung mga pagpangandam sa bagyo. Now, how about sa ikaduha nga pag-ano ni Ginoong Jesucristo kay mohan hirabag yun siya. Although, ginoon na sa uban nga nalangan, pero bantay eh, kay ang iyang pag-anhi sama sa kawatan. I hope mga kaigsoonan nga nintak na nakahatag kita nganha kaninyo og mga pulong sa pagpainomdom, pagpa-encourage nganha kaninyo nga niining hamubo nga panahon nga atong gipuy-an karon. Maningkamot kita uman sa tabang sa Ginoo nga atong mabatnan, no? Ang iyang kaluoy nga luyo sa ato ang pagka makasasala, sa ato ang pagka masalaypon sa iyang atubangan, gitagaan niya punta niya og kahigayonan. Dili ingon nga taas, limitado lang og kini nga kahigayonan ato ni siyang gamiton para pag-umol og usa ka kinabuhi nga ang Ginoo maoy na himuot. Kinabuhi mo. Okay, so before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ni nga taposon mga kaigsoonan ha. Salamat kaayo sa inyong pag-uban ug pagsubaybay sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Kini ato ang programa, no, gipangunahan kini sa Seventh-day Adventist Reform Movement o giabagan kini sa ato ang Yes to Health, no, group of company. O ato nga pasalamatan labi na gyud si Madam Ivy ng CEO, by CEO sa Yeast to Health Group of Company. May nga, din nga, ito ang programa karon usak ni ka programa nga diin mutudlo, mudasig, nga nakaninyo, nga kin nga ito ang kinabuhi, ato gining paningkamutan nga ma-align. No? Ma-align sa kung unsa ang kaubot-on sa Ginoo. I hope nga sa tanan ng mga listeners karon labi na gud sa dunay mga balatian, tigaan mo og igo nga kusog sa kinabuhi, itagbo ang matag-usa ninyo ka mga panginahanglan, matagaan og makabaton kitag material sa physical labi na gyud sa espirituhanon nga butang. Og before ta mag-end mga kaigsoonan, ubanay ko ninyo alita sa ato ang mga pag-ampo, mag-ampo ta. Amahan namo nga naikaw sa kitas an sa mga langit, subli kami nga nagaduol nga naka nimo.
Nagpasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo sa matag usa ka namo. Salamat sa kahigayunan labi na gyud sa among pagpangandam sa matag usa ka kaugalingon, matag usa ka kinabuhi, matag usa ka panimalay nga among nagrepresentahan nga sa imong tang pagbalik makaplagan kami nga nagapaabot nga na kanimo. Hinaot Ginoo nga nini mga orasa samtang nagapaminaw mga listeners sa nagkalain-lain nga lugar. Among giampo labi na gyud katong dunay balatian. Ikaw ta magahikap kanila, magaayo aron sila makahimahaya sa imong ngalan. Sa mga nagabiyahe, hinaot nga imong mga manulunda, magaproteksyon ngadto kanila nga magadangat sila sa matag usa ka mga destinasyon nga maluwas sa disgrasya katalagman. Og kining tanan among ginatugyan ginapasalamatan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus nga manuluwas. Amen. Temporary na pod kita nga manamilit nga kaninyo apan nga kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay sa tuang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon og samang taknag, samang istasyon, Brother Junard Ikonar. Magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

Ayan, hawak mo ang beat. Wala pala akong ilaw. Nakababag sa akin. Ang daming ano dito. Ayan. Alam mo yung... Alam mo mga katropa, good evening. Maayong gabi sa tanan. Oo, so nag-monitor ka ron. Masyadong taas ang ako ang ano. Taas kaya akong lingkuranan. Nagdiri siya nga. Di na ako makita ang ano. Ay, oh, ni ulan na po mga katropa, no? Ni ulan na po. Oo. Mga mag-ingat nila, no? Diha sa Marahan. Ang nahitabo dira sa Marahan. Ayan, ang nahitabo diya sa Marahan. Unsay nahitabo diya sa Marahan, mga katropa. Ayan po, sige. Oo, naatay makita mga pictures. Oo, diha sa Marahan, mga katropa, no? So, ang ano karon, ang ilahang mga katikaran dihang dapita. Oo, shout out kay, ayan, kay Tolitz, katropang Tolitz dira. Mm-hmm. Katropang Tolit, thank you sa imong ano no, sa imong photos, oo, sa imong mga videos dira. Opo. So, maayo na lang no, nahitabo na nga nahitabo mga katropa ang landslide. Oo, ang landslide diha sa Marahan along the highway gyud. Daghan kaayong na ano mga balay no, nadali doon sa pag landslide. Oo. Gumuho yung lupa. Tangkad ko dito. Ayan. Gumuho ng lupa. Oo. Kasi landslide, diba? Oo. Guguho talaga yung lupa. Iba naman yung guguho yung ano mo. Gumuguho yung puso mo nang dahil sa iniwanan ka niya. Iniwanan ka niya. Huwag kang mag-alala, katropa. Kasi babalikan ka din yan. Oo. Babalikan ka din yan. Basta huwag ka lang bibitaw. Oo, baka pagbalik niya, meron ka na ding iba. Paano siya makabalik kung meron ng iba? Mm-hmm. Kaya kapit ka lang, kapatid. Oo, parang dito, kumakapit tayo dito habang... Oo, naulanan tayo papunta dito, mga katropa. Oo, okay lang yan. Mabasa naman yun ang maulanan. Listen, sana. Oo, magbasa na dyan siyang maulanan, katropa. Oo, pag dili po magbasa, kung dili maligo, ayan, mabasa naman po doon maligo. Opo, ganun. Oo. Ayan, shoutout no, sa nag-monitor ka ron diha sa ilang mga radio. Oo. Kumusta man ang inyohang panahon dira, kusog ba kayo ang ulan? So mag-ingat ano mga katropa no, nga ang ulan. Oo, lalo na kadang inyo hangip tukuran sa inyong balay, humok ka ayon na dira ah. Oo, murag kasing humok ng imong ilong. Seryoso. Oo, kanang humok kayang ilong mga katropa. Oo, kanang ingnan dayon og I love you tapos I love you too dayon. Oo. Dili magpakipot ba? Pakipot-kipot sad pag my time. Ayan, si Sir Joven Butaw. Oo. Shout out. Ayan, awesome, sabi niya. Oo. Ma'am Jillian Kalungsod, Simblante. Good evening, ma'am. Pa-shout out Japon ko sa akong love-love. Ingat ka diha, love. See you soon. Love-love na ko. I love you. I love you, love. Miss na kita. Ay, kasweet naman, ay. Done sharing. Thank you po, Ma'am Jillian. Oh, ano pong yung request nyo po? Hi, Ma'am Sir Juven. Juven. Butaw. Taga saan po si Sir Juven? Mm-hmm. Ayan. Shoutout na to si... Itong si... I-forward natin to kay, ano... Kay... Kuraw. Mm-hmm. Ito si Kuraw is ano to eh. Isa ito sa mga news anchor dira sa taga-asa ganining ano. Oo, news anchor ni siya sa Koan, Pantukan. Oo, dira banda sa Pantukan. Nakasama ko si Kuraw. Oo, Kuraw nga na iyang anong AKA Kuraw. Opo. Nakasama ko siya sa Maharlika of Fear, Maharlika. Shout out kay Mamo dira sa Maharlika of Fear kay Ma'am Sheba, ayan. Kumusta po ang Ophir Maharlika? Oo, mga katropa. Ayan, mga ma'am and sir, mga brother. Ayan.
Shoutout po sa Task Force Kasanag. Oo, TFKI Task Force Kasanag Philippines International. Philippines International pa. O katong mga kuya Aguilar sa Region 6, Dedebek, Dato, Bagu. Opo sa mga ate and kuya, kumusta na po mga kuya? Kumusta po ang ating mga pa-request, Madam Aray by Scotch Takli. Oo, mamaya ipatugtog na to, katropa, ang Aray by Scotch Takli. Oo, sige po. Ayan, time check is alas 7:17 na sa kagabion. O, tanawin na ito ng picture, mga katropa, no? Atong dili lang aware, mauna na hitabo. Mauna na hitabo, katropa, no? Kung matanaw ninyo sa monitor, mauna na hitabo sa pagdahili sa, oo, dira sa dalan, oo. Halos katungagid ang nakuha, no? Marag almost half good niya. Tapos, nag-ulan pa karon, humok, everyday nag-ulan, so nag-humok na ano, jud. Na ano gyud ang balay. Mhm. Dito gyud na punitan sa may gani kay dili kay kun ana kataas ang bangin dira ka tropa, no? Dili kaayo siya kanag yung pangpang gyud kaayo ba. Mhm. So dili maagian ang marahan ng four wheels, marahan going to Bukidnon. Shout out dira sa taga Bukidnon, Valencia, Bukidnon, Kitautaw. Oo, dili makatawid ang four wheels, ano lang ang motorcycle lang as of today according sa ato ang informant dira sa ano dira sa marahan. Shout out kay PSSO Tulets, dira isa sa mga nagabantay dira sa karsada, no? Mhm. Diha sa karsada sa Marahan, Marilog District. 24 hours sila nagabantay diha katropa. Ayan, oh, hi, si katropang Tolits, oh, Paskang, wala mag si, ano, Robin Padilla. Ayan po, sige po, siyan po ang kanyang report, oo, sa mga media volunteer. Dagan kayong salamat sa inyong pagtabang nung para ma-shout or mapakita nato unsay panghitabo sa atong paligid. Shout out ko sa mga media volunteer diha sa akong mga friendship na inaamoy i-report diha ingon ana nga panghitabo para mabalaan nato mga katropa. Ayan. Habang i-enjoy sa nato ang mga music ng pagsayaw, oo, mag-exercise tayo bisan pang nag-ulan. Oo. O kung sabayan ang nag-ulan, imong kasing-kasing sayawan mo lang. Oo. Dapat ang mga motorista nakadala taog, ano ha, raincoat. Ayaw, pag kung nag-motor ka, ayaw kalimot sa imong raincoat. Aha, pagdala pong ekstrang damit, ibutang og cellophane. Mm-mm, kay para di po ka magkurog nga, para sinahitabo ka ron, gakurog zid ko. Ayan. Sige po, enjoy po natin mga katropa. Mamaya, Ma'am Jillian, ipapugtog natin yung Aray. At saka yung request ni Sir Tolitz. Opo, request ay ano natin, patugtog po natin. Ayan, magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel ng TSK.

ating ang atong Sandon Gold Coffee. Mapalit kini ang Sandon Gold Coffee, mga katropa, ha, sa mga butika, sa mga suki ninyong mga butika. Oo. Bisa nasa mapalit

ano, kalalakihan nga gusto na magkaroon ng ano, happy life. Masayang pagsasama. Ayaw kalimutin ninyo ang Turbo Capsule. Opo, FDA approved, mapalit ni sa inyong mga suking mga butika nationwide. O asa pa ni mapalit sa Lazada, sa Shopee o sa TikTok. Wala na kay dahilan ka tropa. Wa ka kabalo asa na paliton. Nationwide ni mga katropa. Luzon, Visayas and Mindanao. Ayan o, sa mga prone karon sa landslide, diha sa Marahan, Buda. Diha sa Buda, Marilog District, Davao City. Opo. Shoutout nila sa taga Bukidnon, Cagayan. Kung muani ka diri sa Davao, oo.

O, diha ra gyud na siya taman kung Buda Road ka naay ano gyud naay nahitabo nga landslide dira sa Marahan, Marilog District, Davao City, mga katropa. Oo. Delikado kay nga lugar, ang pwede lang according sa ato ang info, ang pwede lang makaagi katropa ang motorcycle lang. Dili pwede maagian og four wheels katropa, lalo na karon nga nagadahili ang lupa. Lisod kaayo ang inyong safety, mga katropa. Sa tanan gustong magbiyahe padulong sa Cagayan, Bukidnon. Oo. Una karon ano no, kaning na mga unsay tawag ani? Kaning mga pagkaon nga kailangan mo agi diha nga lugar o lalo na kaning mga frozen. Isod kayo ng mga katropa. O, unsa ko na hakot-hakoto ng ice. Kana mag-deliver og ice. O, unsa man hakoto ng ice cubes. Isod ang maghakot-hakot. O, hakot na mga habal-habal or may, ano diha, mga try, ano, mga single na motor. Nga mutabang. Siyempre, mutabang. Mubayad sad. O, shoutout po diha sa taga-Marahan nga kanang habal-habal. Kanang, unsa ni, kanang single nga motor. Ayaw po mo pagpalabig. Ano ha, singil? Oo, ayaw mo pagpalabig singil pod kay ano na gani ang mga katawhan. Oo, na provision na gani, no? O, muna, ginang ato, ginang, ano, timanan mga katropa. Ang kinahanglan magtanong kita o mga kahoy, lalo na sa mga lugar nga humuka ayo. O, ayuso na to. Hi, katropang Rex or Dineza. Good evening, mga katropa. Yes, good evening, Sir Rex. Ayan po. Taga-asa si Sir Rex. Oo. Sa diha, no? Sa mga balay, diha sa mga lugar nga prone sa landslide, humok ka inyo ang mga, unsa ni, humok. Dili humok inyong ilong, ha? Seryoso. Humok ang ilong? Oo. Pakit-cutean lang gani. Texan lang gani. Kain na you? Where na you? Oo, dito na mi. Kitty o dayon. Oo, sa dihang. Oo, kabaro ba mga katropa? Pag isa kalalaki, shoutout sa mga kalalakihan, except sa dili, ano, kanang dili na igo, kaya man siya nag, kanang dili na halangan, kaya man siya nagsili. Kaya ang tawag nagsili, nigaon og sili, mahalangan yun na katropa. Shoutout sa mga kalalakihan, puwerya sa nakadungog. Mga kababaihan, dili kita magpadala sa atong emosyon. Dili kita magpadala sa atong gibati nga sometimes atong gibati bakak na. Oo. Tungod lang kay da depress ka. Kinahanglan ba kaayo nga kanang unsa ni mangita kag somebody nga mo puno sa kakulangan sa imong kinabuhi? Mga katropa, dili na to kailangan ang uban nga tao para punan ang atong kakulangan. Ang isa na mga katropa, maningkamot na, ibisi na to ang mga kaugalingon, dili na to ibisi ang ato ang kaugalingon sa usa ka tao. Oo, sa usa ka tao nga walay pay blessing, o kana ganing walay, kanang pagutanon, gani ka, giampo na ni mo. Magbag-ura lagi na siya. Kabalo ka nga, bisyoso ka ay siya katropa, before na ni mo siya giaydo. Naingon man ka. Wala kakuha ng istorya ba? Naingon man ka. Baguhon na siya ni Lord. Ayag tawa na katropa. Kayang usa ka tao. Bisan mo yung kag. Baguhon na siya ni Lord. Kung ang iyang kasing-kasing. Dili good gusto magbago. Oo. Kaya naatay freedom of choice. Oo. Naatay choice. Gitagaantag choices. Ato ang choice nga maginahit sa itong ulo. Iyon sa nato ang mga pasakit. Maramdaman, ma-realize sa nato katropa pag naanak ka sa sitwasyon. Nga mura na kag, ayoko na. Gusto ko nang bumitaw. Ayan. Bitaw. Dito magpalabi mga katropa. Ayan, good si Ma'am Jillian. Oo, Ma'am, pa-request ng aray. Yes, Ma'am, patugtog natin. Hi, Upline Rebecca Casimiro. Alas 8 ay patugtog na to, Ma'am, ang imong aray. Oo, o katong tugtog o katong request ni Katropang Sky Tollets diha sa Marahan Namnam. Opo. Ayan.
So segue lang na to mga katropa no. Sa atong mga nag-ano karon, nagapamati karon, oo, maghatag kita og time. Oo, dili nato tanan ibuhos ang atong ano, ibuhos ang atong oras og panahon sa usa ka tawo. Oo. Kumbaga sa usa ka tawo nga murag naa na sa tanan nagaikot na ang world. Oo. Murag siya na lang ang globe. Oo. Nga ginaikutan nimo. Bilog ang mundo ka tropa. Umikot ka pa ng umikot, mahihilo ka. Ayan. Ako diri ma'am na mabasa. Mabasa ra jud og maligo ko. Imagine 10 years straight. Nako diri ma'am. Ay nako si Ma'am Jillian oh. Si Ma'am Jaylene, opo, sabi niya, 10 years na siya sa Riyadh, mga katropa. Mabasa rin yun siyang maligo. Oo, opo, sige lang ma'am, kay, i-ano lang yun na siya, ipundo lang yun na mag-awas-awas yun na ba? Oo, ana lang mang yun na siya, oo. Basta Ma'am Jaylene, ibutang lang yun sa imuhang, ano, sa imuhang heart o sa imuhang mind na you need to, ano, kanaganing, maana man gina siya pag nahigugmata no, ihatag na to tanan. Pero magbilin ta sa atong kaugalingon. Oo, kay kung naatay on sa nin. Kang medyo makalihok pa ta. Oo. Kasi wala mang utakabalo sa panahon. Pero habang ibigay, ibigay na. Oo, if you love, give 100%. If mawala, oo. He is lost niya. Hindi sa atin. Ayan o, katropa. Alas 7:46 na sa kagabion. Ayan po. Sige. Oo, sa mga nagapaminaw karon, shoutout kay Sky Toilets dira sa Marahan. Opo, Marahan. Nam-nam. Oo, Marahan. Ayan po. Papasalamatan na to atong Solomint, ang haplas na walang katulad, ang atong mga sponsors. Ayan po. Ang ging famous bibingka. Ayan mga katropa, akong ma-recommend yun ako ng bibingka ni Ate Ging. Lamian yun kay katropa, dili yun sayang ang imuhang only duha ka buok, 30 pesos na katropa o sa reseller price. Adili sa SRP na siya, oo. Ayan po mga katropa, lami kaayo ang iyang bibingka katropa, duha ka buok, oo, duha ka buok, busog na kaayo ka. Oo. Ano gina special gina ang ihang bibingka mga katropa. Na atay mga delivery diri sa Davao katropa ha. Fresh always gina ang ihang bibingka. Located ang iyang ano address dira sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka. Op dira sa banda sa may balutan sa Carmen katropa. O kung agi ka dira kung padulong ka og Butuan or Tagum, nana siya sa left side. Kung padulong kag Davao, nana siya sa right side. Ayan mga katropa, oo, ayaw kalimot. Kung muana ka karon kay diha sa dato sa Lumay, oo. Palit diha og mga gulay kay ayong gulayan dira sa dato sa Lumay Marilog District, Davao City. Shoutout ko dira sa ano no, ang mga staff diha sa ano yan? Mountain. New Year's Peak Mountain Resort niya sa Dato sa Lumay, Mansamo. Ang mga Mansamo dira, oo, nga to ang follower na dira sa ato ang ano, sa atong ato ang FB page. Ayan. Dira po sa dira sa Pasian, Davao de Oro. Shoutout sa akong igsoon dira si Cheche, Cheche Alicin, Hill Alicin. Ako igsoon dira si Rosemary Oblianda. Opo, shoutout dira sa akong igsoon sa Kapatagan Digos, Davao del Sur. Ang ako ang igsoon dira sa Balatikan. Opo, Manoy, kumusta man? Kusuking ulan siguro diha. Mm-hmm. Sa tanan nagapamati karon, oo, naatay copies, oo. Ayan si sir, nakagit yung mga follower na nga lagyo kaayo. Oo. Nindot ting na ate FB Live. Kaya maabot yun, tabisan asa sa lupalop ng mundo. Lalo na si ma'am, ano o, si ma'am Jillian. Naanat siya sa Riyadh. Oo. Adlaw diri sa tuang.
ay gabi diri sa ato adlaw diha sa iyaha. O naa siya sa other side of the globe. Ayahan. Ang oras, alas 7:49 na sa kagabion, mga katropa. Oo, i-enjoy pa natin ang ato mga nalalabing dance mood music. Magbabalik po ako after lang sa inyong mga favorite dance music. Mamaya po, Ma'am Jeline, ang inyong Arrive with Costa Clay.

nakabalik ang inyong DJ. Alan, shout out kay Erwin Alarwin, Idino Junior Cordova Hill, good evening. Opo, Sky Tolich, thank you po, Idol. Ayan, napatugtog na natin yung mga request nyo, biglang namatay naman yung cellphone ko. Okay, opo, mga tugtugan sa kaya ganing, kanta ganing katropa na kailan kaya? Kailan kaya ako maaano? Kailan kaya? Kailan kaya? Ayan, ang oras alas 8:30 na sa kagabion. Nanihapon na ba ito mga katropa? O, sa lugar dira, no? Sa ilha katropang Sky Tolits. Oo, kumusta naman din ang Marahan? Kusog maghapon ng ulan. Ingat-ingat ang taga Marahan ha, dahil na diha sa katong na landslide, prone sa landslide. Ayan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong Turbo Capsule. Before mo maglabing-labing kay Mrs. 30 minutos mga katropa. Mr. and Mrs. Oo, para may laban. Oo, pag naka, Turbo Capsule. Ayan. Sa tanahan nga mga nagapaminaw karon, o ulan kaayo katropa no sa inyong lugar, dali sa amua. Ulan sad. Tugnaw sad. Tugnaw pero sad pero okay lang. Ayan. Oo, sa mga lugar karon nga mga tugnaw kay gakurug-kurug no, lami kaayo mag-inom o kape. Pagkasama ka. Ayan. Patugtog natin yung kailan kaya. Oo.

Kaya magpakawala o pag-asa? Biglang sinabi, sinungaling ka pala. Wala kay kwenta, baka kun ka.

0: Nadali ka katropa, na scumbag ka.
1: Ang mga pangako mo, ako'y nag-iisa sa puso mo.
0: Ayan, salig ayaglaong.

Ayan siya tang pinaabot. Ayan. Shout out sa nagapaminaw karon. Idino Junior Hill. Ayan, sa tanong nagapaminaw, Ma'am Jillian from Riyadh, Saudi Arabia. Sky Toilets ng Marahan, Nam na Marilog District.

Jean. Di na kaya si Sir Arnold Subong. Si Ma'am Jean Figueredo. Ayan, si Charot lang. Opo. Sana kaya si Curao. Oo, naka-monitor kaya? Oo. Ayan, sa lahat ng nag-monitor. Oo, Joel, Daliva, sana kaya sila? Ayan, dalang kayo salamat sa inyong pag-monitor, Belinda. Oo. Herda. Oo. Si Ma, si Ate King. Mark Forrest. English na siya.

Tanang, Mac Forest, Maglasang. Ah, diba? Maglasang. Ang English ng Mac Forest is Mag... Ang English ng Maglasang, Mac Forest. Ang ging famous, bibingka dira sa Carmen. Of course. Habang nagkain kag bibingka, sabayan mo nang anong isabay? Sabayan mo nang anong lami inumon pag mukaon og bingka? Lami kay mo inom og unsa ka tropa? Inom og tsokolate. Tsokolate. Tsokolate. Or kape. Kape na. May ansa? May vitamins and minerals. Opo. Ang pwede po kayo, meron tayong Fern Coffee. Opo, sa mga iFernation, masarap ang kape ng Fern Coffee, of course. Akong ginainom din. Pag naubusan, ayan po, dalawa lang iniinom ko. Fern Coffee at saka Santon Gold Coffee. Ayan. Sa mga katropa karon nga bago lang nag-monitor, oo, bago lang panihunong ang ulan sa inyo, ha, katropa? Taligsik-taligsik pa ba? Ang oras, alas 8:41 na sa kagabion. Opo, sita ng mga... Bago lang nag-monitor? Opo. Unsa man ang inyong mga katikaran karong mga orasa, katropa? Na out of focus ba mo sa inyong life? Oo, dalugdog ba diya sa inyo, ha? Kaya dungog kayo na ako kung ang dalugdog sa gawas, katropa. Murag dalugdog sa imong kasing-kasing. Shoutout kay Leo Armas sa Herbolario. Ingat sa pag-uli, mga katropa. Oo, diha sa ang Alpha Omega World Peace International. Opo. Ang Alpha Omega World Peace Community. Ayan. Dagan kay salamat sa pagtabang sa mga tao nga giagawan ng mga yuta katropa, no? Or kanang ipahawa lang kalit sa Osaka sa ilahang apira na sila kadikada dire nagpuyo. Oo, nga wala pud sila entay laban. Ayan. So salamat kaayo sa Alpha Omega World Peace po ang naga sa ni kanang nagapat tunga gid ana nga mga usapin lalo sa mga pagkamkam sa mga yuta. Pagkamkam sa yuta nga daghan na kay sila yuta, dili sila manghatag og yuta. Oo, sa mga pobreng Juan de la Cruz. Ayan. Daghan kay kog yuta nasa kong kuko. Oh, wala may problema mga katropa. Mahatag kog yuta. Tagaantay mo yuta. Opo, okay ra. O, tukuran og payag, carry lang pod. dito sa ano, sa lugar nga, daghan po kaayong mga saging o lubi. Oo. Kung mupuyo ka sa lugar na gusto ka mag-inusara o ikaw lang, maminaw lang ka sa itong programa, katropa. Oo. Kaya nagpaminaw sa bukid ka ron, no? Nang kalipay in town. O, maminaw lang yan ang tawag radio. Na ay isa ka kwento, katropa, no, nga usa ka vlogger o content lang gid niya. Oo, ningon siya nga nag-follow ka. O, wala daw nag-follow. Taga nang tataka kwarta, wala man ka nag-follow. So wala niya taga nang kwarta. Content ra gid pud to. Balik niya. Nag-follow na siguro ni. Oo, ningon ni taon pud ang katropang pobre na o pobre Juan de la Cruz. Oo. Paano ta kay follow nga wala man koy cellphone? Oo pod. Bitaw. Kaling usahay pud ni mga katropa nga naabay ka ng biblical manggit na kayo. Kung mutabang ka sa usa ka tao, dili na nato kailangan nga babalon ang atong isa ka kamot. Oo. Kung gusto ka mutabang sa usa ka tao, tabang lang ayaw na i-post sa social media. Kasi you want nga nang mutabang ka, gusto nimo mapansin sa mga tao nga nitabang ka nga philanthropist ka. Oo, nga naa kay kasing-kasing nga muhatag sa mga nanginahanglan. Pero sa tinuod lang, naagad po hidden, na po yung mga agenda. Nihatag ka kay para musikat ka? Oo, para i-follow ka, para mataas ang imuhang followers? Mabanggit po na ginahimo, magkakwarta lang gihapon. Ana lang ba? Taga-antaga kwarta, i-follow ko? I-follow ko, kay i-follow you back. Para wala kwarta-kwarta. I-follow you, i-follow ta ka, i-follow you back. Opo. Oo. Wala ko po panguta na ka-follow-follow ba ka? Naaba ko'y makatunan sa imo kung i-follow ta ka? Kasi siguro po nagtataas-taas sa imong dili kung i-follow ta ka, wapo hinungdan na imo mga content. Oo, bitaw ka tropa, no? Mawakakinsa ito yung musikat nga wahinungdan
ang mga ba-ba, gapiti-piti lang ang pamalikas, mawag na ipoy na sikat-sikat, gikay na, mawag po na ginapasikat sa yawa. Pero kada ganing, ginagapost ka ang mga bersikulo or about sa Ginoo, about sa kasinatian ni mo kung unsa ka maing Ginoo, wagi mag-like. That's anagyan. That's reality ka tropa. Pag-post ragod. Pag-post ragod, yaga-yaga dira. Pag-post ragod og mga kanang unsa ni, kanang wala, binastos kung sa pabang post dira. Oo. Mao sa tay mag-trending, mao to katong murag mga abnormal, mga nay mga sayad, mao nay mag-trending. Pero pag-post og kanang dinios na isa, duha, tulo. Oo. Sa so you have 10,000 followers, like oh, I have 6,000 followers ka tropa. Ako dako nang kay pagpasalamat no sa mga tao naga-follow sa ko, 6,600 followers. Daghan nako nang kay nagpasalamat sa ko. Pasalamat sa inyo mga katropa nga niabot tag ingon ana nga followers. Imagine? Engager ba na ato mga followers? Oo, mag-live ta na alay isa do, ang mga na ay pulo. Oo, ano na kaayo pag pulo. Pero kung manghatag sigur tag kwarta, oo, naagin na. Oo, i-follow. Marag sige, follow na ako kay basig matagaan ko kwarta. Oo. Ay, ano, get, pera-pera na lang get karon, no? Marag dyan sa, that's reality. Opo. Musulod ka sa ka organization kay naa kay agenda. Opo. Dili kay musul, ang mo ginasiya reality ka tropa. Ni anha ka sa usa ka ingon anak nga organization or sa ka negosyo parang or sa is para to earn. Oo, connection. O, gani silid mong kasi ingon anak, connection. Pero kung maingon ka, my vision and mission is to help people. Oo, ano na lang yan? Sigway na lang yan. Pero ang isa pa yun is connection. Why you want to be connected? Unsay purpose para maging connected ka? Business! Oo. Kasi, mura good kang magtanom. Magtanom sa agud ka goodness sa kakamuani o harvest. Oo, mag-ani kag harvest? Ang ani, ang Bisaya, ani, harvest ang English. Sabi. Bitaw. Oh, murugan ko gud nganong nag-radio program ka katropa. Oo. Nganong naka sa radio? Nganong nagyaw-yaw nagbasin nga nang unsa gid kay ba ang imong time? Oh, time check sa alas 8:47 na. Oo. Wala, passion ako. Gusto lang kita ko magyaw-yaw. Gusto lang ako marin madungog ko ninyo mga katropa. Oo. Para at least, kung may kwento, may kwenta, may kabuluhan naman pinagsasabi natin. Ayan. Magpakatawa lang dyan ko sa inyo. Ha? Ay, kayo seryoso. Mungit kayo mo mga angkol. Ay, angkol, auntie, o kuya, ate, ating. Seryoso kaayo. Padulong na may matulog. Ayan, i-declutter na ang inyong mga utok mga katropa, no? Health tips. Before mo matulog sa inyohang bed, wala na. Kung saan oras mo matulog, alas G's. After ani, paminaw mo og mga calm music. Oo, ayaw mo sita na ugoan. Ano mga horror mga katropa, kay maurumon mo ana. Kay magbalik-balik na rin sa inyohang subconscious mind. Unsa man ang subconscious mind? Oo, kanang habang natulog mo, ang inyong ulirat gising. Oo, kung unsa to'y last ninyo, according sa studies, unsa to'y last ninyong gitanaw mo na magbalik-balik sa inyong pangutok. Opo. Oo, mag-ano niyan siya? Magiling-giling. Ayan. So, ganun. Opo. Kaya tanaw na to ang mga makalma. Oo. Before magpa-music tayo ng soothing music. Mao ganing before ta matulog kung naatay kalagot, ato anang i-let go, ato anang i-release. Opo. Kay Liso, diit ka katulog ka tropa kung naakay kasuko sa imong isig ka tao. Oo. Urum-urumon ka, ma-insomnia ka. Oo. Nauna may mga insomnia, depression. Unforgiveness. Alam niyo mga katropa, ang dili pagpasaylo mura kang nag-inom og hilo. Oo, imong gi-poison ang imong kaugalingon. Oo, ikaw ra gyud gibinuangan sa imong kasuko. Mm-mm. After ka masuko, mamuypoy baya ka katropa. Mamuypoy man ka tanang energy ni gawas man. Mhm. Oo, so mauna siya that our body has already cancer cells. Unsa may naga-feed sa cancer asa kanang cancer cells o para mag-strong na siya sa imong lawas. Ang sa mind.
kanang imuhang unforgiveness, kanang imuhang sigig pangisog diraa, mangisog gipunay mo mga cancer cells diraa. Tingala na lang kag naananay bukol sa imuhang lubot, asa pa sa imuhang tutoy, asa pa ba ng mga bukol-bukol. Oo. Tingala na lang kang wala man mo ilahi nga nay cancer. Oo, natingala na lang kang nga nagka-cancer man ka. Tungod, it's accumulated. But pasabot, nakuha na sa imuhang lifestyle, sa imuhang sigig kasuko. Ayaw sigig kasuko lagi kay maka-cancer. Ayan, atong hatagan og importansya atong kaugalingon mi dito, cleanse our spirit, our mind, mga katropa, before ta matulog. Oo. Higugmaon na itong sarili. Kung walay mahigugma sa ito, imong ikaw mismo higugmaan imong kaugalingon. You cannot give love if ikaw mismo walay paghigugma sa imong kaugalingon. Before matulog, manghilamos. Before matulog, mag-toothbrush. Bisan walay muhalok ni mukol, ate. Pag-toothbrush, kay pag magsakit imong ngipon, pag-order og solo mint, butangin ang bangag sa imong ipon og solo mint. Kaya tanggal dyan na pati ulo dira sa imong kuan bangag sa imong ipon. Proven and tested na ha, mga katropa ka ng solo mint. Oo. Kung gusto mo mag-ano og solo mint, gusto mo mag-business og solo mint, you can contact me or you can message me sa Angeli Hill. Oo, sa ako ang messenger. Ayan. Time check is alas 8:51 na sa kagabion. Oo. Mabuto na po ang alas 9. O magbye-bye na po kita mga katropa. Enjoy na to ang ato ang mga nalalabing mga music. Oo, I always love you. Oo, I always love you mga katropa. Yan ang ato ang last songs with S. I always love you by Whitney Houston. If I should stay, I will always love you. Ah, labi kaya paminahan ka tropa pag naka sa isa ka lugar nga. Kauban ni mo siya. Ay! I will always love you. Ayan, dagan kayo salamat sa yung pag-uban-uban sa itong mga katropa. Sa tanan nga nag-monitor o wala pa na kung nabasang mga monitor sa mga ano. Oo, bukas pa katropa, babasahin natin. Kay, oo, namatay ang cellphone katropa. Ayan, dagan kayo salamat mga katropa. Good night po. And see you po again sa ito ang samang tak ng oras. 7 to 9 p.m. every Monday to Sunday to Thursday. Para yan. Ayan. Thank you so much mga katropa. Bye-bye. Para na po. Magpahulay na ang mga people. Good night. Oo. Ato ang i-let go ang mga unforgiveness. Ayan. Daghan kayong salamat mga katropa. This is your sexy DJ Angel signing off.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Bag-o pamanggani ta nakaswildo, pero wa naman ko'y kwartaan ni oy!
2: Baklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
10: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptarol labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health.
7: Santol Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
7: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
12: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
16: Kaklarek sana!
3: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
3: Exciting!

So he was... Abi na kong tingog na ako. To, buwang nga do'y. Hindi man di ayos. Nag-expect yung ko pa nga. Katingog na ako. To na ako, ikaw ba rin, bebe? Ay, nako. Abi na kong tingog na ako. To siya, ni Kalit Manguto siya. Huwag ka nang kuwan. Kaya na nga, naminaw. Nakasaway naman siguro mo, anak. Bika na kong maminaw mo sa radyo. Unya feel na feel ka inyo ang kanta ka nang nakisabay po mo sa kanta thinking na hala ka boses na lagi ni Taylor Swift. Unya pagpaalong kay lahit man di ay. Oh, lahit man di ay. Hello baby. Welcome po sa itong programang Putahe sa gabi inyong makauban karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tulas on sa kagabi unog syempre biwala dyan ko nag-inusara karong gabi unang. I'm so happy because finally niabot po siya from work. Gabi ka hardworking mga din yung Disney Princess o yung Disney Prince. Please help me welcome. Yeah, double B. Double B.

0: Ay, tipo. Saba.
1: Eh, may gabi. Sa Bisaya, sa Mindanao, sa tanan ng mga suki na to din ha, ng mga driver nga nagpaminaw karon sa XFM. Uh-huh. Kita naguban-uban. Kauban ang inyong Disney Princess sa Putahi sa Gabi.
0: Amin ako, Disney Princess, si Double B.
1: Kauban man si Disney Princess.
0: Gani. Abi na kong ganang, hapit ko na mali sa kong pagsabot. Abi na kong ikaw po, usap po ka ka Disney Princess.
1: Ay, ayaw gyan tawa.
0: Ay, no. Ay, may gabi diha, Double D. Kumusta man ka? Murag malipayon naman kay ka, Double D.
1: Yes, of course. Kinala ta magmalipayon. Loyo sa kalisod sa pamulsa o sa kalisod sa gugma. Pero kinala kita malipayon.
0: Oh, yes.
1: Murag id na ang bugtong makapataas sa imong kinabuhi.
0: Ay, true. Kabalo ba ka, Double B, kapag ka dili daw ka malipayon na tao, nag-cause doon na siya stress and then mahata
1: yes.
0: siya sa imong sakit.
1: Una, kung mag-stress-stress ka din ha, like karon nga, nagulguol ka din ha, mamainusan o 5 years imong lifespan.
0: Oh, yes. Maunang importante yun, always naamoy happy smile.
1: Yes.
0: Always dapat na ay happy hormone sa imong kalawasan. Isa sa mga makakontribute sa imong lawas para maging malipayon ka ang atong Santon Vitamin C. No? Maghatag ka na siya happy hormone sa imuha B na despite sa mga problema nga imuhang ginaatubang sa imong kinabuhi, padayong gihapon ikang malipayon.
1: Padayong gikang makiglaban.
0: Yes, wala man tayo choice kay syempre labi nag ikaw ang breadwinner.
1: Yes,
0: no?
1: Wala kay choice.
0: Oh, wala kay choice kundi maning kamot gyud ka kay di ka maning kamot, luoy po ang imong biyaan, simba ko.
1: Ayaw.
0: No? Karong gabi una, syempre, biyang ato ang Putahe sa Gabi, igipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B,
1: yes.
0: what's up for tonight?
1: No, so, ang El Ilion Shell Mobility Station, nagpalayon nga po sa magpanghatag, no, sa ilahang hangtod 5 pesos nga diskwento kada litro inyong makuha kada tubil nga labi na sa katong mga 2 wheels karon nga gapatubil.
0: Mm-hmm. Murga ugma, murga na po'y something sakit ugma.
1: Yes, sakit ay, baby. Daghan kayo, hantog ka rin ng tapok pa dito sa istasyon na, no? Kay ugma, Diyos ko, dako-dako.
0: Pila-pila ang price hike? Jeez?
1: Tomorrow, asa. Oh, alang sa mga suki na itong mga driver, ugmang adlaw mo increase og 8.20 centavos. 8 pesos og 20 centavos ang atong diesel. 3 pesos o 60 centavos ang atong gasolina. Medyo kamay kamay rata sa gasolina din. Tutad ako sa diesel.
0: Sa diesel yun, mm-hmm. No? Okay, sakita to eh. Pero B, bahalag magmahal ang gasolina, bahalag magmahal ang diesel, isure yun nga ka ng inyong itubil sa inyong mga sakyan ang dili mo ilaron. Kaya diba ang uban, gapamahal sa ilang gasolina, gapamahal sa ilang diesel, di ay ito na isagol ng mga makadaot, ng mga kemikal sa inyuhang mga makina.
1: So, dito na mo sa katong gasolina nga kalidad.
0: Yes.
1: Oo nga, makatabang sa inyuhang makina nga malong life, no?
0: Aha.
1: Oh, dili lang ikaw, driver malong life, pati po imong sakyanan. Kay
0: yes.
1: Huwag maura na imuhang gisaligan sa atong panginabuhi.
0: Mm-hmm.
1: So, kinahanglan na to ampingan.
0: And of course, mas mahal ba yaang ka ng magpa-maintenance ka? Mas mahal ang magpaayos sa imong sakinan or motor kung ka na maguba tungod kay ang imong ginabutang, gina-introduce ng mga gasolina is dili di kalidad.
1: Muna yung mga imong bibingas, mga substandard ng mga produkto.
0: Yes. So, dapat yun, apiliyon yun ka itong dili basta-basta o ka ng quality.
1: Yes.
0: Pang-international na
1: correct.
0: Brand.
1: Correct. Oh, Elion Shell Station lang yun, no?
0: Aha. Dari sa Bukidnon, daw mabi, asagan nito ang mga branches ni Himutang?
1: Sa Maramag, na diha sa Atbang lang yun, dino, sa Margarit, o diha po sa Bay Balinsya, duha kabuok din ha, at Bibino, at itong mga Elion Shell Station din ha. Yun, masab diri sa Malibalay, sa may Atbang sa City Hall, o sa may Abay, o Atbang mismo sa Polymedic General Hospital.
0: Aha. Yan. O niya, ayaw kalimut be every transaction dapat ipakita ni mong imuhang Shell Asia app.
1: Correct. Check.
0: Okay. Para pag-abot sa panahon, kanang mga points ni mong maipon, pwede ni mong ipagasolina, pwede po ni mong i-shopping
1: yes.
0: sa Shell Select.
1: O niya, pwede na ba ka maka-eskwila, ana? Pwede po ka makakuha sa insurance.
0: Yes. Dagang kayong benepisyo, Bino, kung ikaw o sa ka-avid customer sa
1: Elion
0: Shell Mobility Station. Para po sa ito ang survey question for tonight. Ato ang Sir Bibi question karong gabi, una mo raga. Ha? Ah, ha? Bakit? Oh, mapula akong kuan. Ang atong Sir Bibi question karong gabi, yun ang double B, I think, I'm not sure if this is for you. But hopefully...
1: This is for me.
0: Nga nung dili ka magkipag-friends sa imong ex.
1: Nga nung dili man po ka magkipag-friends sa imong ex.
0: Wala lang. Ay, grabe. Usahay. Ay. Makapag-iwin mo sa taan niyo, eh. Ayun, eh. Nakalimut. Hala, July! Kung wala may nagbulag double B, pila na may ka-years. 8, 9.
1: Aww! Huh? Ba?
0: Yeah. Dobe, nag-inan tami, double B.
1: Sige lang.
0: Pero ang saon taman,
1: sige lang.
0: Dili manggid kami ang gitadhana o sa usag-usa.
1: Correct.
0: Diba? Nag-abot ang mo ang landas para maging lesson sa matag-usa.
1: Yes. Okay, ang tao mo, agiragina sa itong kinabuhi, mm-hmm, either maghatag og lesson, mm-hmm, or either maghatag ni mo o maghimo ni mo nga malipayo.
0: O yung iyong mga komento karong gabi, una pwede ninyong i-react sa to ang official hotline number 0945-443-5869. O live usab kita sa to ang official Facebook pages. I-search ninyo pala yung pugong inyong i-follow, i-like, o i-share.
1: Yes.
0: XFM Bukidnon.
1: Yes. Follow ninyo, i-follow, i-share.
0: Yes. And of course, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. And of course, sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab ang ato ang programa karong gabi, una sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and sa radio stations sa Radyo Amigo. Dobi. Hi, Mommy Jackie Labis.
2: Thank you.
0: Diya sa Hong Kong, may gabi, Mommy. Wala ko gabi ikay na importante. Okay, ragid ka ay mami, pag-amping lang gid as always. May gabi po daw sa imuha double B, ingon si Mami Jacqueline Labis.
1: Oy, may gabi.
0: Si Paolo Avelito, ana siya nga log ang imuhang live. Basin sa imuha ng internet. Oh, hinay imuhang internet.
1: Hinay magid atong internet.
0: Ana siya nga love yourself, kita una mag-love sa to ang kaugalingon.
1: Tama naman.
0: Oh, tama gid kay na siya mi, as in super tama gid ka ayo. Kay kun dili nimo love imong kaugalingon, magpadayon ka nga masakitan, bahala gid na tamagtamakan ka, masakitan lang ka, okay lang gihapon sa imo.
1: Plase lang na og santon herbal oil.
0: Yes.
1: Masakitan ka, gitamak-tamakan ka.
0: Correct. Oh, grabe na gid ka ayo. Abi ni jud kay mga kun diha mga hugot nimo da double P. Ay, may gabi kay Ma'am Ann Abapo. Ano siya, walay problema sa ko makipag-friend sa ex. Dili lang, sila lang dili makipag-friend sa ako. Oh.
1: May gabi Ma'am Ann.
0: May gabi Ma'am Ann. Si Glenn Tumakin from Cordova, Cebu. May gabi si Jomar Girasol. Nakasantan Plus Coffee Mix. Naminaw ko dali sa 88.3 XFM Cebu. Ay, thank you, bebe.
1: Ay, may gabi sa mga taga Cebu.
0: Aha, may gabi sa inyong tanan. Hala na ulahi ko, maayong gabi imads from Korea.
1: Wow.
0: Ana siya nga, dili lang gid siya magipag-friend sa iyang ex. Black gid daw.
1: Wala gid ay kwan gid ay wala gid ay kanang pamaagi nga pwede ra mo mag-friends.
0: Depende siguro po sa severity sa inyuhang giagian double B. Kay basta namang guyuban nga ang ilang panagbulag is kanang murag chill-chill lang. Namang guyuban nga panagbulag nga grabe gid ang bitterness, like baon na baon.
1: Pero mambot magigapon kung i-allow ni mo nga mag-heal imong heart, mag-heal gina siya. Pero kung dili ni mo i-allow kay mo jump kim-kimon. So, mo na nga, di yung ka makamove on.
0: Napagay mga pagdumot sa akong kasing-kasing.
1: Kung sa'yo nagdumot? Wala ka nagdumot. Wala ko nagdumot.
0: Dili ko makipag-friends ni mo. No? Nga na oray makipag-friends man kunin mo para igugmaon ta kang usab.
1: Dili man good kay, pwede na mag-good ta maging friends.
0: Deko!
1: Special friends. Kanang, kasi tawag nila anang kanang...
0: Friends with benefits? Ew!
1: Adili po, friends with benefits.
0: Adili po.
1: Depende po.
0: Pindi niyo.
1: Depende po.
0: Inyo na na.
1: Inyo na na.
0: Ano siya, para aha po. Para aha pa man. Aron pa sa kita na po. Para gaba. Ala bitter si Bibi John.
1: Dili man pasakitan kay wala naman mo'y label. Friends naman lang.
0: May magtina pa. Kay ang tina pa, dili man mahalin o wala label.
1: Hay to, 20 million, 23 million viewers.
0: Ay, may gabi din na sa inyo. Salamat kaayo ha. Maujud pa rin, ayahay kaayo, dili jud, as in dili jud pwede. Grabe, daghanag bitter sa daghanag bitter sa palibot. Ana si Mami Jacqueline Labis kay, may na lang kay wala ko'y ex.
1: Uy!
0: Hello po kay Mami Josefina Tinambunan. Hello daw kay Kuya McCoy din sa Manila. Anyway, Double B, ato na siyang isgutan ninyo taod-taod. And speaking of, isgutan, nga nun dili makipag-friend sa inyohang ex, siguro po kiwasig masuko ang iyahang asawa o ang iyahang bana.
1: Kala kung naminyo na.
0: Kung naminyo na. O para sa mga naminyo din na ay, ano mo siging overthink ang inyong mga ex, kay ex na gani, ex na. Mobile na hinungdan anang away-away, Double B.
1: Mo ba?
0: Bakit ganon?
1: Pero kung ulit ang dalaga pa, okay pa siguro.
0: Okay pa siguro mo nana. Pero take in na gali ka, nanay na nag-iya sa imong kasing-kasing, gibot nga na kaug label. Ayaw na.
1: Ay, pwede po, ayaw lang pa sa pun.
0: Kusiun. Kusiun jud ako masakpan lagi.
1: Kuan lang gid na kanang language sa mga boys.
0: Basta Double B, isa po sa mga bitaw, kami mga babae mang good, we're into like, mag-overthink mang good me, labi na ganang makabalumingan, nakipag-communicate pa ka sa imuhang ex, ana. Pero depende po siguro sa tuyo, kay basig nga, naa pa mga unfinished businesses, balit sa example, basi na amoy anak, or basi na amoy mga joint accounts na hindi nyo tungaon. Ngayon na ba? So, masabta na ito na siya, Double B, kaya syempre makabenefit mang punta.
1: Correct.
0: No? Pero ganang, kanang mag-overthink, tatungod kay, nag-hi-hi ka sa imuhang ex niya, naging nanin mo siya, like, I miss you.
1: Delikado na siya.
0: Buak yun, buak.
1: Labi na mag-away. Niya, dito na yun magsumbong sa ex.
0: May once upon a time, sa to? May once upon a... Ano na siya? Kung muduol ka sa imuhang ex, may once upon a time nightmare, now my comfort zone. Ew! Pagbulag, gilibak.
1: Bili, pwede man sa diapon. Mo ganin na no nga na ay gitawag nga pagpapatawad.
0: Exciting! Pero Double B, kung balik ka na to no, niya na kung pumunta na sa imo, mga personal result po gaming.
1: At pagbabalik.
0: Sa pagbalik na to niya, Double B, ato na siyang isgutan. Pero bitaw, sa mga mag-asawa din ha, akong magkasal na gid kayo mo, mag-partner na gid mo, like, kamunag yun, hangtod sa hangtod, ayaw mo kalimot mi nga isa sa mga pampaligon sa inyohang relasyon.
1: Yes.
0: Kanang honest mo sa usag-usa, love niyong usag-usa ug ayaw kalimot ang atong Turbo Man Enhancer. Nako, Double B kini siya kay pampahatag kini siya og dugang na kusog ilabi na pagabot sa satisfaction sa imong partner.
1: Yes.
0: Dili gyud pwede nga mobalibad.
1: Dili gyud na makahunaw nag ex.
0: Dili gyud na oo.
1: Mukaw na nag ex.
0: Mo na giingon din ha nga kinahanglan naagi satisfaction sa matag usa. O kung wala nagikusog ang tuhod, kaya pareha ni Double B, very hardworking. O deserve kini mo nga tagaan ni mong extra nga kusog ang imuhang tuhod.
1: Correct.
0: Pinaagi sa Turbo Man Enhancer.
1: Naraon.
0: Pakita sa live, Double B. Kabalo ba mo bitag 85 pesos lang na siya. No? Available ka na siya sa mga doon na XFM station sa inyong mga lugar. O pwede po mo nga mag-message siya mo kung sakasakali nga gusto niyo magpa-deliver. Ay nako, pwede good ka ayo, B. O basta kayo mag-charge mo sa delivery fee, kay mahal ang gas.
1: Yes.
0: Ha?
1: Mahal.
0: Ayaw kalimot once again kapag kapampaligon po sa inyong mga tuhod.
1: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, peko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zanthon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zanthon Plus Coffee Mix.
2: Zanthon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Ay, nako. Ay, balik sa toang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Inubanan gihapon sa inyo ang Disney Princess Bisaya version.
1: Yes!
0: And of course, wala ko mag-inusara karong gabi una kaubang gihapon ako ang ato ang Prince Charming!
1: Yeah!
0: Oh, si Double B gihapon biha. Unya, tao-tao, natagin ninyo ang ato ang live putahe confession since naman si Double B. So, ang ato ang sender for tonight, ato akan asyang himuong drama.
1: Oh my God, artista ta, artista.
0: Magnagiging artista si Double B kapag kaandito siya.
1: Ba?
0: Munang malipay, kung basta na si Double B, kaya imbes nga magbasa ako letter Double B, makakuan ko, makapagawas ko sa kung ang gusto ipagawas.
1: Oh my God.
0: Yes. No? Pinaabang ka, syempre. So, drama na lang na ito. Kaya para mas masabtan yun sa ito mga veve.
1: Oh, si Largahi.
0: Oh. Oy, sa ito ang Sir BB question for tonight. Nganong dili ka makig-friend sa imong ex?
1: Nganong man po?
0: Abot lang po.
1: Comment na.
0: Go na. Si Texter 3-4-6. Muling ibalik Cinderella. Ay.
1: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
0: Ay, aladay na ha. Si Armand ng Buhol. Salamat Cinderella. Pangitan na naglain aro maka-move on ko. Oh. Hagbay ra mag-go na ka-move on. Tugar ako nang ka-move on. Oy, ambot lang po ni si Pods, Kent Lloyd, Brian Romeo.
1: Ibalik! Oh my God! Oh, yes!
0: Muling ibalik di ay, ha?
1: Naihatak ba?
0: Naa, una
1: sige azul. Pa daw, sige pa daw, boss daw. Kasi nag-mamove.

0: nakaraan. Gabi-gabi.
1: Sayang na sayang
0: talaga. Ah. Gusumpay mo ito ni Mudo Bulbe.

0: Sayang na sayang talaga.
1: Baka lang yung makatulog ron.
2: Dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga.
1: Go, baby.
3: Abog to, masaya itong... Hindi na tama na yun. Bag-urubi ako na uli, oy. Yung, mabugto ka na eh.
1: Bugto, ganyan mga bugto ron. Araw ba ito yung nag-chat gabi, no?
3: Ay, sa... Oo.
1: Oo nga, makabugto daw ko, no?
3: Oo. Dobby, atong silipon yung mga naas sa to ang Facebook Live karong gabi una, mar nag-comment ni... unsa ba ni maayong gabi eh, Cindy. Kung sa kuwa lang ano makipag-friend pa man ko niya, siya man ang nagbinuang sa kuwa. May pag-ilove na ko kung self from Jamil Inuhalas ng Davao City.
1: Ay.
3: Masakit yun ah. It is not being a patriotic. Dapat wala na jud, dili na mamugos.
1: Ah, grabe po.
3: Wala may ulam.
1: Grabe po ni nga comment. Grabe po ni siya nag-comment diri. Oy, English man po kayo.
3: Oh, don't English me because I'm not school. Ah, masuko jud ihang lucky kay ang lucky gusto naman makipagkita sa kuwa. Oh, siya na lang pod galuod oy gibinuangan pagani ko niya tapos makipag-friend pa ko niya. Oh, pass is pass siguro.
1: Ah, grabe po, grabe po. Lalabs ba? Lalabs.
3: Ano mga imbis lalabs nga. Alas si mamuan, nag-ulan na. Nag-ulan na daw. Nag-ulan dyan dali sa amu, mamuan. Tugno kay dali sa bukid nun karon mamuan.
1: Yes.
3: Isa ha?
1: Tugnaw kayo, lami kayo mag-turbo, pero may turbohan.
3: Kurigman. May gabi, Cindy of Double B. I miss you both from Mama Liling of Panabo.
4: Thank you,
3: Mama Liling. See you puhon-puhon. Baby, ako ni si Rix. Nagpasalamat jud ko sa imo, labi na sa imong program. Nakakita ra jud ko og text friend.
1: Wow!
3: Katong nagtawag ni mo, Chado og boss sa taga Cebu. Ay! Para si Double B na mangyo na halin diri ba?
1: Ah, sige lang. Ipanghatag ra man ko, di mo ko baligya.
3: Ay, wala mo mas hindi ay.
1: Adyo ko dyan.
3: Kung wala sa mga texters ang imuhang destiny, basin na ara sa Facebook Live. No? Basing nagko-comment na ngayon.
1: Ha?
3: No?
1: Sana nga.
3: Sana all. Ah, Diyos ka Lord. Sayang, walay pulos. Sayang lang. Regards ko especially sa ko ang palalabs kay Dr. Gressel. Gressel, love you. Oy!
1: Wow! Muna mga tamis ng mga... ano?
3: Tamis ng mga gugma.
1: Tamis ng mga...
3: Si Sir Paul Jones Flores Badilas kani tamis jud kayo sila gugma maski kun saon oy. Ang tubag na ako kay masuko akong doktor bawal kaayo regards sad ko sa imong kagwapa bibi. regards all the way from Mabini Davao de Oro.
1: Wow.
3: Ganong inyo kong ginakansawan. Usa ni na ana kung iwag mag-ingon sila nga taga Mabini sila be. Ano mga chamang ka?
1: Basin na anay making friend.
3: Amot lang. Lain ni sila batasan guys. Ako juga lang gitripi-tripingan diri guys.
1: Mabini daw. Mabini nga ani.
3: Ay, nalang kamubo na nga ani. Masungugan kay mo ha. Guys, naka-move on ako sa taga Mabini ha.
1: Wow.
3: Sige, sungog pa.
1: Naka-move on na sila guys. Come on, naka-move on na po muli ha.
3: Wala.
1: Naka-move on mo?
3: Si Ma'am Maria Cristina de Miguelio. Hello sa Narciso family of T Beach, Giholngan City. Especially daw kang Sir Carlito Jr. Stay healthy and take care always.
1: Chismis! Kanindot na ni mag-care, ay?
3: Kuriks. May ang tatog na ay mag-comment sa live ba niya. Mayingong ganun siya nga. Pag-amping po din taon Double B, kay I still care for you.
1: Diba? Gani, no?
3: No?
1: Kwan ba? Makabuhi.
3: What if Double... Ha? Huh? Tara mo, kanta bibi kay aron maayo ang tingog o ampo lang sa Ginoo. Alo, grabe po doon. Grabe naman ang inyuha, oy. Mas nakita na ako kung worth nga nagbulag mi unya makigbalik, makigfriends, ilubong, be. Grabe. Grabe, sad. Grabe nga pag dumot.
1: Grabe, grabe. Oy.
3: Pero ikaw ba, Double B, sa'yo mo mga ex ba? Naabakay ka ng mga ex nga hangtod karon nagbungol gihapon mo?
1: Wala.
3: So, nagbulag mo sa'yo mo mga ex with all the maayo sa maayang pagbuot?
1: Nagbulag mi, pero walay... Nagbulag mi nga walay maayong buot. Siyempre. Pero, kunang-kuan lang, naalay mga casual nga mga... friend, friendship. Ano.
3: Pero sa edad nato, Double B, siguro deserve mo po nato ang proper nga closure, di ba?
1: Yes.
3: Hello, imagine, 40 na good may happy. Yeah, paghuman kay inyo lang may isin zone, paghuman, mabalaan na lang na mo nga, gi-profile pic na mo sa uban. Dili po siguro nga na dapat na naman kita sa saktong edad. So, kung di na mo ganahan sa mo, magbulag tas tamang pamaagi. Diba?
1: Bitaw. Tinood bitaw na.
3: Kasi
1: mag-istorya.
3: Mag-istorya. Kung ganahan makigbalik, magsulti.
1: Oo, magsulti.
3: Exciting!
1: Kung ganahan makigbalik, magsulti.
3: What if Double B?
1: Ngano, saan mo po ng what if?
3: What if? What if lang naman? What if na naay usa ka ex ni mo, Double B, nga syempre maikog, syempre isip usa ka babae maikog mang good nga mo direct mi sa imo nga uy magbalik na lang ta kay love mo mang gihapon ti ka. What if magpalungog dong siya sa imo nya maingon siya nga kabalo ba ka nga na ba ko ex nga love pa kay nako. Unya, syempre sa imo mo nag-share, so there's a possibility nga wasn't ikaw.
1: Muta na po ko kisa man nga ex ni mo.
3: Oh, may isa mo ha ba? Basin...
1: Kung sa ako? Kanang... Kanang magutan ako eh. Kisa mo na nga ex-name mo. Ako? Ako ba na yung
3: mga ex-name mo? Ano, yun? Ano ba? Hindi natin magpalikuliko. Kaya kipadungog-dungog naman sa imo.
1: Para na, istoryahan na to ni.
3: So, sure, jud ko, Double B, kaysa imo man niya gishare, so, posibilidad yun na is ikaw. Ba?
1: Posible.
3: Pero na pa may pag-asa, Double B?
1: Ha?
3: Na pa may pag-asa kung makigbalik siya sa imuha?
1: Let's see. Tanawin na to.
3: Maruduhan lagi ang pasabutan na.
1: Idea na, ha? Kuhan mo yan po na, kanang process mong gudya po na. So, bisan pag muingon ta nga, gusto ta makigbalik, pero ang proses... medyo process. Dili po hindi nga kalit-kaliton. Kaya basing makaingon, dili po ba? Kana bang, kuan ba? Kinang lang mo tangayon ba nga? Sa kay epekto ani, magbalik mi.
3: O dili makibalik sa imo ha, Double B, ipa, kuan, kasuhi. Emotional.
1: Emotional damage.
3: Emotional damage.
1: Dili, ano, maguna siya kay kanang, namin gintay ka ng mga kuangot, ka ng mga dos and dons.
3: Basta kay, mali mo di ay, for the second time around, mas mag-work siya, kay kabalo naman mo sa inyo mga...
1: Namang pagingon bitaw nga, love is sweeter than second...
3: Second time around. And then, nabuti gishare sa kwa si Father Veer.
1: Kadong-dong, friend.
3: Si Father Veer is sa San Isidro. Ano siya? Kung mag-asawa daw mo, si asawa lahi og culture. Si bana lahi og culture. So if mag-isa na mo og balay, maminyo na mo, you will create another culture. A new culture together. So sa imuhang case, Double B, since lahi-lahi mong ginmog culture sa imuhang ex, himbawa lang ni, what if lang ni ha? Lahi-lahi mong culture. So, example, the second time around, tagaan ni kaniyang chance or tagaan ni mo siya ang chance nga maging ka mo. So, you will create another culture na both mo maka-adjust.
1: Ano?
3: So, napa pag-asa?
1: Pwede ko?
3: Let's see. Lahi gito, duha gito.
1: Pwede ko na, good. Ngayon, dili na to. Kung wala ta nag-work sa una, malay mo, ma-work ta karun. Or, wala ta nag-work sa una, mas bisa mo pagin noon karun. Ano ba? Ano,
5: Jesus!
1: Mga possibilities lang.
3: Kuri. Kung ikaw yung... Ha? Eh kung ikaw lang naman yung ex ni Double B na feeling mo ikaw, eh mag-chat ka na. Kawawa naman yung friend namin. Ha? Kakanunun ako baka, guys.
1: Sige lang, wapa man, hindi ako ang baka, good.
3: Ito, guay po. Ay, may gabi po. Well, shout out ko sa kong Dr. Gressel Abangin. Wulay laing guwapo. Albert Lapasaran. May gabi ida sa imuha.
1: Ay, Albert.
3: May gabi. Ano si Ma'am Ann Abapo, tarunga daw, tubag double B.
1: Ha?
3: Si Ma'am Ann Abapo ba single? Kailan mo, Annie, sir?
1: Yes.
3: Ah, kailan mo, friends mo, okay. Si Ma'am Ann Abapo ba, single ba ni si Ma'am Ann? Okay. Si Ma'am Ann, si ako ang friend ni si double B, single ba yan ni Ma'am Ann? Ay, ako na lang, ito po, ito po.
1: Ha? Single.
3: Iba si Kasabon, to sa uyab ni Ma'am Ann. Masumbagan, tagpina.
1: I-block niya itong live.
3: Maban.
1: Block itong live.
3: No? IB, at ang ininyo nga ito ang live putahe confession pa sa iluag yun minuan, yun minitunong. Pero yes, ang itong live putahe confession karong taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa, paghumaan sa pipila ka mga
1: pahinom-dom.

0: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuod? Wala gyot?
1: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
3: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
2: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
3: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
2: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
4: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
5: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
6: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
8: Andam na ba mo sa usa ka gabii nga puno sa kahubog?
9: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
8: Kalibog.
10: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
11: Pinawa!
8: Og kamalanding istorya.
12: Ganda ng pagka-pink.
13: I like pink too.
12: Pwede nga mga sin?
13: Pwede.
12: Uy, wag malang didiinan.
8: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

0: Yo,
1: baby.
0: Hello, hello, hello.
2: Lohi, lohi, lohi.
0: Lobby at ni mic check, mic check.
2: Lohi, lohi.
0: Oh, lohi. Mind gabi po sa toang tanan. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession. This is a live Putahe Confession. Kauban po ang inyohang Disney Princess Cinderella. Og syempre kauban si
2: Double B.
0: Oh, si Double B. Ako karon ang inyong makauban. Mag-live po tayo confession kung asa nga to ang mga drama turns into reality. Charos. Nga to di ay. Sa mga interesado din ha, pwede mo nga magtawag, pwede mo nga magpadala sa inyong mga istorya sa to ang hotline number 0945-443-5869. Pwede usab mo nga mag-react sa to mga live karong gabi una. Oh, sa to ang XFM Bukidnon official Facebook page.
2: Yeah.
0: Luod naman oy, sinuka mo na pagkahuman kakauno na po. Excuse me po sa mga kaon.
2: Tanang kakao balot. Sorry po.
0: Sorry po. Tarunga daw og tubag, Double B. Gikulbaan ka daw. Oh. May gabi, Junlin Rants. Thank
2: you. Kulbaan.
0: Oh, kulbaan. Anak gina siya.
2: Kulbaan si Double B.
0: Kulbaan si Double B. Kaya
2: mag, na... mag-chat sila tanan ba?
0: No? Sila tanan. Pero, mas hindi ay Double B na ay isa na. Iduha nga mag-chat sa imo. Kay nakadungog. Siyempre, gishare bi mo itong live, no? So, masing mag-chat sila nga. You know, I heard your program.
2: Sarat.
0: Last night, and you said... Ha? Namingon na I heard your program last night and you were saying na pwede pa ba ulit?
2: Ulit?
0: Ulit, ulit.
2: Ha?
0: Ulit? Ganun? Ang ating istorya karong gabi una, Double B. This is rated SPG. Ang kaagi po, in line sa to ang Sir BB question karong gabi una, connected ni ato ang drama karong gabi una. Connected ni siya sa ato ang letter sender.
2: Mm-hmm.
0: Charos. Dobby, atong silipon gamay, B.
2: Atong tagaan og dekong pagtagat.
0: Yeah.
2: Ang iyang problema.
0: Dobby. I have po dayon sa unahan. Amo sang introduce ang ato ang programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
3: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
4: Tame!
5: It's a hot dog.
4: Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahi.
6: Kay kining yawa, haslang yawa agyo.
3: Violence.
7: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
8: Hello.
9: Sino yan kasama mo?
3: Ong droga.
8: Ayoko ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
10: Exciting.

0: Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lloyd. Og kini akong ipadala ang akong istorya sa inyo, Cinderella. In the hopes na matagaan ninyo og katinawa na akong pagkalibog karong gabi una. Usa ko kalalaki, Cinderella, nga medyo ma-pride, medyo usahay dili. O garon inyuhag masabtan, ingani ang mga nahitabo. Lloyd, pasensya na jud kay Lloyd. Need gina ako makibulag sa imo, ha?
1: Unsa?
0: Maabrod ko, Lloyd.
1: Time pa.
0: Maabrod ko. Need na ako maabrod.
1: Time pa.
0: Lloyd, taas pa kayo panganduy.
1: Ah, grabe. Taas kayo panganduy niya. Sugot na lugar ka tungkol sa imong taas na panganduy na ay mulukap pa, diri.
0: Dili, good.
1: Sa lugar, buya ang lugar ni mo atong relasyon, nga.
0: Lloyd, kabalo ka. Love mong giti ka. Pero gusto pud ko nga og mahadlok magud ko kay giinang gusto ko mga friends na kung mag-abroad ko no ko daghan ko ng mga tentasyon dito. Ang ako alang ni
1: magpadala day ka, so but pasabot wala day kay love, wala day kay love nako kay nganong mahadlok magagtentasyon dito.
0: Dili man sigun ana, dili ko gusto magud og ganang commitment nga moadto ko sa laing nasod, labi pa nga dito ko sa layo kaayo.
1: Ah, grabe sa kayo, oy, pwede man nato ni ituloy itong relasyon bisan og kanang layo ta.
0: Lloyd, sabta ko ba? Sabta ko kay dili ko gusto na akong maglakaw kung nga kanang wala koy kabilinggan, wala koy commitment sa ibilin diri sa Pilipinas.
1: Sige. Mo maka.
0: Di ko nimo pugngan.
1: Layos. Oh. Dili oy.
0: Pugni pugupon.
1: Bita, dili oy, dili. Kanang nganong kinanglan na tamang bulag nga pwede maguna. Sus kadaghan kaayo nga nagkarelasyon niya lagyo, ah. Di man kinanglan yun nga magbulag ta.
0: Kaso lang, ay, saan mo ako pag-explain na niyo, eh? Gusto lang magkong nga mato ko sa laing nasod nga wala ko yun unaon diri nga kanagong maingon nga anong wala ka nag-contact sa ko, ah. Unsa nang orasa, mapagyapon ka nag-message sa ko, ah. Wapata nag-video call, nga naanod man ta nga mag-video call sa usag-usa. Dili ko gusto nga pag-abot ako dito, magsikag paningil. Kung ganahan anang tungang gabi, eh, magmata ka, kay kunuhay nag-effort ka para sa ko, ah. Dili ko
1: ako.
0: Lued. Dili ko gusto mula ko nga na ako yung mga commitments ng ipambilin. Dili ko gusto mula ko nga na ako yung uyab.
1: Ako, bisang pagkadlawan, mumata ko kay para uban nang tika. Pero kung mauna yung mong gusto, mura na magkagula na igugman ako.
0: Naigugma ko ni mo. Gugmahan ko si mo, pero taas pa kong panganduy. Papiliyon ko, ikaw gang ako ang panganduy. Siyempre, dili ko sa kong panganduy.
1: Sakita pa yung ano, uy. Grabe sa kay ka, uy. Grabe, pwede man nato ituloy mong panganduy nga na ako.
0: Bas hindi ay. Mutuo man ko anang pag-abot sa panahon kung kitagin ang gitag na sa Ginoo. Kitag yun. Wala na ko'y oras, ha. Pasensya na. I think we have to end it here. Dili na ko. Tama na ni. Enough na ni. Dili na ko. Magbulag na ta. Please.
1: Yo, ay saglakaw. Ay sa, istoryahan sa nato ni.
0: Sabta lagi ko. Cinderella. Wala na gid siya nagpupugong sa iyahang paglakaw. Technically speaking, gibuhat na nako ang tanan aron mapugngan siya. Pero mas gipilit niya ang iyang panganduy kaysa sa kuha. Cinderella, sakit. Sakit kaayo kay abi na kog siya nang akong gusto makauban. Abi na kog siya na gidang ako ang mapakaslan pag-abot sa panahon. Pero nagkamali ko, Cinderella. Siya mismo ni-give up sa among relasyon. Nga agay pipila ka tuig, Cinderella. Tungod kay gusto dugo nga maka-move on sa iyaha. Ni eskwela ko. Eskwela ko balik usa isip usa ka college student. Ano ni padayon na kung ako mga pangandoy nga nag-inusara.

0: sa tuwing alam nga ng subay?
1: Runa.
0: Runa. Sige.
2: Si Runa man eh. Run, kano sa alam ka na uli?
1: Lued? Lued. Nalagi ka rin ay.
2: Kano sa alam ka na uli? Grabe, wala. Imagin ka nagparamdam nga.
1: Please don't touch me.
2: Grabe, sagi, don't touch me. Sag friends na lang.
1: Kuan mang good
2: kay. Naam lagi ka diri. Unsa may tuyo nimo? Biskwila ka?
1: Actually magpa-enroll ko. Nagpa-enroll ka sa imong anak diri?
2: Actually wala pa man ko na minyo. Ako man ang ako man ang biskwila.
1: Mao ba?
2: So, mayo kay diri ka nagpa-enroll. Mayo kayo kay kanang magka-classmate.
1: Diba, unsay kurso nimo?
2: Kuan lang good. Kanang makatrabaho lang ko ta.
1: Like, unsa man?
2: Gusto mo kung musakay kuan. Musakay aeroplano.
1: Unsa?
2: Unsa man?
1: Magpiloto ka?
2: Basi gusto ka mag-stewardess.
1: Ginoo ko, Lord. Tumagas ako. Lloyd, magpilot ka?
2: Magpilot ko?
1: Magstewardess ko. Modus ako kadali sa register, ha?
2: Sige. Kita to niya. Mag-istorya ta, ha?
1: Oo. Sige.
2: Daghag. Ito istoryahan.
1: Sige, pero ayun na. Sigunit-gunit akong panit, ha? Kay nakasanton gold coffee mix. Raba ko nga naay glutathione o collagen. Hindi ko gusto nga. Gunit-gunitan akong panit. Kay puti na rabagid kaayo ni.
2: Grabe kaayo ang kuwan, no? Grabe kaayo ang kanang mong panit ba, no? Grabe, gina dito sa Lengnasod, no?
1: Actually, init gid sa mo ang lugar nga akong gitrabahoan, pero ang akong sikreto lang gid ganun namuti ko, ang Santon Gold Coffee Mix Regold kay naa siya glutathione and collagen. Line pa ato, mobalik sa ko sa register, diri ra sa ka. Mobalik lang ko.
2: Ay, maniwag taon niya, ha?
1: Tanaw lang. Moto Cinderella. Nakita na ako si Rona nga nagpa-enroll sa usa ka private school. Isip usa ka stewardess. Ako po Cinderella. Pangandoy jud kay nako nga makapalupad og eroplano. Sa wadamhan na aming mga minor subjects nga classmate gid mi. Cinderella naningkamot siya nga makashift og lain nga kurso. Apan, wala na siya gi-allow sa registrar. Moto Cinderella nga, nitry ko nga mga ikog pasaylo sa iya, ha. Kay gusto pod ko og proper nga closure sa amo ang duha. Og ingon ani ang nahitabo. Maglingkod ko din hiap eh. Kay murag duol-duol ni sa blackboard. Gwapo ba kato mong instructor karon?
2: Ron?
1: Ganun na ka diri?
2: Uban ba tag school?
1: Maski na. Dapat hindi ka gatapad-tapad sa kuwa.
2: Sige lang, good.
1: Palayo sa kuwa, B. Hindi ko gana.
2: Sige lang, ba? Kanang... Ang buto'y gaming yung makasahin mo ay, pero gusto lang kong closure.
1: Closure?
2: Para...
1: Nagbuhang naman ta! Assuming!
2: Hindi. Kanang gusto lang tanga kanang natay mayo atong buot sa sag-usa.
1: Hindi pala ka satisfied ato. Okay naman ta itong mga buot sa una. Ano sa pala problema di ay?
2: Biyaan naman kung kunin mo ato, pinakalit.
1: Ay nako, balik nilang kita aning istoryahan ni. Niingami ako sa imuha nga ni abroad ko, kay na ako yung mga pangandoy. Dili ko gusto nga muhawa sa Pilipinas nga na ako yung commitments. You know, parehaan ni Rono, nakaipon ko daghang kwarta kay...
2: Dili na, wala na, human naman ang...
1: Dili lagi ko! Lloyd! Dili ko Lloyd! Hugos man jud ka. Sa may
2: Dili lang, gusto lang gud nako nga kanang hapsay nga tong huna-huna while mag-uban ta diri sa school kay para nga maka-focus sa atong pag-study, pagtuplok-tuplok aning mga kandiri. Okay. Stewardess may ka, magpalupad kong giroplano.
1: Ikaw raman siguro bitter, oy. Okay naman ko, naka-move on naman ko. Ano, di ba? Sibog na, oy. Ano, sa date ka? Samok. Nga niyo, oy. Diyan na ka, oy. Diyan na ka, oy.
2: Grabe kay ka. Bantay lang kag mapasayro tika sa kong aeroplano. I-dive na ko ng aeroplano, ha?
1: Moto Cinderella. Gitry gid na ko nga mga ipasaylo sa iya, ha? Padili gid siya gahi gid kayo si Rona, Cinderella. Oh! Moto nga. Naghilom-hilom na lang usak ko. Aning kamot ko nga makapasar ko sa kuang exam. Na yung mga higayon, Cinderella nga. Gustuhon kay na ko nga muduol sa iya, ha? Pero dili gihapon siya ganahan. Moto samtang naglingkod-lingkod ko o nag-prepare ko para sa kuang next na klase. Ingani ang nahitabo. Si Lloyd na. Akong duulon, pi. Konsensya man ko itong ngayon siya pasaylo nga wala manuna ako. Siya gipasaylo eh. Inarte man po ko eh. Lloyd, hi.
2: Hi.
1: Lloyd, pwede mo tapad?
2: Kanang mulakaw ra ba ko? Manto na kong kuwan?
1: Di ba na-remember ni mo itong niaging adlaw nga ni istorya ka sa kuwa nga gusto ka closure? Ula ka po dani, oy. Ingon ka nga gusto ka closure, di ba? Lain pa'y ato. Eh, sabi, actually, nadala ko og init ka nga kape. Nadala ko og ng Santon Gold Coffee Mix. Nga na ay glutathione og collagen. Magkabita. Gusto man po kumakikistorya good sa imuha good.
2: Sorry kayo, ha. Salamat kay sa imong gidala nga Santon Plus. Actually, na po ko'y kape di rin. Ay tumbler na ko. Kape sulod ani. Butangan ni siyang turbo.
1: Ha?
2: Turbo?
1: Anong mag-turbo man ka?
2: Para paspas akong utok, dali na ko makuha niya. Hago man diri. Hago atong utok, so medyo luya. Ay, paspas ni.
1: Kanang Lloyd, katong imong iingon ba nga gusto ka og closure?
2: Ayaw na, ay nagisgot na ng closure.
1: Aha.
2: Uh-huh. Okay naman ka kato, sana. Ayaw na, nagisgot eh.
1: Pero...
2: Sige na, ma...
1: Lloyd, kadali lang. Niingon ba ka itong... Niingon ba ka itong gusto po din mo nga makafocus sa itong pag-eskwela, sa itong mga lessons niya. Ang umamang ko, katahimik, good. Uy, ka nang murag... Di ko kakahimutang, man, good.
2: Nabali mang hangin ron.
1: Wow, man.
2: Ha? At sa may mong nakaon?
1: Wow, man. Ganang... Kuan lang. Na-realize na ko nga tama ito yung mong iingon sa kuha nga... Lloyd, sige na, sorry na. Mag-closure na lang tabi.
2: Sige na, mulakas ako.
1: Lloyd ba?
2: Oh, napakoy klase dito ron noon. Dito may sakuan. Nanamin dito sa kuan ron, ganang simulator airplane.
1: Ha? Pag-umansin mong klase, Lloyd, papadita ka huwaton dito sa gawas?
2: Ikaw, kung hindi ka dayong aglamok. Sira.
1: Sige lang. Unsa di oras mo mong klase di ay?
2: Sige lang, kung gusto ka at ngayon lang ko diri.
1: Sige mag-atag ko. Salamat kay Lloyd, ha. Atangan ti kay Lloyd, ha. Mag-atag ko diri. Mag-atanggid ko diri. Ganong galikay ni siya nako. Labon bitaw tong isang adlaw at kay na siya nga gusto mga igpasaylo sa kuwa. Gusto kay siya closure. Karon. Mag-browse-browse sa ako diri, B. Tanawin ko ni iyang Facebook, B. Uy, single gihapon na si Lloyd hangtad karon. Saan mag-urasa? Uy, alas 4 naman din sa hapon. Wala palagi na sila ng gawas, ay. Magpaabot kay hapon ko. Gutom na rin ako dadag. Hanap ang lumok diri, uy. Magpaabot kay hapon ko. city naman sa gabi eh. Asa, mingaw naman kay diri. Uy, ahala mo to si Lloyd. Wala naman siguro tao sa ilang classroom. Tawagan ko si... Wala man di ko yung number niya. Ay, buwanga eh. At doon ako ilang rumbi. Wanita ako sa room. Ngibiyan. Ngibiyan ko. Pag-take lang. Panda. Wala lang yung taong din eh. Alas 8 na sa gabi. Mandok pa naman kong mumu. Wala ginawa ko nag-doorbell niya. Ako rin tao dali. Huli na lang ko. Yung manalang kumagata. Manalang yung kumagata.
0: Cinderella ang tinuod. Na ako sa Pika's room, nagtanaw ko si Iyaha. Nagpaabot gid'in taon si Rona sa kuha, kay gusto siya og closure. Motaw Cinderella nga nakita na ako siya nga nagbakho, nga nilakaw, ni pauli. Pag-uman sa pipila kaadlaw Cinderella, na-realize na ako nga murag mali gid ang akong gibuhat. Nga ipaabot na ako siya. Huwag ko nagpakita sa Iyaha. Moto nga, nangita ko paraan na ako'y muduol sa Iyaha. Huwag ako na ang mangayo o pasaylo.
2: Uy, taas si Rona sa gawas. Ako ning tistingag bangga bi. Para ingon nga wala lugar na ko sa nakitaan niya. Uy, uy, uy, uy, Ron!
1: What are you doing here?
2: Sorry. Sorry kayo, nabangga. Banggaan ta ka. Huwag magod ko nakabantay.
1: Who you? I don't know you.
2: Oh, grabe. Dali apo ni manam ni siya, uy.
1: Duh. Kisa ka, uy.
2: Kanang, kontan mo ta. Dota dito sa restaurant ba? I-pretty kag paniyod to. Ako libre ni mo.
1: Paniyod to? Dito pamahaw sa... pa ron.
2: Oh, pamahaw pa ba ron? Gigutom magugugod.
1: Ay, kung istorya ha, be. I don't even know you. Kailan ni mo. Look, ang akong skin. Napuno kong kinagatan sa lamok. Nya, karong mura ka ganang... Ikaw man siguro nag-amnesia. Waka ka-remember si Mugibwa sa kwatong isang gabi eh. Ha?
3: Okay, kayo.
1: Imo kong gipahuwa... Imo, matuwad ko niyo ni dadagang kayong lamok.
2: Sige na, sige na. Sorry na.
1: Tiko!
2: Sorry na, good.
1: Sorry na.
2: Kulang mong itistingan. Unsa gyud ka kasi... Kasinsir nga.
1: Sincere.
2: Sincere nga. Manguan sa kuha.
1: Sincere ko. Ha? Nagpaabot ko dito ngung kaulatong tika.
2: Sorry kayo.
1: Tanawa ko ang akong skin. Nagikan yung taon ko nag-abroad.
2: Oh, naikuan din rin. Oh, gikan din dito. May sangton herbal soap. Makawala ni sa kuan. Sa katol-katol sa imong panit. Tungod anang pinakan sa lamok.
1: Tapos akong bag.
2: Oh, thank you. Ni. Gamitan ni. Sorry kayo.
1: Kay... Sito yan ni mo.
2: Di lang good. Ngayon lang kung pasaylo good. Pero, basta ganyan mga ipasaylo, dapat busugon sa ginadaan. Una ta, mga unta. Mga unta.
1: Di ko, busy ko.
2: Lami.
1: Na ako'y quiz taod-taod. Kailangan ako mag-study. Ayaw ko sa muka, be.
2: Lami man dito. Lami dito. Lami ba? Tagay sa unang
1: panahon. Sino, diba sabi? Yung sa may masamang hangin, ngayon mong nainom na pod. Ngayon na, imong nasimutan.
2: Wala, ay ka na na-realize lang. Ganda ko, no? Nga mali to kung ibuhat ba? So, para makabawi ko. Kanang, ta, mga unta na. Koy libre ni mo.
1: Ngayon, kuya mo yung cash, di ha?
2: Ay, wala, magunag
1: sa libre. Sito na po kunin mo libre yung sa mga tusok-tusok.
2: Ah, dito sa kuanta?
3: Waka Kuya Pel.
2: Magdo, magdoko-doko.
0: Di ko dito eh na. Anyway, maski paglibrihon ko din mo sa buffet karon, I'm busy right now. I don't have time for this. You know? Oh, ano kay istorya mo kusing mo? Kinsa ka uy?
2: Sabi, ako lang good day si Kuan.
0: O sige, tapos sabi, unsa may tuyo gini mo sa kuan? Anong niduol lumang pugas sa kuan? Gikalimtan na tika. Pag uman atong panahon, ni mo kong ipahot-huot dito, mong gikalimtan na ako yung pangalan.
2: Gusto lang good ko nga. Kanang, at least man lang ba, na yung way of communication ta kay siyempre na natin mga kuan.
0: Way of what?
2: Way of kuan. Way of something, communications.
0: Communications?
2: Like that.
0: Again? Unsa nito?
2: Dili man necessary nga kanang magrelasyon ta, pero at least we are friends.
0: Friends. Hoy, bitter kay ka uy.
2: We're friends.
0: Okay na ko. Ano mo sa muka?
2: Tapos mag, may na lang po na ko na atay friends diri. Ako, friends ta ka, friends ko ni mo.
0: Oh, we're not friends. Dili na, dili. Kung mag-friends ni Muha, sa imong gibuhat sa kuha, ha? Sa imong gibuhat sa kuha, ato, alas 7 na ko, alas 8 na ko na kauli. Kikit-kit kong lamok.
2: Ay, kabala ko, ihatod ka ko?
0: Hatod. Di ko, na ako ilakaw eh. Sumuk-sumuk ka. Sunod na tamang istorya. Ay, samuk kayo kapag focus dito para makagraduate ka.
2: Asan ba? Kapalit ba? Na o, magpalupad na kung ano niya. O, oh, niya. Grabe. Para po din masuporta na ako. Good.
0: O, oh, sa muna, wala kang katahimik lugar.
2: Magpalupad na kung niya.
0: Daw, be.
2: Gusto lang ko nga, napoy, ganamutan, o, oh, na. Oh, malay mo, ikaw mahimong stewardess, kao ba na ko?
0: Da. Di ko, i-request yun ako nga dapat dili ikaw kong kauban, kaya kung ikaw kong kauban, ay ginoo ko, ihagbong kita sa mga wings. Ay, tamok be, Lloyd be, hawa be. Para plan be, kay mukuan ko, Lloyd be, mulakaw ko. Kung ganahan din eh, ikaw ganahan makakita sa imo, ikaw ganahan mga, ah! Hawa na lang ko din eh. Tamok yun kayo na siya ay. Diyan na ka, oy. Ambo ni mo, diyan ka. Saw ka, ayaw ka sa katanan, oy. Basta, oy. Ambot ni mo. Cinderella, wala na ako kabalo sa kong buhato and sa tinuod lang. Gusto ko ang proper nga closure, pero murag dili gyud mag-abot ang amo ang mga good mood. Cinderella, kung makita na ako ang ex, gusto ko makipag-friend sa iya, ha. Although ang tinuod,

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.

0: mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
2: Dili na lagi.
1: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
2: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka, gimingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
1: Dong.
2: Unsa man gyud?
1: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: IWB!
3: Yes!
2: Balik kita sa itong programa. Karong gabi unang ato ang live putahe confession. Medyo na-short na sa oras gamay double B, no?
3: Lagi, ganang.
2: Kulang talaga. Mm. Oh, basta kasama kita eh.
3: It's okay.
2: Kulang talaga. May bukas pa naman. May
3: bukas may ituloy.
2: Ituloy natin bukas. Pero atong balikan ng istorya ni Lloyd, no? Ang medyo ma-pride, nga medyo dili. Grabe ka nang iyang kaagipod kay Karun. Medyo na siya sa part na gusto siya o proper na closure sa iyang ex.
3: Bitaw, no? Kanang... Usa lang po akong natun-an kang Lloyd ba, no? Kanang sa story ni Lloyd ba? Kanang dili gyud ay makaayo kung ipasubra gini mo imong pride, imong garbo. So, mas the more nga makadaot sa inyong duha.
2: Yes!
3: No? Sa relasyon man na, makadaot ba? Kanang instead unta nga, kanabang magka-closure na or maistoryahan ninyo unta, no? Kanang, nahimot, nahitabu po na noon nga mas nisamot, no?
2: Pero saan ito man na kami mga babae kay...
3: Oh, ang isa po, taas po ng pride. Imbis kay nag-approach na po ng isa, ang isa na po ng dili. Ano ba?
2: Ay, nako. O, sa inyong mga tambag ka nung gabi una, ha? Pwede mo nga mag-text 0945-443-5869.
3: Yes.
2: Mayang gabi po kang Randy Archaga Santisas.
4: Thank you!
2: Si Tristan Wyatt Gulay. Mayang gabi din po. Ana si Armand ng Buhol. Mangayot na lang po do kung ka, oh, sorry kang Rona. Sama pa kayo. Nagapangayot mo siya sorry, pero sama pa kayo sorry nga.
3: Kung biyaan naman po si ni Rona.
2: Ay, ubanbita po doon nga nag-abroad for the sake of better future pero dili nakakauban.
3: Correct. Kanang.
2: Murag ang mga promises ninyo sa unang panahon nga padulong pala mo nga mukabot sa inyong pangantoy and then the time comes na mahalos mahikapan na ninyo yung pangantoy. Correct. Ayha pa ka nibigay sa inyong duha.
3: Yes.
2: Masakit yun.
3: Sakit.
2: Hi, greet na ako si Love May Gonzalez. Oh, salamat kayo sa mong pagpaminaw sa tuang programa karong gabi una. Si Texter 624, may gabi ipo. Magandang gabi, si Stephen James, ito, I miss you.
3: I miss you?
2: I miss you. Do, I miss you, bitaw, ha? Pero bitaw, sa imuhang muraga, ubay-ubanay, gusto mo tawag, pero... Di naman na ito matubag double B kayo. Murag duha ka minuto na lang nabilin sa tuang or.
3: Yes.
2: Ay, nako. Ayun na. Okay ra. Pero bito double B sa imong final words for tonight. Og imo ang final tambag sab sa tuang letter sender na si Lloyd.
3: So, ako ni Lloyd, no, kanang, i-continue lang yapon kayo. Wala may lain yun yung mas mukuan. Kung gusto yung ka-closure, bahalag... kanang nani uma-attitude na po si girl. So continue lang yapon ka magpurso. Pero kung naapadyod kay mas kwan niya, kanang mas nagitanaw pag hindi mo napakay pagbatis siya, malay mo kay naana magudumta na to, nagpa kwan na magudumta to, nagparamdam naman na tato si Rona, pero ikaw mangud imo pong gisagad di patabangan pag hindi maglamok. So, di po gid siya ingon
2: Loy
3: na
2: pod.
3: Gentle na po ang ba.
2: Pero saan taman ka, kaning silang duha mong gugay, lumi usay pang pakong
3: ba
2: kayo?
3: Bitaw ba?
2: Murag na po na sila yung attitude duha?
3: Bitaw.
2: Murag mo po siguro na rason ba nga nagbulag sila kay hindi lagi mag-abot ng ilahang mga batasan?
3: Basin mo na po, no?
2: Ay, nako.
3: But anyway, so, better luck next time, Lloyd. So, wala naman tayo oras, no, sa pagpadayon sa unahan. So, di rin na lang tatama, no? Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM. Yun si Double B nga nakikuban sa inyong Disney Princess. Dagang kang salamat sa inyong pag-uban ka na mo. Sulod sa duha ka oras ba?
2: Yes, duha ka oras.
3: Duha ka oras.
2: Ako ang tambag siguro, Lloyd. Nasulti naman tala ni Double B. So, maroon to siya, Lloyd. Siguro, ang buhaton ni mo is paubos lang kasi imuhang pride. Inya, pangita ka o right timing para ma-istorya ni mo siya. Kay, tinungo, yes. Double B, nindot man siya ang naamoy closure kay para... Pag-abot po sa panahon nga magkasugat man dyan, di dyan na maiwasan, di gamay ang kalibutan. At isa mo yung mga chance nga mag-smile sa usag-usa.
3: Yes. Diba?
2: O, pero na lang, kung grabe, hindi mong kamiter, na lang, uy.
3: Smile, good mo, kay kanang ikwan po ninyo ba nga, ay minsan naging kayo din naman.
2: Oo, pero basing lahi nga closure iyang gusto. Wag po.
3: Basing.
2: Munang dili ko mo agree Double B kung halimbawa na ako'y partner na ako'y uyab. Uniya ang iyahang makiglosure sa iyang ex, siguro kung sugot kay lahi na ba ang definition sa closure karon Double B?
3: Nanum, ang sa naman pala ang definition?
2: Basta!
3: Nakaid ako, i-chat sa con nga. Kaya ano mo ka-idea ko.
2: basta alam mo na yun, mamaya papaalam ko sa iyo.
3: Ba?
2: Sa ngalan na lamang positive book press sa XFM Network Philippines, inuban na ni Double B karong gabi una. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa
3: Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ang Taon Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Taon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Taon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Taon Plus Gold user sa Malay-balay
6: dito. Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
8: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
14: Pormada gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano na aw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
6: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: X-F-M. XFM.
4: Kaklarik sana.
19: Exciting.
20: Marvin Iban sa XFM Davao.
10: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
20: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Kaklarets, Ana!
23: Exciting!
22: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Alas 4:02 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda
1: balita. Maing buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ninyo pagsibyaning mga orasa, mga higala. Good morning kaninyong tanan, mga katropa.
2: Good morning!
1: Welcome na sa mga higala ning laing hugna na siya. Basta ito ang rondahan ay sa kabuntagon. Video sa mga katropa sa itong Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
1: Sa gihapon mga katropa ko, inyong makauban ning mga orasang yung tig balita, yung tig Ronda Katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
1: Ning adlaw kita mga katropa nga Martes sa Pitsa 21 na ning bulan sa Hulyo, tuig 2026 katropa. Okay, kumusta man sa itong mga kaigsuunan ha? Sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ng mga orasa, mayong pagpakiguban din sa ito ang programa mga higala. Mayong pagpaminaw din sa XFM 89.1 Davao City. Kung sa itong mga kaigsuunan nga nagtanaw sa itong Facebook Live, good morning kaninyong tanan mga katropa. Kung sa man pa na itong mga kaigsuunan nga nagapalikay-sikay na ning mga orasa.
2: Good morning!
1: Kaya mga higala ha, kini ato ang programa, gipaluhin kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Sama na lamang sa effective trio combination ng mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Ang atong Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, o ang Xanthon Plus Coffee Mix. Kini nga mga produkto mga katropa, mapalikini sa nagkanayang butika no, sa iyohang mga lugar mga katropa. Dari sa ito ang dakbayan sa Davao mga higala ha. Mapalit ninyo kini mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Dini sa Rojon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Usual Pharmacy. Dari usab sa may Turil mga katropa, mapalikini sa AJM. O dari sa may Mintal Area, available kini sa Breya Pharmacy. O dari sa Health Med mga katropa. Samtang sa Samal, Bench Pharmacy mga katropa, mapalit ninyo atong produkto din ha. And available sab kini sa Butikal Yana. Samtang diri sa Kabantian area usab, available kini sa Princess Dish mga katropa. Sa Tibungko, available ni sa Pharmacia Eva. O diri sa Wise by Toril Pharmacy mga katropa. Diri usab sa Sandawa, Gio and Den Pharmacy. Sa Panakan, Gio and Den mga katropa. Sa JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy sa area mga katropa. Samtang sa Samal usab ang Rollins Pharmacy o sa San Pedro area, available kini sa Golden Drug mga katropa.
0: Runda Balita.
1: At mga igala, sa paminyo gipaabot mga katropa kung buot ninyo o gakining kape nga healthy sa panglawas. Dinata mga katropa sa Xanthon Plus Coffee Mix o baka ato ang Xanthon Gold Coffee Mix o ato ang Premium D3 Coffee Mix mga higala. Labi na talking about ni ining pagdaot sa panahon mga katropa kay nagyapon kita yung mga nasinating pag-ulan. Diri sa ito ang dakbayan sa Davao. Siguraduha nga ligon ang imong immune system mga higala. Mag-inom mga katropa, mag-mintinar sa pag-inom sa Xanthon Vitamin C. Sa kinika alkaline nga vitamin C mga katropa, nga adunay spirulina nga puno sa vitamina A. Og 10 times nga mas daghan kini og vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang kini aron mo nindot og klaro ang imong pananaw. Ang Xanthon Vitamin C katropa, the alkaline vitamin C kini nga pwede sab kini mapalit sa Yes to Health Clinics, available kini mga katropa and one click away lamang sa Shopee ug Lazada.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:07 na dito maglangay may galato ng rondahan ang panghitabo sa tuang lokalidad.
0: Ronda Balita.
4: Local news.
5: Local news.
1: Unaon sa nato mga katropa tong sitwasyon sa panahon mangumusta sa ta.
4: Weather update.
5: Weather update.
1: By the way mga katropa sa mga nasirati nga pag ulan-ulan kagabi mga higala. Ginoon as per CDRRMO Davao mga katropa, gumikan matong pakinis siya Southwest Monsoon mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Kung nimilabay nga gabi mga katropa, isulta ka to sa localized thunderstorms. Ang mga nasinating na to nga pag-ulan. Karoon, Southwest Monsoon o habagat na siya kini mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: So kini mga higala ha, kaya subay sa monitoring sa itong mga kasapaan. Mga igala, anaan na hinoon sa safe level. Ang ato mga kasapaan din sa Talumo River, Matina River, Lipadas, Davao, Bunawan, ug Lasang River, mga katropa. So safe level na kini mga igala o nasa code green, mga katropa. Mga gala magpabiling maki-update kanunay sa to mga otoridad aron masayod kung unsa nay kahimtang sa to mismong mga kasapaan o kasikbit ng mga barangay. Labi na kung gikinahanglan ang pag-evacuate mga katropa kung naobserbahan man ninyo na delikado na ang inyong mga area din na himutangan. Agilayong ipahigayon ka na ninyo mga katropa din na mag-agad o abiso sa itong mga otoridad. No? So sa pagsiguro sa safety sa matag usa mga higala, kinahanglan nato na buhaton aron masiguro nato ang kaluwasan, labi na sa tibuok pamilya mga higala.
0: Runda Bandita.
1: Alas 4:08 sa buntag mga katropa. Sa bigas bahin mga katropahan, napalga na ang matayng lawas good in town mga katropa ni ining dili matod pa kini 12 anyos. Giklaro sa Davao City Police Office nga kato mismong bata nga lalaki ang kini mismong nahitabo mga higala nga na missing na ito nakalabay ang adlaw nga Sabado mga katropa. Napalga na good in town kining wanay kinabuhi mga higala. Og ilalom na sa kining state of decomposition na ang lawas niya mga katropa. Ngunit milabay ang adlaw pasado alauna sa hapon mga katropa kagahapon. Nakitaan ang patayng lawas ni ining maong 14 anyos nga biktima mga higala. No, lalaki kini mga katropa. Kinsa na tala nga na missing adlaw nga Sabado. Mga katropa pasado alas 4 sa hapon. Dihang naitabo nga nagdula-dula matod pa kini. Ilid sa daik mga higala yang nahulog sa maong sapa nga perting laluma intaw na ito higayuna kay doon na lagi mga natala nga pag-ulan-ulan mga katropa. So pagpaklaro sa kapulisan 14 anyos kini mga higala huwag ang maong biktima mga katropa giila kini nga si Angelo Suwam Kabudol mga higala nga residente kini sa Purok 52 SIR Lot 12 Bukana Davao City mga katropa. Kinsa natala kini mga higala nga napalgan sa may Castro Bangkaan, Barangay 76-A, niatuang syudad sa Davao mga higala. Atong atangan ang dugang detalye niya ng mga katropa kung kumusta usab ang resulta no, sa gipahigayon nga post-mortem examination sa toang mga otoridad labot at nining napalgan nga patang lawas sa maong minor de edad.
0: Runda Balita.
1: Una mga katropa, amping-amping kanunay sa itong maginikanan ha. Di pasagdan in town inyong kabataan nga magdula-dula daplin sa sapa. No, bisan pa man mga katropa nga walay pagbaha. Bisan pa man malinawon ang inyong kasapaan din ha mga igala. Ayaw gid in town pasagdi. So, kaya kini mga bata magdula-dula mga katropa usay magtuklod-tuklod. Na ligo ka tapa, ligo tapa, gituklod mga katropa. Kanay noon is padayon pa na nga giimbestigan sa mga otoridad ang aligasyon nga gituklod daw kini sa iyang kaduwa ni atong higayuna mga higala. Pero gituklod man kini wala mga katropa ngalan nga delikado. Mga bata pag in town kini, nilabi na kung di kabalo mang langoy mga higala. Mga mga katropa, di gyud in town kagumpiyansahan ang panahon mga higala. Naamping-amping kanunay mga katropa sa matag karunugunya mga higala.
0: Runda Balita.
1: Oras na to katropa, alas 4:11 na sa kabuntagon mga higala.
0: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Sa pikas bahin mga katropa, update sa nato dinhi sa tuang dakbayan sa Davao mga katropa. Okay, sumala pa fresh from Davao. Uy, mga higala ni abot matod pa sa Senado. Si Representative Renico. Alang ka na mga katropa sa kini mismong impeachment trial ni Milabayng Adlaw og sumala pa mga katropa nga fresh from Davao kini mga higala.
0: Runda Balita.
1: Okay, pinasikad matod pa sa usa ka video post mga katropa. Mainiton matod pa kini nga nagpasalamat sa mga Davaoenyo kay mainiton siya nga gidawat mga katropa dihang mibisita siya sa balwarte sa mga Duterte.
0: Runda Balita.
1: Okay, gawas mismo kang Renico mga katropa. Kung inyohang mahinumduman usab si Antonio or Representative or Congressman Antonio Tinio mga igala mibisita sab sa Davao City. Pero kaliwala pa man mga katropa ni ini mismo mga politikanhon nga mga panglantaw sa nagkadaiya nga mga supporters. Mga katropa, wa mo'y angay ikahadlok, no? Taliwala pa man ni ining na ay mga daghang bashers gikan sa Davao City. Open welcome gyapon kamo nga bisita dinhi sa Davao City. Labi na mga katropa nga perti nagyung daghan nagdurya ning mga higayuna. Sa atong makaigsuunan na nga naminaw karon mga katropa. Nabisita kamo diri sa Dakbayan sa Davao kay perting daghana na yun in town mga igala, tabangin minyo gurot ani daghan kay prutas nato dinhi. Durian mga katropa, mangga badiha mga higala, available na nana po yung santol ka na mga katropa ha. Nana po tay rambutan lansunis nako. Basta tingtongtong na hapit sa August mga katropa, ang panahon sa Kadayawan Festival. Kaya mga katropa ha, exciting kaayo ang atong makasikas diri sa atong syudad sa Davao mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Local News. Local News.
1: Alas 4.14 sa buntag mga igala sa Pikas Bahin mga katropa. Isip update sab dinhi mga katropa sa tong kasikbit nga probinsya sa Davao Region sa Davao Occidental. Mga higala ha kay ning mirabayng adlaw mga katropa si DPWH Secretary Vince Dizon, lakip si DepEd Secretary Sonny Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian o si Cabinet Secretary Benhur Abalos. Personal kini nga mibisita mga higala sa Southern Barangay sa Jose Abad Santos nga nahimo kini nga labing naapektuhan sa linog o sa Typhoon Inday. Partikular din sa may Barangay Sugal, Barangay Nuwing o Barangay Butulan mga katropa. So kini mga higala ilang gibisita ang naisugutan nga area. Oga dito mga katropa, ilaha mismong gisaksihan ang first hand nga kini mismong sitwasyon na epekto sa maong mga kalamidad mga higala. So lakip na din ha ang mga naguba nga tulungaan na mga kalsada o bisan pa man mga government facilities mga katropa o kabalayan nga nadanyo sa maong nagkarayang kalamidad mga katropa. So uban usab niini mga higala ang ilahang paghatag og paglaom ngadto mismo sa mga apektadong indibidwal labi na sa mga evacuees mga katropa nga mahatagan og tukmang pagtagad labi na ang ilang mga panginahanglanon mga higala nga sa hinay-hinay usab kini makabawi sa ila mismong kinabuhi mga higala.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:15 na gyud in town sa kabuntagon mga katropa. Ang mga time check atud kanato mga higala sa Santo na Plus Gold. O isa itong makaigsuunan din na hanga medyo na nagproblema na yun mga katropa. Labi na mga higala kay toxic na kayong panglawas. Matagkaroon ako niya, klase-klase lang pangkaunon, pang-imnon mga higala. Wa na'y paghuna-huna kung unsa'y epekto ni ini sa ilang panglawas. Kung di man galing kapugnan ang inyanak ng lifestyle mga katropa. No, kayo kalimot usab sa pag-inom sa ito ang mismong Xanthon Plus Gold mga katropa. Ay ang Xanthon Plus Gold adun kini mangustin nga powerful antioxidant kini mga higala. Ang antioxidant mga katropa usa kini aka compound nga dakong tabang aron ipagawas ang mga free radicals ug toxins sa lawas. Kini matong Xanthon Plus Gold mga higala ha mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
0: Runda Balita.
4: Local News.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa ha, natala mga higala diri sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang kini mismong coastal uplift mga katropa, partikular sa Barangay Butulan mga igala, human kini siya natala ng linog sa lugar.
0: Runda Balita.
4: Local News.
1: Na mga katropa, pipila ka mga update diri sa ato ang probinsya sa Davao Occidental. Ako ikaduhan na ning bahin mga katropa, kini bitaw nga uplift. Akining grabe nga hunas. Kaywa na may dagat dara sa mong baybayon mga katropa. Meaning to say, nag-uga. Kana mga igala ito, nag-siron duga mga kasikas. Labi na kini mga updates sa ito ang kasikbit ng mga probinsya mga katropa. And by the way mga igala ha, kumusta man yung mga area amping-amping kamo kung asa man kamo nahimutang karon mga katropa. Di magkumpiyansa sa inyong mga areas ilabi na nga kung iguunon kaayo din ha o kini mismo nga mga pag-ulan-ulan, pagbaha o kini bitong landslide mga katropa amping kanunay mga gala. Hinoon update talking about sa sitwasyon sa mga kadalanan katong gagibutyag sa DPWH mga katropa nga medyo lisod agian mga igala So far, maagian na kini, pasabol na sa tanan nga mga motorista, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Alam na, talking about na niining sa may Mati area, mga higala. Kini sa ito, makaigsuuna din nga mga motorista. I'm sure, nagproblema usap kini sila, mga katropa, ni mga milabayng adlaw. Gumikan sa natalang landslide sa maong lugar, mga katropa. Panhinoon, base sa update sa DPWH Region 11, mga katropa, ha, anak ini siya or hingpit na nga na-clear ang maong area, mga katropa, ug luwas ng agian alang sa mga motorista. So ang pangutana, asa man kato dapit, katropa nga Marvin. So kini nga makadalanan, mga higala, adiri mismo partikular kana sa may President Diosdado Macapagal National Highway sa may Sitio Kulilisi, Barangay Tagabakid, Mati City, Davao Oriental, mga katropa. So maagian na ang duha ka lane sa niini, mga katropa, ha. Samtang sa diri usab sa may Davao Bukidnon Road, mga katropa, partikular sa may bahing Sitio Marahan, Barangay Marilog proper, mga katropa, problemado sa gihapon ang dalan, mga higala. Panhinoon, naay kinibitaw regulation nga gipatuman alang niini mismo nga available pa nga bakanting dalan hinon para lang kini sa light vehicles, mga katropa. Ug kining mga dagko nga mga sakyanan ay tuyok sa una, mga higala. Mga katropa, ha, antos-antos lang sa mga katropa, hinoon, sa pagsiguro usab kana sa kaluwasan ninyo samtang under repair or under kinibitaw nga gi-construct pa ang nagguba nga dalan unsa pay mga pamaagi sa DPWH aron kini mahatagag pagtagad og subli na kini maagian sa mga motorista.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:19 na sa buntag, katropa.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Regional News.
2: Regional News.
1: By the way, katropa, before nato ambakan, may galato ang regional news, mga katropa, to sa i-greet ato makaigsuunan nga nagmatana. Nagtibaya na din sa to mismong Facebook Live. Ma'am Nita Valderosa, good morning. May hapon diya sa imo, Ma'am Nita Valderosa, nagang salamat o sa kanunay nga pagsubaybay. Si Ma'am Ruby May Fukuzawa from Japan. Mayong buntag, ohayo gozaimasu.
2: Good morning.
1: Yan, good morning, Ma'am Ruby May Fukuzawa. Sa Fukuzawa family, good morning kaninyo. Sir Randy sa Archaga Santisa sa listening, may buntag dia, sir.
2: Good morning.
1: Sir Uncle Dars nagmata na sa watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
1: Kung saban pa na itong mga kaigsuunan nga naminaw ni mga orasa, good morning kaninyo tanan, may gala ilabi na sa itong mga PUJ drivers. Oy, by the way, mga katropa, karong adlawan na day, ha, ang usbaw na pod, mga katropa, sa ito ang presyo sa produktong diesel.
0: Runda Balita.
1: Ano, mga katropa, sa mga PUJ drivers, I'm sure utong-utong lang gihapon sila, mga katropa. Kaya sangli posible unya gyud ng mga alas 6 sa buntag, epektibo ang pagpatuman na niini mismong fuel price increase, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Sumala sa impormasyon sa Department of Energy, posibleng anamutong-tong sa 11 pesos. Jeez, or 11 pesos, mga katropa, ang usbaw sa kining matag litro sa produktong diesel. Tanga na sa 4 pesos ang posibleng iusbaw sa gasolina, mga katropa. Naigingon, may gala, importante na apay alikansya. Okay, labi na niini ato makaigsuunan nga bag-o di ay kaayo og motor. Nindot pa jud kaayo color. Ay, di basta-basta, mga katropa, kaso naigingon nila ang sound ng nindot na motor niya, ulan na ipantubig. Kana, mga katropa, naigingon nga fighting lang, mga higala. Kayang-kaya ka na, mga katropa. Basta kabalo lang mo, diskarte, mga higala. Okay, mga katropa, laban lang, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Yan, may gala, dito maglang ito ng rondahan ang panghitabo sa ito ang kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Balita.
4: Regional News.
2: Regional News.
1: By the way, mga katropa, hadri usab sa may Agod nyo sa kita mga higala. Kaya malampuson nga na-rescue sa ato ang mga personay sa Philippine Coast Guard ang na-stranded nga sa kayang pandagat. Nga doon ang kinikarga nga nasa dulan 2,000 ka mga sako sa relief goods mga katropa. Dili mismo ka na nga padulong unta kini ang maong na-stranded nga si vessel sa pandami sulong mga katropa. So kini mga higala ang successful kayo nga na-rescue sa ato ang Coast Guard. Adri mismo kana mga igala sa may munisipyo sa Pandami. Diin mga katropa ha, ang insidente na itabo, dili pala magdugay mga katropa kining gitawag og ML Super In. Dihang nakasinati matod pa kini og engine trouble samtang anaa sa biyahe sa katubigang bahin adool mismo sa Tiumabal Island, Pandami sulong mga katropa. So yung ana mga igala, kaligon ang monitoring sa ato ang Philippine Coast Guard. Sabi na mga katropa, kung ano na sila mga dawat ng report, halaway paglangay-langay, murisponde dayon kini mga katropa. Sabi na talking about ni ini mismo nga relief goods, kung unsa kini kaimportante nga mahatod ngadto mismo sa mga hintungdan nga mga residente, mga katropa. Nga na may gala, so Philippine Coast Guard pay imo nga naagyod ni mga kini nga kahimanan. Kahimanang pandagat mga katropa, labi na talking about nining cargo vessel nga andam mo rescue, muhatod nining naisgutan nga mga karga. Kung galing mga katropa, makasinatog emerensiya sa kadagatan.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4.24 mga katropa ha. Sa pikas bahin katropa, hugot nga gikundi na. Kinilagi sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Namangoy usa ka akining personay sa Coast Guard mga katropa or akining sa Philippine Navy rather mga igala akining Philippine Navy serviceman ang allegedly or matud pa gihapsan og batuta.
0: Ronda Balita.
1: Sa may nagatuhapos og batuta gikaingon mga katropa nga miyembro sa China Coast Guard.
0: Ronda Balita.
1: Unsay masulti ninyo nini mga katropa? Sa hulagway nga gipadangat mga katropa sa Philippine Navy mga igala, ang kining naisgutan nila nga personahe nagkadugo gyud intawong ulo, napahak mga katropa human gihapsan nining usa ka kahoy nga baton. Batuta mga katropa. Uga didto mga higala. Dili ka pala yung pangag-imbestigahan na kini mismo nga kamatuuran na ni ininaisgutan na nga aligasyon. Inuod ba nga China Coast Guard? O nasuko ba kini mga katropa ang sabah China Coast Guard kay? Ang sabay na itabo mga igala kay gawas nga nikatag ang unggoy nga litrato. Gihulagway nilang mga Pilipino nga unggoy. Nikatag po ang mga litrato nga naimupong baboy ang kini sa China. Ana nikatag lang na sa social media mga katropa, I'm sure kamo mismo nakakita po ni anang daw kini lagi mga Pilipino ha. Eh gyud magpaalkansi mo balos gyud. Na mga katropa, ato pang atangan ang dugang usaba ni ana nga maga update mga katropa, ilabi na kung unsay action ini sa Philippine Navy talking about gisakit ang Pilipino personahe sa tong Philippine Navy mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4.26 mga igalay, tamaglangay kaya perting nadali aragyod sa oras mga katropa. Ronda na nato ang panghitabo sa tong kauluhang bahin. Labi na sa ito ang nasod, mga kasika sa tong nasod ning mga higayuna.
0: Ronda Balita.
4: National News.
2: National News.
1: By the way mga katropa ha, kaya ni Mila Bayang Adlaw, ano na po yung mga gipang pahigayon na nga kini mismong update, labi na talking about nining impeachment trial.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
1: Kini mga katropa, unsa na ba'y mga update nato mga kasikas ni ini mga higala? No, kini mga katropa kay sa gihapon na gi-question matud pa sa Senator Judges ang pagpasabina sa financial records ni VP Sara Duterte.
0: Ronda Balita.
1: So kini mga katropa ha, is kung ato may nunduman may gala ang House Prosecution Panel, akampante sila o dako ang ilahang pagsalig nga aprobahan matud pa sa Senate Court, mga katropa, Senate Impeachment Court, ang ilang hangyo, ilang request nga ipagula o ablihan ang kining mga financial records ni VP Sara o sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio. Ang kini mismo ang ilang tax record, nag-bank account, AMLC record, mga katropa, o uban pa mga higala apan. Nakadawat kini o mga pag-question. Sama na lamang mismo sa mga mi-question ni ini nga Senator Judges. Sila si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Mga katropa ha, kung sa sumala pa ni ini, agi-question ini kung pwede ba na gamiton sa pagtaral ang kining naisgutan ng mga nahitabong transaksyon. Mga katropa, kaya ni Milabay ang adlaw manggod. Mga katropa ha, nga gila umana na madesisyonan ang maong request mga galapan nga ngalan nga doon na pag-iapo yung Senator Judges ang buot makadawat o pagpaklaro alang ni ini armahimo kining valid reason mga katropa nga magamit sa impeachment trial. O kasubala, mitubag usap of course ni Nis Andam Kanunay mga higala si House Prosecutor Shell Jokno. O sumala ni ini mga katropa na wala matod pa ginabawal sa Korte Suprema ang paggamit sa maong mga ebidensya nga nahitabo nahitabo ang nahimo ng impeachable ang maong usa ka opisyal mga katropa. Ilabi na may gala kung may kalabutan kini sa isgutan ng integridad og kadato or kinibitang kabtangan sa usa ka opisyal mga katropa ang gilantaw nga questionable mga higala. Bala ni Jokno nang naisgutang desisyon sa korte maumatod pa kini ang isgutan ng konstitusyonal usa ka tuig nga ban mga katropa kaayap or kinibismong sa pag duso nining impeachment complaint mga katropa bato kang VP Sara. Ban sumala ni Cayetano nga dili matod pa dapat po da ba kinibaliwalaon ang prinsipyo nga ginalatag sa Korte Suprema. Ilabi na kung desisyon kini sa korte mga katropa. Napon mga igala, ito pang atangan ang dugang update ni Ana mga igala samtang sa Pikas Bahin.
0: Ronda Balita.
4: National News.
2: National News.
1: Kini mga katropa ha, kaya giklaro mga igala sa tigpamaba. Sa impeachment court spokesperson si Attorney Reggie Tongol, nadugan na matupang nakaandam ang desisyon sa impeachment court labot sa pagkuha sa bank account o tax records ni VP Sara Duterte mga katropa. Sa usa matud pa ka impormasyon may galagi pasabot ni Tongol nga ni adto pa nga unang adlaw sa maong pagtaral mga katropa kay andam na matud pa ang pagpagawas sa maong desisyon sa Senate Impeachment Court mga katropa pinaagi ni Impeachment Court presiding officer Senator Francis Chis Escudero may kalabutan sa maong request mga katropa nga ipasabi na kini nga mga records apan delay kini mga katropa. Human matod pa ni hangyo ang prosecution panel o bag-o nga sabina nga nangayo kini mga katropa. O samtang nangayo usab ang depensa o higayon nga masuta ang maong sabina mga katropa. So tungod usab nini, nag-desisyon na ang impeachment court mga katropa. O oral arguments ay hapaman ng padayon or kini mismong ipagawla ang maong desisyon sa korte mga katropa. So may kalabutan sa desisyon na makuha og bank records, anti-money laundering council records, uguban pa nga mga tax records si VP Sara o sa iyahang bana nga si Attorney Manasses Carpio mga igala. Atong atangan pa mga katropa ang dugang mang kasikas ni ini kaya wa pa kini natapos mga katropa. So napay mga pagpresenta sa mga ebidensya. So kabahin ka na sa ebidensya na iatangan sa kadaghanan mga higala. Atangan na lamang nato ang dugang pang mga isgutanan labot ni ini sa musunod ka programa ang exciting Pilipinas at umakauban din ha si katropa nga Briggs Flores mga katropa. Wala ni kita igong oras atong pagpanaguban-uban mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa Tig Balita, Tig Ronda, katropang Marvin Ibano ako mag-aingon, kamatuuran ang sandiga.
0: Ronda Balita.
1: Oras katropa, alas 4.32.
0: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matang isyo nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarit sana.
9: Exciting!
10: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
17: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
19: Santone Vitamin C.
20: Kusi ulak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og

0: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: X FM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Clarice, Anna.
9: Exciting!
8: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao, Philippine Standard Time, alas 4:45.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
5: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Rex Flores,
4: Exciting Pilipinas!
5: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag. Ginaw sabi niyo alagad, katrupang Bricks Flores sa magiguban kaninyo adlaw karon nga Martes. Pitsa 21 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Adlaw sting taas mga katrupa. Basta Martes gani mga kaigsunan na maglumba ang mga fuel companies, mga oil companies sa Pilipinas. Pagpatuman og increases sa mga katrupa sa lana. Iwanin puntag mga kaigsunan ko. Sugaton ta kining taas nga precious petrolyo. At agay mangunahin ta katarungan Michael, naggubat mangod ang kuan ang US og Iran. Unya kay nakaagi man gihapon ang mga barko dito, unsa may kalahian ana? Ha? Para po ni problema sa ilahang nga panaghinabi, mahigay lang kanabita ang panaghinabi, mga igsoon nga way resulta. Ha? Kita makaampo na lang ta mga kaigsoonan nga hoping nga doon na pa'y another round of talks tali sa US o Iran para di na gid makapangatarungan kanang atong ahinsya sa gobyerno sa Pilipinas labot sa hinungdan ngano nga mag-increase ang presyo sa lana. Wala ni lai padulungan mga kaigsoonan gawas sa pag-antos pagka-ut-ut sa matag Pilipino. Ang maayong himo na ni Mahigala, balik ta dito sa karusa. Balik ta dito, mahigalas kabayo. Diba? O, oh, naghapa man siguro kay kumpay rin nga ilawag sa kabayo, mga kaigsoonan. Sa painada aning pagandoy ninyo, mga kaigsoonan ko, nga doon na tayo kinibang kuhan, kinabang digital na, no? Na sistema. Na mahal man kayo mga petrolyo, mahal man kayo ang tuang mga fuel. So ay pulos mga kaigsoonan, ini nga to ang tinguha gumikan kay kana operated and run by fuel. Di kita maka abante mga higala gusto.
1: Exciting Pilipinas,
2: exciting Pilipinas.
5: Alas 4:50 na higala sa buntag Philippine Standard Time, dinhi karon sa paghatod sa to mga balita top stories. Saban pang bahin mga kaigsoonan, dini karon sa to ang mga balitang hatagan og pagtagad. Dini karon sa to mga balitang hatagan og pagtagad mga katrupa. Sinado mitugot na mga kaigsoonan sa hangyo sa prosecution sa House of the Representative nga i-issue ang subpoena alang ato sa financial records ni Vice President Sara Duterte og sa bana ni ini. Unsa man kay mahitabo ani mga katrupa? Mudangup ka kiningad to sila sa kinibang kampo ni Vice President Sara Duterte. Mudangup na po to sa baka kini ngad to sa Korte Suprema. Kaya may galaw niya ito hatagan o gapagtagad. Samtang sa manpang bahin mga kaigsunan sa paghatod sa to mga balita.

0: Dili karon sa tuwa nga mga balita, ombudsman nagbutyag nga si former speaker Romualdez na matikdan nga buot nga mubiya sa nasod sa Pilipinas ug samtang giprepara ang kasong plunder batok ngadto kaniya. Kini mga kaigsoonan ko medyo muraga kuano no, muraga ipit style ni mga katropa. Samtang sa manpang bahin mga ison, dili karon sa tuwa nga mabalita. Nataga na to ga pagtagad big time oil price hike ipatuman nining adlaw pizza 21 sa Hulyo. Nagko na ba mga kaigsoonan ko ang usbaw no? May kalamigitan mga kaigsoonan ko sa usbaw sa petrolyo sa Pilipinas sa mga kaigsoonan. Gumikan kay ang gasolina musbaw kini og 3 pesos and 65 centavos kada litro. Samtang diesel musbaw mga kaigsoonan og dila ni kay big time mega time 10 pesos og 68 centavos sa kada litro. Yehehe! Oh, dagan pa mo? Gusto pa niyo mo dagan? Wala, dagan mo. Bagay, dagan manggihapon mga sakyanan, mga kaigsoonan ni atong kwan. Mag 143 mahigala ang presyo sa kada litro sa petrolyo. Samtang sa kerosene, kiningkaas. 11 pesos and 77 centavos ang kada litro. Sa usbaw, mga kaigsoonan ko sa langis karong adlawa. Oh, gihimo nga rason gumikan sa padayong gubat sa Amerika o Iran. Kung ka naman lang di hinungdan, mahigala di binungkagay nila eh. Parigla man ay mo katropang bricks. Sobra pa nis parigla eh.
1: Pinawa!
0: Kinabuhi natin din eh, nakataya magkaigsunan kay maloba mo kung sa'yo mahitabuan eh. Kaya ba ginatawag mag domino effect? Oh, pag once ka mo taas mahigala precious petrolyo, mo taas po ng precious bugas. Taas man gani mahigala bisan og kanang barato-baratog jutay ang presyo sa petrolyo sa nakaga mo taas. Ha? Kaya kini nga tuwa mga ahinsya, mga higala nga nag-gitugutan nga mo'y i-monitor ang presyo sa bugas. Ikaw raman nga tuwag ni mga tabagha.
1: Pinawa!
0: Nagtuwa mo nagtrabaho ni mga panuhay? Wala ay! Oh, wala inigmata ninyo, inigato nyo sa palingke mga kaigsunan. Nga naman importi maning mahala sa presyo sa bugas?
1: Pinawa!
0: Nga barato mo ang presyo sa petrolyo? Alakala na natulong ba ni atong ipansulduhan?
1: Pinawa!
0: Di ka mabullshit, ano? Diba? Mga kaigsoonan ko, nga to ang mga top stories ka itong gihatagan o pagtagad din buntag. Samtang sa dugang pang bahin, mga kaigsoonan, dinikaroon sa to ang mga balita, sa to ang Express Pasada headlines.
2: Express Pasada. Express Pasada. Headlines.
0: Sa balitang lokal, patay ng alawa sa bata nga naanod sa Davao River na palgan na.
2: Express Pasada.
0: Na-recover na sa mga otoridad o mga rescuers ang patay ng alawa sa usa ka bata lagi katahong na anod sa Davao River tungod sa pagsaka sa tubig baha sa miagi lamang nga adlaw.
2: Express Pasada.
0: Agbay ramin ninyo gapahibalo mga ginikanan ba nga pag pananglit mo taas gani ang tubig sa sapa.
2: Headline.
0: Ha?
2: Express
0: Hiklin Pasada. Hiklin mo dinitso. Usama po niya ito ang mga kasapaan, mga kaigsoonan nga kining mga creek bitaw sa sapa. Gihimo namang balay. Oh. Kaya kita mga yanong mga Pilipino, ato naman magpuyo mga higala ng daplin sa sapa ka ng gaumbaw na sa tubig. Tarukan pa magani ng tubig ng tubig. Tarukang tubig. Tarukan pa magighaligi mga higala ka ng lapihan sa dagat. Pastila na lang gino eh. Wala lang kita nagkapangita mga higala o ka ng isaktong malaba. Buti pa malaparan ng ato ang Pilipinas, mga kaigsoonan. Nga nung ato maging ibutang sa peligro ning atuang kahimtanga. Usay di kita kasabot, mahigala sa atuang pamatasan, pamaagi lagi. Ano nga, bupugos kita, mahigala puyo, aning lisod kayo nga lugar na naman tayo sayon. O, tanawa, unsay na itabok karon mga kaigsunan. Hilak sa tudo ang ginikanan. Kaya lang nanti sa may babasol ani, bata ba niya nga, bata man ka ni. So, wala pa ni saktong nga pamuot mga kaigsunan. Sa dugang bahin, di ana po no. Di ana po nag-sigig, sungog-sungog ka na to, mga kaigsunan. Usbaw na po ni. Double Light and Power Company, DLPC, mupatuman na usap, usbaw, singil, daan pa ko.
1: Pinawa!
0: Sa kurinte karon nga bulan musaka kuno ga 0.78 centavos sa kada litro kada litro naman kada kilowatt hour ang singil sa kurinte sa Davao Light and Power Company or DLPC Inc. Kini alang sa billing period gikan sa bulan sa Hulyo 11 hangtod sa Agosto 10. Gipangatarungan sa DLPC tungod kuno kini sa mahimo nga 13.9 pesos sa kada kilowatt hour ang residential rate gikan sa kanhing 12 pesos and 30 centavos sa kada kilowatt hour tungod sa pagsaka sa presyo sa wholesale electricity spot market WSEM. Patigala ko ani mga tawhana mga kaigsunan og asa ni sila gakuha binimo ga dito ni gakuha mahigala sa Ilaom sa kalibutan. Actually mga kaigsunan ang tanan ani iya ni sa tuang kuan iya ni sa tuang kuan ani iya rin sa nicho ani nato. Oh. Kini nga tanan nga resources nila mga kaigsunan gihinatag ni Ginoo mga igsoon pero sila wag e pagtanaw mahigalas mga tao nga mga tigsimba ra pud us Ginoo. Oh, wag ina nila ginatlantaw mga kaigsunan nga oy pareha ra man day nato ni sila. Nanto sa sa ninyo ha. Kaya mapatuman pa man og kuan kining mahalagi kuno kayo ang kining wholesale electricity spot market. Sumala pa sa Davao Light and Power Company. Anyway, usara man ni kabulan no, Hulyo 11 hangtod Agosto 10 sa kasamtangan nga kuan. Kasamtangan mga higala nga tuig. So, expect by next month ninyo nga billing, medyo maubos-ubos yung nagjuta. Anyway, no? Oh, limang ka mga kaigsoon na tagdusi na karon ang ato ang kuano. Tag 30 pesos and 9 centavo na ang kada kilowatt hour. Oh. Muna mga higala, hala, sige pa magpa-aircon na karon sa inyo panimay. Ganahan maka mo magbayad nga magsangkiig mo.
1: Pinawa!
0: Dili karon sa tong balitang balita na to karon mga kaigsoonan kong regional. Update may kalamigitan sa mga pagbaha mga kaigsoonan sa kinaiyahan. Habagat mitala na kuno mga katrupa og 885 million pesos nga danyos sa agrikultura dito na pita sa BARM sumala pa sa Department of Agriculture.
2: Express Pasada.
0: Misaka nga to sa 885 million kapasos ang damyo sa agricultural nga or agrikultura sa mainland BARM. Ilabi na sa mga lugar nga naglangkob o gilangkuban sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte o Lanao del Sur. Tungod kini sa mga pagbaha nga dala sa nagkadaot nga panahon gumikan sa miaging bagyong Inday o sa habagat.
2: Express Pasada.
0: Sabi mga kaigsuna, no? Unya, borabag imbalansig yung kayo karon ang panghitabo. Mga higala sa tuwang palibot, taas na ito ang presyo sa petrolyo. Gibaha pag ita mga kaigsoonan di pagigilinog gi uyog mahigala nga murag gilubok sa linog gibaha pag yun grabe parang wrath of God mga kaigsoonan. Sa uban pang bahin sa balitang regional,
3: good morning.
0: Oy, basi nakalimot mo dag init og tubig karon mga kaigsoonan, dili na kanang iligo ninyong init tubig ha. Kay hilos gid mo diha.
1: Pinoa.
0: Ha? Kada mag-init ganit ang tubig mga kaigsoonan, isulob na siya nato og mag para ka timplahan nato nagkape. Oh. Para sa tuwang imnon nga, Santon Plus Coffee Mix nini nga buntaga mga kaigsoonan. Gumikan kay kini mao ang Santon Plus Coffee Mix nga kapina tambal pa. Ang pamansang kape ng Pilipinas. Sa pambangbahin din karon sa tuwang balita ng atong hatagan o pagtagad.
2: Headlines. Headlines.
0: 138 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga druga.
2: Headlines. Headlines.
0: Nasakmit sa Northern Mindanao.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Malampuson nga nakumpiska sa kapulisan sa Region 10 ang minilyon ka pesos nga kantidad sa shabu ug marijuana, apil na ang 119 na milyon ka pesos nga smuggled nga mga sigarilyo gikan sa ilang operasyon sa unang tunga sa tuig.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Ah, normal naman na karon mga kaigsoonan, di naman tamatingaan ng daghang druga nga, di ba? Ma-confiscate sa to mga otoridad.
2: Express Pasada.
0: Kaya kung normal na lang anak. Ato na igon na naman ta og sa kuan pa. Igon na naman ta mulingi ana mga kaigsoonan.
2: Express Pasada.
0: Ora ba nga tuang kuan ba? Kana bang immune system ba naanad na lang? Oh. Meaning ang atuang pandungog mga kaigsoonan og atuang taste sa tuang approval may labot diha. Kuan na approve as thinking na mga kaigsoonan. Or wa pa nimo nauna-una aprobado na. Tingala pa mamo nga naanad naman taan ang balita mga kaigsoonan nga dinagko tag minilyon ka pesos nga kandidat sa droga makumpiska.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Ang butog nga nung anong nagkadaghan ni karong panahuna mga kaigsoonan. Ah, basinog doon na tay kada lungsod karon doon na paktorya mahigala sa illegal nga droga. Doon lang taana. Ipong tayo naman yung daghana mahigala gahitak mo. Samta malampuson nga nakumpiska sa kapulisan sa Region 10 ang minilyon nga kantidad mga kaigsoonan. So, congratulations sa ato ang mga pulis kay nagtrabaho gihapon sila, no?
2: Express Pasada.
0: Dili karon sa ato mga balitang nasyonal. Impeachment court gipaboran ang sampina sa financial record ni Vice President Sara Duterte uban sa hangyo sa prosecution panel sa House of the Representative.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Sa ika-pito kaadlaw ng impeachment trial giaprubahan ni Presiding Officer ug Senate President Francis Escudero ang petisyon nga isampina ang mga bank ug tax records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana tumong nini nga masusi ang mga transaksyon sa 19 ka mga institusyon ug ahensya lakip na sab ang Anti-Money Laundering Council AMLC.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Saban pang bahin mga kaigsoonan sa to ang mabalita ang hatagan og pagtagad. Yano nga dignitadong suna or State of the Nation address sa 2026 giandam na sa palasyo sa Malacañang.
2: Express Pasada.
3: Express Pasada.
0: Gipamahayag sa palasyo sa Malacañang ang umaabot nga ikalima nga State of the Nation address suna ni President Ferdinand Marcos Jr. alang sa Hunyo, Hulyo 27. Mamahimong yano apan puno kuno sa dignidad. Walay mga celebrity directors o bunggang pasundayag nga mahitabo. Samtang gipasigarbo nila ang natala nga 28% nga to sa 34% nga trust rating sa Pangulo sa labing bagong survey.
2: Express Pasada.
1: Pinawa!
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Nota na pamugasa na gika ng survey. Nota na si Presidente Bongbong Marcos.
1: Pinawa!
0: Asa nila na gikuha na ilang survey. Mahigala, no? Basta kay ang sulti ana nila, giganahan man daw ang mga tao nga to sa kuan, nga to sa Pangulo. Bisan pa mga kaigsoonan ko, gitudlo ni siya nga siya mo'y pinaka-ulo sa mga serpente. Diba?
1: Pinawa!
0: Tanong siguro na to ang atuang presidente ani base ato lang paboton kay base noga yan ang i-mention maigala panahon sa yang State of the Nation address. Anyway, 21 naman ta karon. Unom kaadlaw na naman ang nagpaabot magkaigsoon na sa sunod nga semana pohon ato na mabati maigala ko iya bang ibutya nga your beloved people, my beloved Filipinos, mga kapatid. Ha? Sa totoo lang, ang sorbi na yan ay hindi kapani-paniwala.
1: Pinawa!
0: Alam niyo ba, ang mismong naniniwala dyan, ang aking tagapagsalita.
1: Pinawa!
0: Itong auntie ninyo na naging naging nakasuot ng eyeglasses, harap ang mga tagapagbalita sa palasyo ng Malacañang, si Auntie Claire nyo.
1: Di ba? Pinawa!
0: Siya lang ang naniniwala dyan. Malay na to kung kanang iyang istorya mga kaigsoonan, no?
5: Bangas ka.
0: Mga kaigsoonan, kini nga to mga balita nga to ang hatagan og pagtagad mga kaigsoonan ko. Ngayon na pati dinhi sa to ang panag-uban exciting Pilipinas. Sa isgutanan nga taga na tog pagtagad karong buntaga be. Dara. Impeachment court mitugot sa subpoena alang sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Now, kagahapon, ako nabati, mahiga lang, nga dunay mga nag-react, no? Nga, mga senador, relative, diha karon sa complaint, impeachment complaint against the Vice President. Okay. Now, ang rason mangkod karon sa uban nga mga jurors, no? Mga senator judges, nga daw sa ang impeachment court mao man karon ang himuon nga maoy fishing ground para nga makuha ang dokumento nga kuno nagapamatuod mga katrupa nga nagapamatuod nga kuan kini ba kana bang dunay hidden wealth ang Vice Presidente. Ang ilang argumento mga kaigsoonan sa uban, no? For example, kini si Senator Alan Peter Cayetano. Ngano nga diri man ninyo himuon ang pagpangita, ang pag-explore, ang pag-navigate, diha karon sa inyong interests, pagpangita, pag-search sa mga dokumento, ebidensya sa inyong pasangil batok sa presidente, sa vice presidente, nga ang burden of proof dapat naa naman na karon sa prosecution. So therefore ang prosecution giingon nila mahigala kung kulang gani ang mga ebidensya sa mga tao nga may pasaka, may bitbit sa maong katarungan, maong kaso ngadto sa vice presidente. Ang prosecution panel automatic mga kaigsoonan nga ilan ang iabsuelto. Eh siyempre mga kaigsoonan, ikaw naman pag nakakatanggap ka Senator Alan Peter Cayetano ng allegedly 150 million, sino bang congressman? Sino bang congressman ang umayaw niya?
1: Pinawa!
0: Kung kayo po ang tatanungin, Mr. Senator Alan Peter Cayetano. Yung kamay nyo ba ay patuloy na sarado? Ako'y nagtatanong lamang.
1: Pinawa!
0: Alas 5:11 na ay.
2: Express Pasada.
0: Si Ma'am Gloria Malala Apilo, good morning ni mo ma'am. Always listening kuno siya sa exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan.
2: Express Pasada.
0: Si Ma'am Ningski Ventura, good morning Sir Bricks. God bless.
2: Express Pasada.
0: Kumusta ang padigusan diha, ma'am? Diha sa Digo City, mga taga-Digos, mga kaigsunan na to, Digo City. Kailan ba sila yung padigusan festival diyang napita, mga kaigsunan? Lahir ba ni silang padigusan kay kuan, kanang maglitso ni silang daghan kayo? Unya, ibaligya sa mga tao, mahal naman gihapon. Sabi na, kung libre na. Ha? Baligya man dahil gihapon niya. Mahal pag yun.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tingala pa man ta, mga galawa na magibarato karong panahon na, ay. Oh, kaniadto, kung kaniadto, mahigala, litson ba, no? Para sa katong mga pork eaters, mga kaigsunan. Ang litson kaniadto, taga 300, dugay kay mahurot, kay mahalan pa mga tao. Karon taga 1,000 na ang kilo, samot nga di na mahurot.
5: Mga Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kunti namang mahalag yun in town, mga kaigsunan. Halos naman tunga sa sako naman na. Oh, wala mga kaigsunan ko ha. Good morning kaninyo mga taga-Digo. Si Munda Lapure. Ma'am, good morning. Mayong buntag, sir. Mayong buntag ni mo, ma'am. Si Sir Arnold Altivo. Ingon pa niya, good morning. Good morning po ni mo, Sir Arnold. Si Sir Randy Arciaga Santisas. Naminaw ko no siya. Mga kaigsunan, salamat kay ni mo, sir ha. Sa iba pagpaminaw. Unya, si... Di pa diri ang uban na ito ng mga tigpaminaw. Oh. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Bricks. Good morning po din mo, sir. Ah, kumusta man diha? Si Tristan White Gulay. Mayong buntag, katrupang Bricks. Mayong buntag po din mo, katrupa. Ah? Good morning. Good morning kaninyong tanan diha. Alas 5.30 na, may gala sa buntag. Hinaota mga kaigsunan. Hanggang doon na ininit nga tubig karon. Para sa ito ang pagtimpla o mainit po nga mahigop na ito nga kape, mga kaigsunan. Para sa ito ang Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Now, mubalik ta din sa ito ang panaguban human lamang sa mga paybalo. Kining atong oras na itong gihatod o pinagi sa Santon Plus Coffee Mix. Kape na, tambal pa. Standby!
6: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
10: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kuntian lula.
13: Ngano man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuon akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
18: Available sa mga butika.
19: Kating, pabalik-balik lang.
7: Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
18: Isang pahid lang
9: ng Santhon Plus Herbal Oil.
18: Tanggal ang katikati.
9: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
18: na all-in-one
9: sa presyo
18: magaan.
19: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santhon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
19: Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
21: Mapalit sa mga butika.
19: Santhon Vitamin C.
22: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santhon Gold Coffee Mix.
23: X-F-M.
24: X-F-M.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting!
27: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
28: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
29: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
30: Dili sa kulang ko o wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
31: Kaklarek sana!
26: Exciting!

0: Balik tama mga katrupa, dinikaroon sa itong panaguban ang exciting Pilipinas, mga kaiso ng kadali lang ha, kay di ako ko ipahibalo, ipahila sa inyo lagi. Although, kaila namang gidagway, nakaila namang gid mo ni Ani, siguro ang uban nakatilaw na, pinapag-iuban, mahigay lang awa pa, igo na lang maminaw. Kay Balota, sakit ni nato nga mga Pilipino, by the way, mga kaigsunan, nga pag tambagan ganita, mga kaigsunan, labi na kinabitong, nakita nyo na kina mag-away? imong ipasipay? Imong uwangon ba? Di ba ang kanang imong giuwang ni Gara hinog kuan ni kinikisi-kisi hinon nga dili magpauwang? O na mga kaigsunan, dili karon sa tuang kanunay na mo pagpahibaw sa tao. Inuman eh. Di inon mo inom. Oh. Kaya mura lagi ka nang gaaway lagi nga imbis nga uwangon, ah, badlungon nga ayaw lagi kay basing madunggaban ka. Mugara man hinon, dunggaban pa bitaw ato ha. Kaya nga lagi hinon, mahiga na, may nagpatuo ko ni mong uwang din.
1: Pinawa!
0: Ano kung gano'ng gina mga kaisunan? Pag uwangon ang tao mga kaisunan, mugara man hinon? Oh. Kaya nga kung nakita na karon sa mga video, mga katrupa nga kuan ba kana bang pag-abot sa unahan bitaw kanang human na bitaw ga kuan kanang nahitabo na ang dunay angay nga dili mahitabo mga kaigsunan nagmahay na mga tunto tortuguka gidoy
1: pinawa
0: ha busa leksyon kini natong tanan mga kaigsunan kay dili man lang ikaw ako og sila
1: pinawa
0: ang dunay ingonado nga batasan. Murag ambot og naglatay na gid siguro ni sa atong dugo ba no? Unsa man nga ako mga lulo nga mga hapon kaniadto og mga lulo nato nga mga Spaniards. Ha? Nagtipon man diri sa Pilipinas. Unya dun mga Malay na tadaan. Atong dugo mga kaigsunan mga Malay. No? Ato mga dugo mga kaigsunan dugo sa mga Moro. Gisagulag hapon. Gisagulan pag yun mga kaigsunan o kining gisagulan pag yun mga katrupag Spaniard. O, mana nga itong ang apelido na ito karon mga higala nga Arieta. Apelido na ito karon Flores.
1: Pinawa!
0: O, ganawa niyo ang uban ng apelido mga higala. Di ba murag hapon? Iba, no. Di ba? Murag hapon. Mana mga higala, mixtures. Doon ay mga mixtures of, unsa ni ba? Kinibang mga bloodlines. Una mga kaigsunan nga kung badlungon ang tao, kita mga Pilipino, lahi man ta kay kini mga foreigners sa mga foreign na people mahigalang uban pag badlungon mo padaplin man. Kita mga kaigsunan mura mahinog kabayo mahigalang nga nakabuhi squadra.
1: Pinawa.
0: Bitaw kadali lang. Murag naglayo naman ko ani. Mga kaigsunan dini karon sa tong katuyuan ba nga kini bang mao ni among tuyo lagi? Nga ayuhon ang ato ang lawas kinahanglang lagsik ta kanunay. Oh. Mabitaw na nga kanu inigtungtong na ko disbuntag sige kog hangyo aning uban na to nga hala Panginoon mo dag tambal. Oh, kay og kami nyo pangutanon ang Yes to Health na agyud na kanunay ba. Mm. Inyuhan na lang yung kakugi sa pag atos mga butika. Oh, naara gina ninyo mapalit ta gina ninyo diha. Mayon ta karon og kape kay ato ang batasan nga muhigob gitag kape mga kaigsunan, di ka no, muhigob pa tag kape nga dili tambal. Ari ta karon sa kape nga tambal, di ba? Oh. Kada bang dili ta magbasol, dili ta magmahay nga gapalpitit ga ulbo-ulbo imong dughan mga kaigsunan nga murag mubuka mga kaigsunan. Matingala ka nga naunsa man ni akong dughan nga nagsige naman ni ulbo-ulbo. Mura man nig Mount Pinatubo? Kabutuho naman kayo ni? Alang ka, alangan mga kaigsunan nga sige naman kag-la-la anang kape mga kaigsunan nga grabe makadaot sa imuhang palpitation. So may tabo diha mga higala, basin niya atakihon pa kadya karon sa heart? Ah? Or baka ha, matrigger ang imuhang high blood? Di ba? Oh. Dobby, kung doon na kay problema sa imong kasing-kasing, mga kaigsunan, unya, inumani mo na kapi na kapi pa. Oh. So, sa may tabo ni mo, di, atakihon yung kasi mo sakit sa kasing-kasing. Whereas, kining kapi nga, Sampton plus coffee mix, mga katrupa. Doon na ni siya ay giingon, gikan sa iyahang soybeans, sa protein, mga katrupa, nga makapaayo sa tuang kasing-kasing. Unsa man ang gitanyag ani, kini bitaw mag-replace kini siya sa red meat with the soy products, sama na lamang sa tofu, tempeh, o soy milk. Nga din, kini mga kaigsunan ko, dunay tanyag, dunay offer, nga nag-reduce, nagpaubos sa risgo sa heart diseases. Na, kung magpataka lang mo pahingog, madihawa na may labo.
1: Pinawa!
0: Ha? Kung nahigugma mo diha sa dili ninyo angay nga higugmaon, awa na may labot diha kay gugma maguna gisguta ninyo, pero kanang sakit sa kasing-kasing nga mura gitusok-tusok og dago, mga kaigsunan.
1: Pinawa!
0: Ang tagadi na kakaginhawa, tibway eh! So inom kita diri karon sa Sampton Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Otherwise, sa isod kita diri karon og rectangular nga kahon. Diba? Oh. Ito naman si tanyag ani, mga kaigsunan. Study magini, oh. Ang pagtuon, mga kaigsunan, nakuha kini, gipahibaw kini, gikan sa mga health expert, health study, dito sa UCLA, mga kaigsunan. Oh. Nga binipisyo sa soy, mga kaigsunan, hulip kini sa kinibang red meat, mga kaigsunan ko, uban nga gihimo, pwede ni siyang mahimo, nga mo ni ginahimo karon nga tofu, soy milk, nga makaparidos sa heart diseases. See? Oh. Dapay malunggay, mga kaigsunan. Oh, gusto ninyo? Nga ipaybalo pa ginako ni sinyo, ha? Unsay tanyag diha karon sa malunggay? Actually, ang malunggay mahigala almost 300 or 300 ailments ang pwede niya atambalan. Oh. Mao na siya, mga kaigsunan, ang usa ka tanom, mao ni usa sa mga gi-produce, gi-kuan sa una, gi-kampanya kaniadto ni kuan ni former late senator Juan Flavier, katong let's do it. Katong former DOH secretary. So, mo na, mga kaigsunan ko, dapat mang gusto no, nag-reduce sa inflammation. Gumikan kay rich in fiber, mahigala kining mangustin. Oh. A malunggay, kini ginatawag nga moringa olifera. Oh. Now, nagsuporta kini sa calcium, bones ug fit, teeth healthy kanatong tanan, mga kaigsunan. Ano sa lang nasa sa mga tanyag, ha? Sa malunggay, mga kaigsunan, kay kining malunggay nakapaubos po ni sa blood pressure sa tao. Gusto na to, mga kaigsunan, kung malikay kita sa mga peligro. So busa, dirita karon sa pag-inom og Sampton Plus Coffee Mix. Ay, makabalaka. Gumikan kay kining kape, mahigala, tambal kini. Alright, mga kaigsunan, alas 5:30 na sa buntag, mga katrupa. Doon na tayo, direkta na lang ko din karon sa kinibang kuano. Kining gi pahibalo karon, gihimo karon sa Supreme, sa Senate impeachment court. May kalambigitan diha karon, mga kaigsunan, sa pagtugot nga hatagan og mag-issue og sampina alang ngadto sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte. Ingnan na lang nato, anaron na lang nato ang ato ang kaugalingon, mga kaigsunan, nga kung tinod nga ang prosecution mangayo pa og sampina aron nga mangita pa og mga ebidensya human na file ang article of impeachment, mahimo man kining pangutana diha karon sa prinsipyo sa due process.
2: In short, there is no proper due process implemented by the House of the Representatives during sa ilahang pag-receive mga katrupa sa impeachment complaint against the Vice President. No? Kaya niya itong tapanahon na mahigala, waman na sila nakita dito nga saktong ebidensya, nga nung wa nila ipadala dito sa Carmen na... sa Carmen... landfill. Parang nga ibasura na siya dito.
1: Pinawa!
2: Diba? Ila man nino, kinang itipigan, gisood man nila nagkaban mga kaigsunan. Unya, abin ni Mugga, kumplito na. Di pa man di ay. Mangaya pa man di sila karun o gayuda, mahigalagikan sa mga senator jurors, mga senate judges, na, Mr. Senator, tabangi mi. Ha? Ah, gipangutan na bito sila kaniya kagahapon, si Siljuk no, mga kaigsunan, hapit na tangso ang ipon.
1: Pinawa!
2: Gipangutan na ni Senator Alan Peter Caetano. Doon na, nakita na ba ninyo? Nakita ba ninyo nga may naibidensya? May kalamigitan na karon sa kinibang bank records ni Vice President Sara Duterte? Iwala. Ingon na hinon siya, gitubag ang pangutan na mahigala o question po. Gusto ba ninyo nga himuon na mo nga kinibang trial ang amuang House Committee. Kalami alabayon lagi mahigalo kanang maso lagi.
1: Pinawa!
2: Tingala magka di mga huswa mahigalo katong ngipon nga nagaigdal mga kaigsunan. Murag kamuti sa buhol.
1: Pinawa!
2: Ha? Laibay ni kamuti sa buhol mga kaigsunan kay mangliki ang yuta. Iuna lang naitabo mga kaigsunan.
1: Pinawa!
2: Oh. Sa kasagaran, ang usa ka kaso kinahanglan adunay igo ng ebidensya. Sa dihang gisangat pa kini mga kaigsunan, para nga mutuo ang mga tao, ang publiko, mga katrupa ha. Diba sa ninyo og mutuo ni mga tao karon nga awala na. Ma-impeach gini si Vice President Sara Duterte. Oh. Mga kaigsunan, kining gihimo karon nila mahigala, pagpamatuod lamang kini karon. Nga kulang sa mga ebidensya ang House of the Representative, ang prosecution, may kalambigitan mga kaigsunan. So magdepende kini karon sa ato mga senator jurors, sa ato mga senator judges, kung ila bang tugutan mga kaigsunan, ha, nga dili event ang law. Pero kung event ang law mga kaigsunan, hala piliya pa na ninyo kanang si... Erwin Tulfo.
1: Pinawa!
2: Diba? Oh. Kaya dapat mga kaigsunan ko, parang nga dili na hassle pag abot dito sa Senate Impeachment Court, trial na lang sila. Di ang mga ebidensya, Mr. Senator, parang para sa inyohang paghukom. According sa bank records nga mong nakuha, via court orders, case number, blah, blah, blah, blah. Oh, nagsulti nga ang record ni Sara Duterte ni abot og billions of pesos ang iyang katigayunan. Ano ba? Iwa pa di ay? Subuti pa sabot mga kaigsunan nga palpak mga kaigsunan ko ang atong House of the Representative. Unya gipatuon nila karon nga tos publiko nga sila kining si Sara Duterte kawatan. Ha? Samtang sila nga nagdawat og 150 million og ikaduha 20 million allegedly, dili sila mga kawatan, mga buutan, mga anak sila sa Santos. Dati. Kadali lang kay mangumersyal sa tama kay Exxon alas 5:35 na sa buntag oh. Sa ato oras atong gigahin mga kay Exxon dinhi karon pinaagi sa to ang premium D3 soft gel capsule. Atong premium D3 soft gel capsule mahigala maupo ni ang makapaligon sa to kabukugan, muscles ug uban pa. Layo kita mga kay Exxon di sa peligro sa pagtakod nini nga mga virus gumikan kay ang premium D3 soft gel capsule mahigala do na kana siya ingredient nga VCO. kanang virgin coconut oil gitun-an kana sa mga eksperto o nag-ingon nga makatabang kini sa pag-abog sa pagpatay sa mga virus nga ikamatay pot sa tao. Kung magpasagad. Mao gani na mahiga lang atong imnon kanunay kini nga premium D3 soft gel capsule kung gusto pa natong mabuhi. Ang premium D3 soft gel capsule ato ni mapalit ya karon sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP o sa Mercury Drug Store o kinibang generica nationwide. Sa tanang mga butika nga na sa inyong mga lugar, mapalit na ninyo mga keksyon. Alas 5.37 na sa buntag, Philippine Standard Time. Mubalik tayo man sa mga pabalo. Standby!
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kung diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang niyo mo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
10: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kung Sai, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko batiyo.

0: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Plus herbal soap.
4: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Mga katropa. Available.

Balikta mga katropa, dinig ka rin sa ito panaguban si Sir Lovito Ninyisa. Good morning ni mo, sir! From Butuan City. Kanunay kuno sa nga naminaw diyang napita sa may Butuan City via Facebook live streaming broadcast. Good morning ni mo, sir! Ay buntag sa mataga Butuan. Mayong buntag kaninyong tanang. Labi na ni sa kong kaila diyang si Luloy. Okay. Si Luloy, kalimot ko sa pilido ni Luloy ba? Pagumangkon to sa kuang mari mga higala nga mipanaw na intawon sa laing nga kalibutan. Mato gani mi dito magkaigsonan ang magdali-dali na siya luto og litson. Dali ara kayo. Pamahaw magluto og litson nga prisko. Paniuto magluto na pug litson nga prisko. Grabe lagi. Dito nagsugot ta sa kong BP ba? No? Sabi na nila ni Kuan dia ni Jocelyn. Galigo. Good morning kaninyong tanan diha dapita sa may Butuan City. Si Galios pala, no? Si Jocelyn Galios, mga parinti ni pagumangko ni Mats nako, Tata Riola, mga kaigsoon. Okay. No, si Helski Ho, morning katropa. Morning. 44 na ang atong oras, mga kaigsoon na. Ato sa atuan, karoon ang mga reports. Gikan sa to ang mga sister station, big. Gikan sa sister station na to sa Mindanao area. Para sa to ang exciting Pilipinas.

0: Diay balita makaigsunan nga 60 o 60 pulis sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters gipilalom karon sa random drug tests. Atong i-check ang report niya si katrubang Larsanyol. Katrubang Larsanyol, good morning, please come in. Live report.
1: Mukabat sa 60 ka mga personahe sa Davao de Oro Police Provincial Office Headquarters ang gipailalom sa random drug test Hulyo 20, 2026 sa buntag. Sa interview sa XFM Dagao News Team kang Davao de Oro Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesario D. Duquiling Jr. Gipaygayon matod pa matag bulan sa dili matag ng kapetsa ang maong aktibidad isip kabahayan sa internal cleansing sa Philippine National Police nga nagtingiwa sa parayong kampanya aron hinluan ang hanay sa kapulisan batok sa mga abusado o mga badlungon ng mga pulis. Lakip na niini ang pagsiguro nga walay bisan usa sa tigpatuman sa balaod nga nagapila pila sa kalihukan sa illegal nga droga aron mapalambo matud ba ang disiplina o integridad sa organisasyon sa PNP.
2: Naami 60 ka police personnel nga nag-undergo sa random drug testing.
1: Gipamahayag usab din Police Colonel Duquiling nga random process ang maong aktibidad og wala kini gipili sa tubang matud ba nga masiguro nga nagsubay sa hustong proseso ang random drug test. Wala nila gi-considera ang ranggo, posisyon o assignment sa usa ka police.
2: Wala na mo gi-consider ang ilang rank, ang ilang posisyon o ilang assignment o kung sa bang personal population para ma-ensure po namo nga impartial and objective ang among pagkandak in accordance with the established PNP procedures.
1: Gipangunahan ni Davao de Oro Police sa Forensic Unit, Police Captain Justin Chloe Celeste, M. Dunado, Forensic Chemist, ang maong aktibidad sa pagkuha sa mga urine samples sa mga police personnel.
2: Kay naamang gudutahay, magpositive siya tungod kay naay mga ginatake na mga tambal.
3: Okay.
2: Pero another process na po ang ikandak ato, sir, para ma-determine na to kung ang source sa iyang pagkapositive is through sa illegal drugs or sa other sources.
1: Giklaro usab sa provincial director nga kung adunay magpositibo sa initial nga resulta, ipailalom kini sa confirmatory test o naikonsidera nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga samtang ipahigayon na sa pang-investigasyon alang sa evaluasyon.
2: Ato ning i-refer sa ato ang investigation section para ma-evaluate. And then kung nakaso nga mo come up, i-refer po namo sa higher office para sa appropriate action.
1: Dugang paghatag katinawa ni Police Colonel Duquiling kung mapamatud-an human sa investigasyon nga positibo sa paggamit sa illegal nga droga ang usa ka pulis. Dako matud ba ang posibilidad nga matanggal sa iyang trabaho isip usa ka pulis?
2: Kabalo man ta nga the use of illegal drugs is a grave offense jud sa PNP, so dako jud ding tulubagon sa atong concerned PNP if ever na magpositive siya.
1: Gidayeg usab ni Colonel Duquiling ang kapulisan dili lamang sa Davao de Oro kundi lakip na sa tibok Rion 11 nga wala makapil-apil sa aktibidad sa illegal nga droga o ginasig nga mahimang matirod anon sa pagpanerbisyo aron magpabilin ang taas nga moral sa kapulisan aron ang pagsalig sa katawhan magpabilin.
2: Dapat mo tuman jud ta sa balaod dili na to gubo na atong pagpanerbisyo tungod lang sa illegal na droga. And
1: walang ipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News. Live report.
0: Salamat katropang Larsanyol sa report 5:48 ng atong oras. Good morning day kay Ma'am Nita Valderosa of from Canada. Good morning ni mo mama, ang hapon sa inyo ha diha. Morning diri sa tua sa Pilipinas. Si Thomas or Tomas Bastasa Suroy-Suroy, ingon pa niya, good morning, wala na ba'y pag-asa ang presyo sa mga baboy, sir?
4: Live report.
0: Na, huwag ako yung mapatagnaon na ni sir, no, doon ay pag-asa, sir. No? Kung gabaan na ang kining mga multinational og big time farm owner nga mao'y himo og sakit nga kinibitong African swine fever. Kaysa tinuod lang ilaharam ang mga baboy ang way sakit. Ang kini mga backyard nga mga baboy bisan og dagko kayo og mahal po kayo ning ilahang nga mga facilities. Taon para man kaya nga magsakit og ESF. Pero kining dagko nga mga kumpanya, dagko mga multinational companies nga boy ka tudlo mga kaigsunan ngadto sa mga kuan kinibita mga backyard farmers. Nga dunay sakit ng ilahang baboy nga ESF. African swine fever. Kung matumbok ni mga kaigsunan sa tuwang ahinsas gobyerno nga kini mga tawhana mo'y gamugna ning sakitan ni para sila'y sila'y mabulahan samtang ang mga yanong ang mga lungsuran yanong Pilipino maot-ot og todo. Ha? Tanawa diri da pitas may Davao del Sur. Gakamatay na pud kuno mga baboy ngadto. Di ba? So, kana mga kaigsoonan dunay na solusyon. Kung tuk-o ni karon sa tuong ahinsa sa gobyerno, klarohon nila ni Maygala ilaning i-pinpoint og kinsa gigamugna ani. Tapos himuwa nila tambal Maygala unsa gitambal aning African swine fever. Mabarato, mumahal gid ang kuan palit sa baboy. Ang tanan nga mga tao na to, nga mga yano, Maygala, pwede makabuhi o maghimog tangkal sa ilang panimalay tagsa-tagsa para nga after 4 months, doon na siya mabaligya. Ano ba? Ruby May Fukusawa, ma'am, good morning. May buntag ko no. From Japan. Alright, mga kaigsoonan. Wala man tayo oras, inikaroon sa to ang panaguban. Sa ngalas, kinatibukan ang puwersa sa News and Current Affairs, XFM Network Philippines. Kiniyon niya lagad si Katrubang Brick Explorer sa magbiling kiniyon kung sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines. Ug muingon, kamaturan ang sandigan.
3: 'Og impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Alan Abay, Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
5: Andi kausun sa XFM Davao.
10: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
11: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
14: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
12: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining copy day kining Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
18: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
19: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
18: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
19: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
18: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
19: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
18: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
20: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: C. Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN

0: Golden Drug San Pedro.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarice, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa sa stress sa buntag.
2: Bullseye! Headlines!
1: Higil lang ang buntag, niya karoon natong mga headlines ning adlaw sa ito ang express balita sa buntag.
2: Headlines!
1: Sa ito ang balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Coffee Mix. DCPO mas ipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan human sa natalang bomb threat.
2: Headlines!
3: Sa balitang regional, bagong himugso nakaplagang wala na ikinabuhi sa Talakag, Bukidnon.
2: Headlines!
1: Ito ang balitang national, mga kasika sa Senado, gagapong adlawa, alang sa impeachment trial, batok kang VP Inday Sara Duterte Carpio, ang mga record sa bangko gipabuksan.
2: Headlines!
3: Sa balitang international, unom patay kapin 30 ang samaran sa sunod-sunod nga linog sa Peru.
2: Headlines!
1: Sa mga balitang paugnat sa kusog, Spain naangkon ang kampyonato sa FIFA World Cup.
2: Headlines!
3: Sa balitang showbiz, Ding Dong Dantes o Coco Martin naghisgot sa bagong proyekto alang sa mga aktor.
2: Headlines!
1: Sa mga balitang LRG World Skydiving Day sa US of US of A, mitala kini og 31,000 ka mga skydives.
2: Headlines!
3: Ug sa health alert, sinusitis ang ayan bang pasagdan o baliwalaon lang ang matang sa sakit.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa pitsa 21 na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Kami nyo matig balita karong oras.
3: Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyo katropang Alan Abais. Sa tuang mga balita, balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. DCPO mas gipahugtan ang seguridad sa mga tulunghaan human sa natala nga bomb threat. Ang express balita manukada ni Marvin Ibano.
5: XFM Report.
6: Mas gipahugtan karon sa Davao City Police Office kon DCPO ang paghatag og seguridad sa mga nagkadaiyang tulungaan sa syudad human sa natalang bomb threat. Kabahin sa mga lakang karon sa kapulisan, mao ang striktong pagpatuman sa mandatory bag inspections ngadto sa mga estudyante, teaching og non-teaching personnel ug sa mga bisita sa pagsiguro nga walay makasulod nga kontrabando, mga hinagiban ug mga gikadudahang butang sulod sa tulungaan. Pabilin usab nga gideploy ang explosive ordnance disposal kun EOD units alang sa padayong pagpatuman og clearing og canine paniling operations sa sulod og gawas sa tulungaan, isip kabahin kini sa proactive measures sa pagsiguro nga luwas og likay sa kabalaka ang mga magtutudlo og mas produktibo ang pagtuon sa mga estudyante. Ning kasamtangan, padayon ang hugot nga koordinasyon sa DCPO ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadayong investigasyon niini aron maila ang individual nga responsable sa pagpakatag og bomb threat pinaagi sa Facebook. Nagpadayon usab ang DCPO sa pagpakailap og impormasyon agig pagpaigmat sa publiko, ilabi na sa pagtamod sa culture of security pinaagi sa gilayong pagreport sa bisan unsang nasuta nga mga pinasagdang bagahe o gidudahang mga butang aron mahatagan dayon kini og aksyon sa kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
3: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, gipakita sa Davao City ang mga kalampusan niini sa Green Development atol sa Green Empowerment Seminar for ASEAN Countries na gipahigayon sa Beijing, China. Sa presentasyon ni Councilor Ragde Niño Ibuyan, gipasiugda ang padayon nga pag-uswag sa syudad ubos sa liderato ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Lakip ang mga programa sa pagpanalipod sa kinaiyahan, malungtarong kalambuan ug pagpalambo sa ekonomiya. Gipresentar usab sa delegasyon ang mga oportunidad sa pamuhunan ug mga green initiatives sa Davao City nga nakadani sa interes sa mga delegado gikan sa Laos, Malaysia, Thailand ug China. Sumala ni Ibuyan ang maong seminar usa ka higayon aron maila sa international nga komunidad ang Davao City isip usa sa mga syudad nga nagpalig-on sa green governance ug sustainable development sa ASEAN.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Dewarming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan na nakabenepisyo. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
2: XFM Report.
7: Gilusad sa Davao City Health Office kung Davao CHO uban sa Department of Health o Department of Education ang National Deworming Month pinaagi sa paghatag og libreng deworming tablets sa kapin sa 300 kamay estudyante sa VL ang Leonto Senior Elementary School sa Dakbayan sa Davao. Matod ni Dr. Vince Joseph Orpeza sa CHO, ang deworming usa ka importante galakang aron mapanalipdan ang mga bata gikan sa intestinal worms nga mahimong hinungdan sa sakit sa tiyan, pagkawala sa gana sa pagkaon o kakulang sa konsentrasyon sa pagtuon. Gipasabot usab niini nga dunay mga kaso nga walay makita nga sintomas bisan pa og dunay impeksyon. Busa importante matud pa nga regular nga makadawat og deworming ang mga kabataan. Samtang giawag usab ang publiko sa pagpractice sa maayong personal hygiene sama sa paghugas og kamot ingon man pagsulbog tsinelas og sapatos. Dugang pa sa deworming tablets, nakadawat usab ang mga estudyante og mosquito nets isip kabahin sa kampanya batok sa dengue o uban pang sakit nga dala sa lamok. Nagpadayon karon ang pag-monitor sa CHO sa kahimtang sa mga bata human sa maong programa. Mga katropa, aron karunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:10 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Registration alang sa Agong Uga Kulintangan Competition sa Davao City, giablihan na. May Express Balita si katropang Anali Borja.
2: XFM Report.
8: Giablihan na ang registration alang sa Agong Ungkulintang Competition nga magtapok sa mga musikero gikan sa 11 ka ethnolinguistic groups sa Davao City aron ipakita og mapreserba ang ilang tradisyonal na musika ug kultura. Gipahibalo sa lokal nga gamhanan nga ang kompetisyon eksklusibo alang sa mga miyembro sa Bangsamoro ug Indigenous People communities nga gila isip cultural barriers sa ilang tagsa-tagsang komunidad. Kinahanglan nga adunay duha ka grupo matag komunidad nga adunay 5-8 ka miyembro kip na ang magdala sa props. Gikinahanglan usab nga adunay kombinasyon sa mga tigulang ug batanong musikero ang mata grupo aron mapadayon ang pagpanunod sa tradisyonal nga kahibalo. Dugang pa nga ang mga partisipante kinahanglan 17 ka tuig ang panuigon ug adunay pirma nga pagtugot gikan sa ginikanan kung minor di edad. Sa adlaw sa kompetisyon, obligado matud pa ang mata grupo nga mogamit sa ilang kaugalingong instrumento ug mapasundayag sulod sa 5-8 minutos. Lakip sa gitugutan ng mga instrumento ang kulintang, agong, gandingan, dibakan, kulong, sariloy ug uban pang tradisyonal na instrumento nga kabahin sa ilang kultura. Mga katropa, aron healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Aduna kita 12 minutos na paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Dunga pang hukad sa itong balita nga lokal, misuporta ang buhatan ni Konsehal Bons Militar sa selebrasyon sa Nutrition Month pinagi sa pagpahigayon og mga kalihukan sa barangay 26-C. Lakip sa gipagayon ang livelihood skills training sa paghimo og chicken nuggets aron nga matudloan ang mga residente sa pag-andam og masustansya nga pagkaon ug dugang paginabuhian. daghang kabataan ang nakaambit o nakatilaon sa gilutong masusansya nga pagkaon isip kabahin sa mao nga kalihukan. Kamduman nga ang Nutrition Month nga gisaulog matag Hulyo pinagi sa Presidential o Presidential Decree number 491 sukad tuig 1974 nagtumong sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon ug paglikay sa malnutrisyon sa mga Pilipino.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, malampusong na rescue sa mga miresponding bantay dagat sa Barangay Panakan, Davao City ang magpamilya nga nagub-an og pump boat samtang anaatong atunga sa dagat dool sa Vanishing Island. Sumala sa report sa barangay pasado alas 8 sa buntag ning milabayng adlaw, human ang pagpamasul sa maong pamilya og dala ang upat ka sakong uling gikan kini sa Samal Island. May biyahe matod pa kini pauli sa Panakan dihang nagkaaberya ang gisakyang pump boat nga misangko sa pagkaunlod. Swerte usab nga dunay nakakita sa gilay o nga gilayong nanawagan o nanawag og tabang o gilayong na rescue ang mga biktima nga giilang sila Henry Munyon, Endeta Munyon ug mga apo niini nga si Yana Kinsaluwas nga nakauli sa ilang panimalay. Nunot niini padayong nagpahimangno ang barangay ngadto sa publiko ilabi na sa mga mulatas sa kadagatan nga sigurohong luwas ang sakayan ug kompleto kini sa safety equipment sama sa life jackets. Ilabi na ang pagkomunikasyon aron nga malikayan ang gikahadlukang panghitabo.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuwa nga balita, balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Ang atong balitang regional lato grato sa Santon Vitamin C. Bag-ong himugso, nakaplagan kining wala na kinabuhi sa Talakag, Bukidnon. Ang Express, balita mo kada ni Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
9: Nakaplagang wala na kinabuhi ang usa ka bagong himugso nga batang babayi nga giputon sa garbage bag o giabandona at bang sa Municipal Plaza sa Barangay 2 sa Talakag, Bukidnon, alauna 20 sa hapon adlong Domingo, Hulyo 19, 2026. Ang local government unit sa Talakag niyatag usab og maayong haya sa ginganlan nga si Baby Angel o kasamtangan kining gihaya sa St. Bernard Funeral Homes. Giimbitahan sa LGU Talakag ang publiko o sa gusto nga maghatag sa ilang katapusang pagtahod o pahasubo sa pagbisita sa haya sa mas suso. Samtang wala pa'y pinal nga detalye ang seremonya sa pagpalubong sa bata tungod kay wala may kabanay o legal nga nangangkon. O legal nga nangangkon kaniya ang pagpalubong pagadumalahon na o pagagastuhan sa lokal nga gobyerno. Nanawagan karon ang mga otoridad kung kinsa nga dunay impormasyon kabayan sa posibleng nagbilin sa bata sa lugar. Mamahimo nga mo koordinar sa kapulisan sa lungsod. Mga katrupan ing panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Tumarong Santon Vitamin C nga puno sa antioxidants ug mo palig-on pa sa immune system alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa katapusang hanig sa balitang regional, 9.57 million pesos nga kagamitan sa illegal mining na sakmit kini sa Prosperidad. Hepe sa pulisya ni isu ug pasidaan. May Express Balita si katropang Ray Alenton.
2: XFM Report.
10: Nakumpiska sa hiniusang puwersa sa kapulisan o mga environmental agencies ang gibanabana nga 9.57 milyones nga kantidad sa mga nagkadaiya nga makinarya o kagamitan nga giingong gigamit sa illegal nga pagmina sa may barangay Awa Prosperidad Agusana del Sur niadtong Hulyo 16, 2026. Ang maong malampusong operasyon gipahigayon sa Philippine National Police uban ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR, lakip ang Sinro Bayugan Mines and Geoscience Bureau Regional Office 13 isip kabahin sa gipatuman nga kampanya batok sa mga krimen sa kinaiyahan lakip sa mga nasakmit sa dapit mao ang duha ka bakho tulo ka gasoline powered water pump engine ingon man usab ang usa ka sloss box kun nasalaan sa Bulawan usa ka baterya ug uban pang mga kahinaman sa pagmina. Walay naabdan nga mga tao sa maong dapit o walay nadakpan atol sa operasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon aron mailhan ang responsable niini. Sa usa ka eksklusibong pagkikinabi sa sibyaan, hugot nga gipahayag ni Police Major Jerry Fernandez, ang Chief of Police sa Prosperidad Municipal Police Station, nga dili gayod nila tugutan ang bisan unsang porma sa illegal nga pagmina sa ilang lungsod o walay pasayloon ang balaod batok sa malapason. Ihangyo usab niya ang dako nga kooperasyon sa katawhan pinaagi sa pag-report dayon sa mga ginudahang illegal nga kalihukan og magmapanalipdan ang kinaiyahan og masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Ang maong lakang nagpakita sa kalig-on sa PNP sa ilang kampanya batok illegal nga pagminaubos sa timang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
11: Paano na sa Prosperidad Municipal Police Station, sir? Wala gitugot na illegal mining, labi na kung wala makaimang tag-illegal, kanang wala i-permit gitan sa DNR, gitan sa MDB, wala wala sila i-permit para sa pagtanda ka ng mga mining, mauna siya kung illegal mining, kung wala i-permit. Dili na ginakonsinti sa atong kapulisan ng coordination sa sindro o kineng hindi.
10: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Jere Fernandez, katropa, aron maangkon ang hamis o hapsay nga pamanit. Gamit na sa Clarsken Herbal Shop. Alang sa Dekesyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 18 minutos na paglagutok sa ikaalasay sa buntag. O karon tong sayron ng mga balita-balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ato ka na to siyempre sa Premium D3. O garitalya sa tong balitang nasyonal. Manukad sa tong sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita. Express Balita.
12: Mga katropa, epektibo na po ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw bunsod po ng muling paglala ng tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at Iran sa Middle East. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang pinakamataas na pinapayagang dagdag presyo simula kaninang alas 6 ng umaga ay hanggang 3 pesos 65 centavos kada litro para sa gasolina. 10 pesos and 68 centavos kada litro naman sa diesel at hanggang 11 pesos 77 centavos kada litro para sa kerosene. Tumugod naman ang mga oil company sa kahilingan ng DOE na utay-utayin ang taas presyo para hindi mabigla ang mga motorista. Dahil dito, nag-anunsyo Shell at Sea Oil na ipatutupad nila ang dagdag presyo ng paunti-unti. Ngayong July 21, magdadagdag lamang sila ng 3 pesos 60 centavos sa gasolina, 8 pesos and 20 centavos sa diesel, 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa July 22, magkakaroon muli ng dagdag na piso 20 sentimo sa diesel, 2 pesos 30 centavos sa kerosene, at sa July 23 may karagdagang 1 peso 20 centavos sa diesel at 1 peso 20 centavos naman sa kerosene.
2: Express Balita. Express Balita.
12: Humihiling ang ilang transport groups ng 2 piso na dagdag pasahe at ikinukonsidera ang pagsasagawa ng port strike kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon po kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, nakatakda silang makipagpulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang talakayin ang kanilang petisyon sa dagdag pasahe. Aniya, hindi na sapat ang piso na fare increase dahil hindi pa umuno nakakabawi ang mga tsuper sa pagkalugi mula pa noong Marso. Sinabi rin ni Acto President Libay De Luna na makatutulong ang dagdag pasahe upang madagdagan ang kita ng mga drivers sa gitna ng tumataas na gastos sa operasyon. Babala ng Manibela, maaring umabot sa 100,000 na driver at operator ang sumali sa transport strike kung magpapatuloy ang oil price hikes at hindi tutugunan ang kanilang kahilingan. Gayon naman, tutol ang pasang Mazda sa panukalang welga at sinabing mas makabubuti ang agar ang pag-aproba sa fare hike at pagpapatubad ng 10 pesos kada litrong fuel discount para sa mga pampasaherong sasakyan upang makatulong sa mga tsuper at operator.
2: Express Balita! Express Balita!
12: Mga katropa, balitang impeachment naman tayo. Inaprumahan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution na ipasubpina ang Bank Records, Bureau of Internal Revenue o BIR Records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC Records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng aligasyon ng umano'y unexplained wealth sa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint. Ayon kay Presiding Officer Senate President Francis Chis Escudero, natugunan ng hinihinging mga dokumento ang mga requirements ng relevance and definiteness sa ilalim ng rules of court. Sa klaw ng subpoena ang mga financial records mula 2007 hanggang 2021. Pinayagan din ng impeachment court ang pagkuha ng bank records ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasses Carpio, gayon amlak records ng 19 na entities at isang partnership na umunoy may kaugnayan kay VP Duterte. Gayunman, nilinaw ng impeachment court na ang mga dokumentong makukuha ay maaari lamang gamitin bilang batayan o konteksto sa paglilitis at hindi upang magdagdag ng bagong impeachment charge laban sa Vice Presidente.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Balik din sa ito sa Duck Bench sa Davao. Doon na kita ay 23 minutos na paglabay si Kalasay sa Bundag. At itong luparan ang balita. Balitang international.
5: Balita sa international. Balita sa international.
1: Detalye sa itong balitang international at ito sa Vision X Plus. Muabot sa 6 katao ang namatay o kapin 30 ang samaran. Umanmigo ang duha ka sunod-sunod nga linog sa syudad sa Chupaca sa Junin region dito sa Peru. Sumala sa mga otoridad, 48 ka mga balay ang hingpit nga nagunob samtang 18 pa ang mga panimulay nga nadaot. Muabot sab sa dulan 300 ka mga residente ang direkta nga napiktuhan sa maong kalamidad. Nagpadayon sa pagkakaroon ang search and rescue operations aron mapangitaon ang posibleng mga taong natabunan sa mga nagunob nga istruktura. Nagatag-usab og mga tolda o temporaryong kapasilungan ang gobyerno alang sa mga pamilyang nawad-an o puloy-anan. Parehin pa karon ang assessment sa mga daot o paghatag o relief assistance sa mga apektadong komunidad samtang ginamonitor sa mga otoridad ang posibilidad sa sunod-sunod pang mga paglinog sa maong lugar.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang sa Pigas Bahin, nagkadako ang kabalaka sa international nga komunidad human sa pagkamatay sa mga sundalong Amerikano sa mga pag-atake nga gilambigit sa Iran o sa Jordan ingon man sa Iraq. Sumala sa militar sa Estados Unidos, usa ka sundalo ang namatay sa Northern Iraq, samtang duha ang namatay sa usa ka pag-atake sa Jordan. Aduna usab usa ka sundalo nga una nang gitaho nga nawala atol sa insidente. Sa pinakabag-ong datos, miabot na sa 17 ang namatay sa bahin sa Amerika, samtang 50 ang namatay o gapin 500 ang nasamdan sa Iran. Sukad nga nagsugod ang nagpadayon nga panagbangi sa rehiyon. Tungod niini, nagkadako ang kahadlok nga mahimo nga musangpot ang sitwasyon ngadto sa mas halapad ug mas komplikadong gubat sa Middle East kung dili kini masulbad pinaagi sa diplomasya ug negosasyon.
5: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ato nga balita nga paugnat sa kusog.
5: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang ato nga balita nga paugnat sa kusog ato grato sa Turbo Man na enhancer. Naangkon sa Spain ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026. Umanapildi ang defending champion nga Argentina 1-0 sa final nga ipegayon sa East Rutherford, New Jersey. Nakuha ni Ferran Torres ang goal sa duha sa extra time nga maoy naghatag sa La Roja sa ilang kaduha nga World Cup title sukad sa ilang unang kampiyonato niya tuong 2010. Nadugangan ang kalisod sa Argentina human ma red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sa second half. Nga nakahatag ginug dako nga bintaha sa Spain hangtod nga makapuntos kini sa dugang oras. Gawas sa kampiyonato gidaog sab sa Spain ang ubang dagko nga individual nga pasidungog sa torneo. Sa mga kadaugan nahimong unang nasod ang Spain nga sabay naghupot sa men's ug women's FIFA World Cup titles.
5: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6 by the 6 sa Balitang Showbiz.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, nagkita ug nagpulong sila Ding Dong Dantes ug Coco Martin aron nga hisgutan ang umaabot nga mga proyekto sa aktor o League of Filipino Actors. Sumala kang Ding Dong bisan man og lahi ang ilang mga organisasyon ug programa sa industriya. Pareho gihapon ang ilang tumong nga mapalambo ug mapalig-on ang kahimtang sa mga artista sa nasod. Gihulagway sa duha ang ilang panakita isip usa ka positibo ug produktibong diskusyon nga nagtutok sa mga programa ug inisyatiba nga makatawag pagtabang sa mga miyembro sa industriya sa pag-arte. Nakadani isab og positibong reaksyon ang ilang panakita gikan sa ilang mga kauban sa showbiz nga naglaom nga magdala kini og mas daghang oportunidad og suporta alang sa mga Filipino actors sa umaabot.
13: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tunga balita nga lahi ra gyud kon LRG. Atod ka na to sa Santon Plus Gold. World Skydiving Day sa US of A, mitala ginug 31,000 ka skydives. Nakabot ang bagong world record human adunay 31,075 ka mga coordinated skydives nga nahimo sulod lamang kini sa usa ka adlaw sa 43 ka mga nasod. Ang kalihukan nga gitawag kini og World Skydiving Day giorganisa sa US Parachute Association kauban ang mga parachuting organization sa Australia, UK, kon United Kingdom og Canada. Sumala sa mga organisador or organizer, miapil sa maong kalihukan ang mga skydivers nga dunay nagalaiyang level sa kasinatian. Lakip na ang unang higayon palamang misulay sa tandem skydive. Gituohan nga ang maong kalampusan usa kadako nga timaan sa panaghiusa sa global nga komunidad sa skydiving ug opisyal nga naka-record kini sa titulo nga most recorded skydives completed in a single day.
13: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:28 sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Sinusitis ang ayan bang pasagdan o baliwalaon lang ang matang sa sakit? Kinahanglan nga atimanon dayon ang mga sintomas sa sinusitis mga katropa. Sama na lamang sa baradong ilong, labad sa ulo, kasakit sa agtang o aping, o baga nga sipon aron nga malikayan ang paglala sa kondisyon. Likayi ang aso sa sigarilyo, abog o guban pang makairita sa ilong. Hugasi kanunay ang kamot. Inom og igo nga tubig o pagpahuway og sakto aron nga mapalig-on ang resistensya. Kauna ang mga pagkaong nga dato sa vitamin C, vitamin A ug zinc. Sama na lamang sa bayabas, orange, kalabasa, malunggay, isda ug itlog aron nga suportahan ang depensa sa lawas batok sa impeksyon. Pakonsulta dayon sa doktor kung mulungtad ang sintomas ug kapin sa napulo kaadlaw. Adunay taas nga hilanat o grabe ang kasakit. Hinungdumi ang maayong nutrisyon, pakatabang sa paglikay sa sinusitis apan dili mopuli sa tukmang pagtambal.
13: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo ko itong naglangkob sa toang Express Balita. Karong adlaw ha. Adlaw nga Martes, pizza 21 na nimulan sa Hulyo tuig 2026 mga katropa. Good morning.
3: Maayong buntag sa itong mga katropa din ha. Maayong paghigop sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix ha. Sama ni katropang Alan din hi.
1: Dire o, nag-asaso pa.
3: Muna ni ang partner na to sa itong pamahaw mga katropa para mapuno ta sa nutrisyon o sustansya karong adlaw nga Martes. Good morning sa itong mga katropa nga naglantaw sa itong Facebook Live. Ma'am Wilma Joaquin, katropang Arnold Altivo, katropang Randy Santisas, katropang Faye Alcaraz, Jose Dizon Zabala, Mary Grace Cruzada, Tristan Yat Gulay, Angel Comanya, katropang Jovel Garcia, katropang Archie Castillones sa San Rafael, Baliti, Davao City, and of course, kang Sir Ryan Camarillo, timbaya daw ang iyong mga kaubanan. Nagbiyahe sila padulong sa Mati City karon. Oo, kauban si katropang Jonah Coracha, ug si Jave Rama, mga katropa nato ni sa National Housing Authority Region 11.
1: Si Jonex Sincabo, ug Ivan Jave Rama, no? Una sila, no?
3: Ilang grupuha. Ang ting mo sa inyong biyahe katropa.
1: Si Archie Sinolichak sa taga San Rafael. Good morning po ni Morina. Musunod na ang The Secret of Health kauban niya si Doc Remily Tuuy. Ug ang programa nga Bullseye mga katropa, update sa tuang mga kasika sa Senado ug sa tuang palibot mga katropa, mga good news and bad news. Ako iskutan sa tuang issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. You're strolling yung mga kauban. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyang katropa, katropang Alan Abais, kabanato si
3: katropang Andy Causon.
1: Kami magaingon.
3: Kamaturan ang sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
14: X. XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
15: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
16: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star ug EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: XFM.
21: Kaklarik sana.
22: Itay

0: Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan og inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-a.

0: Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:48 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: Alan Abais. Bullseye.
3: Good na good morning, mga higalag, mga darling. Kumusta mo lamang yabo kita, mi amigo, si amigas. Welcome sa itong mga parikoy, mga parikay, at itong mga kaloman sa matagal lugar o probinsya sa rin, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental, labi na sa Davao de Oro, mga sanog, mga sana. Kumusta ka mo? Diya sa ito ang mga kasangkayan, mga kateling banon na ito, mga kaigsunan. Ito ang Bullseye Program, mga katrop. Hatong rato, siyempre, sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye!
3: Welcome pagyon.
0: Bullseye!
3: Kumbaga, mapriso tani.
4: Mapriso ka!
3: Kaya ang taon, mga katropa. Kadaghan kay Oso Navarro ng mga pagpamriso, mga katropa, sa mga kontra di gobyerno. Pero dirita, mga katropa, sa ito apod, nga gisaligan, kanunay nga pagpahimsog sa ito ang alawas, mga katropa, una kita mga birada sa ito ang mga issue, por issue, trabaho lang, walang personalan.
0: Bullseye!
3: Ang Yes to Health Incorporated mo kini ang nagagama, nagapangapod-apod o mga certified dato ng mga herbal products. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, mga katropa, nga doon na kini mangustin, doon na kini powerful antioxidant, doon na kini nga compound, mga katropa, nga sagulosab niningat para makatabang kini sa ato ang mga pagpagawasan ni mga free radicals sa ito ang mga body, mga katropa, labi na kini mga toxins sa lawas. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, maoy tubag niya na. Siyempre, kung wala kay Santon Plus Gold, pero na kay Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, muna ako ang giinom ka ron. Oh. Nanam! Pupida gyud! Nanamagyud lagi! Pagkalami, muna ako ang mga katropa nga ako ra magoy nagkuan kada ganing si tawag na murtag scientist, mga katropa, ba nga observa unsa kalami. Di katunga nako ang premium D3 coffee mix. Isagol nako, mga katropa, sa Santon Gold coffee mix. Basta lagi. Misamot ka. Nanam! Mga katropa, gipaibog ramo. Anhi lagi mo diri, mga katropa, kay doon na tayo mga kape diri nga baligya, mga katropa. Labi na sa to ang Yes to Health Clinic. Nyaimutang kini sa may Cellpole Building, GSI Heights, ting atong Dakbay sa Davao. O kini to ang Santon Gold Coffee Mix, uban sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Mopo ni ang kapartner kung musuroy ka magpabugna, mga katropa, dito sa may Marilog area. Siyempre, agi kag marahan nga nalang slidean. Wala na may agianan nga nindot, mga katropa. Bahalag ka ng batsi. Nindot, bahalag batsi.
5: Dito ka!
3: Kung kapoy na dito ka sa kainit o kasaba ni nga itong Dakbayan sa Davao, eh, tara na, ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa, sa Marilog District. Dito mabati ni mo ang bugna o priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kini, mga katropa, sa imong hunahuna og lawas. Mas maringaw pagyud ka samtang nagatilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayan ibawon ni atong Dakbayan sa Durian. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ng Dakbayan sa Davao. Bisitaha usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga impormasyon.
0: Bullseye!
3: Ang ato ang Bullseye Program, mga katropa, hatod usab nato sa Turbo Man and Answer. Nagkulang ka ba sa performance diri na ta? Sigurado nga dili magkulang o makulangan. Oga, maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit kini sa Shopee, Lazada o sa mga butika dool sa inyohang mga lugar, mga katropa. Musunod na nga ito ang like, share and follow, mga katropa, ha. Good morning. Una kita mga headlines karon, mga katropa, ha. May buntag diay sa sayo kayo nakamata karon, Altia, Bato, Malaki, Puntillas, Raxoman de la Piña, happy viewing, and Joseph Cruzada, Tristan Wyatt Gulay, And Mary Grace Cruzada, good morning. Amo nang gisugdan og kana ganing luto tong yung ubab, yubabs. Gihapon diri kagahapon sa ilahang mga banggitan ng mga miyembro sa family. Kalimutan ko sa pangalan ato na. Good morning yun doha.
1: Good morning!
3: Nagmuto lang rabato sila mga katropa. May ngumbuntar yun mga katropa sa topon ng mga gusto nga makisaw-saw karon sa ito nga palibot mga katropa. Kuya Tol Limor Inrob alias Romel Bornea. Good morning po niyo din na. Good morning.
1: Good morning!
3: Good morning sa tanong mga naga-good.
1: Good morning!
3: Ito mga katropa, on sabay good sa morning nato karong mga oras sa ato sa sayon sa tuwang mga headlines.
4: Headlines! Headlines!
3: Una nga balita mga katropa, itong nga gisagap sa tuwang palibot na karon ang Davao City Police Office mas ipahugtan ang seguridad sa mga tulungaan human sa natala nga bomb threat mga katropa.
4: Headlines! Headlines!
3: Then, ang Green Revolution sa Davao City gipasigarbo kini ato sa ASEAN na seminar sa China.
4: Headlines! Headlines!
3: Dewarming drive gipahigayon sa Davao City. 300 ka mga kabataan nakabinipisyo kini mga katropa.
4: Headlines! Headlines!
3: Registration alang sa Agong og Kulintangan Competition sa Davao City giablihan na.
4: Headlines! Headlines!
3: Then, Nutrition Month mas gipahugtan sa Barangay 26-C.
4: Headlines!
3: Luto sila og chicken nuggets.
4: Headlines! Headlines!
3: Magpamilya na rescue sa bantay dagat sa Panakan human unload ang gisakyang pump boat atol kini sa Vanishing Island.
4: Headlines! Headlines!
3: Sa kwan Island Garden City of Samal, no? May gani kay wapon mo na-apil ka vanish niya. Regional news, bagong himugso nagaplagang wala nay kinabuhi sa Talakag Bukid noon.
4: Headlines, headlines.
3: Napalasan dako, kumudako po ng bataan na niya tapos inanang inyong mga inikanan, meron po gikuha ng mong daan sa Getasan. 9.57 milyong kagamitan sa illegal mining na sakmit sa prosperidad. Ang hepe sa pulisya ni isyo kinioga pasidaan.
4: Headlines, headlines.
3: Kung saka po na nga pasidaan, narami diri, nalimtan mi ninyo. Basigin ko
5: na.
3: Sa ito nga balita nga, national ang ika-7th nga impeachment trial, mga katropa, nagasintro kini sa pagabuksan ang mga bulaklak. Sa mga deposito, mga katropa, nila ni Mans Carpio o VP Inday Sara Duterte Carpio luyo sa mga pagbabag mga katropa sa Defense Council.
4: Headlines! Headlines!
3: Sa balitang international, unong batay kapin 30 na samaran o samdan sa sunod-sunod nga linog dito sa Peru.
4: Headlines! Headlines!
3: Napoy kabalaka sa masalapad nga gera nisaka kinihuman sa pagkamatay sa mga sundalong Amerikano.
4: Headlines! Headlines!
3: Kaan ba rin kabawa mga katropa imbis kay nagka-ceasefire na naminun nga matay balitang Liso din yung mag-ceasefire ta, kanya yung mga pukan. Balitang paugnat sa Kosoga, Spain, na angkon ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026.
4: Headlines! Headlines!
3: Showbiz, Dingtong Dantes o Coco Martin, nag-isgot kini sa bagong proyekto alang sa mga aktor.
4: Headlines! Headlines!
3: Alam mo, nag-i-appeal lagi, lagi niya. Ay, naghulat na ba ko diri? Wako'y project?
5: Pinawa!
3: Balitang LRG World Skydiving Day Skydiving Day sa US of A. Mitala kiniog 31,000 ka mga skydives. Og sa atong health alert, sinusitis. Ang ayan ba, kini nga pasagdan? O baliwalaon lang matang sa sakit?
4: Headlines! Headlines!
3: O ito naglangkob sa ito ang mga headlines karong adlaw. Adlaw nga Martes sa Pizza 21 na. Ding bulan sa Hulyo to ega 2026. Lutaw man yaga akong nauna Mayo. Balik na po sa pagka birthday celebrator ani.
5: Pinawa.
3: May June July na karon mga katropa. Bago lang kita naga birthday, gusto na po nato mag birthday. Dapat na po nato karon mga katropa, mag-ihap na po ta og adlaw na po sa Pasko. Unsa ba inyo na dumduman mga katropa niatong milabay nga bulan sa Agosto nga inyong ikakumpara og i-throwback August ninyo mga katropa. Throwback ninyo sa July, August, no? Katong nga panahon na mao ni ang ako ang mga nahimo. Pero namugutay giingon mga katropa nga forgetting those things which are behind. Kung kini dili maayo. Pero kani mga maayo nga mga butang nga gihatag sa tuang nga kaytasan mga katropa, ayaw kadto kalimti og motoy imong pasalamatan sa Ginoo. Every day counts as a blessing for us all.
1: Bullseye!
3: Every day is a blessing. Yeah. Blessing na, kay nakamata ta, blessing na kay ni Guapo pagyud mog samot ina mga katropa kamo lang og blessing kay Donatay Kape karon nga to ang pagahigopon. Guapo ra nitong baso. Nakita na pamig utro ni akong baso nga taod-taod dali na missing, ha? May daning dili nimo pangitaon na engineer kay mugawas lag iya ba? Unya ra ba og kanang imong pangitaon gud wa di makita pero kanang ganing imong nang pasagdan na lang imo na lang ibutang sa kalimot mugawas yun imong baso, ha? XFM naman ni pangalan sa likod mga tropa na murag sinsin sa sanina ba nga butang nga ganang pangalan nga double A. Nanam.
5: Pinawang.
3: Ayon mga katropa, doon na kita impunto alas 7 na sa buntaga. Oras na para sa itong mga ratsara, sa itong mga balita. Kanong oras sa mga katropa? At itong nga pag-asayron mga katropa, mga balita sa itong nga palibot at tandagan o bagtagad. Nakatambay na ba karon si katropa nga Marvin Ibanot? At taon mga katropa, tandagan o bagtagad. Kini nga balita, dilita sa itong pag-asayron ng mga balita. Sa itong mga patrollers, usab, sa itong nga palibot. XFM Mindanao Wide mga katropa. Ato ang unahon kini mga tropa sa pagli-li kining balita gikan sa duktukar na pod ning ako ang isa diri nga kiliran no. Dagan-dagan og iya nga dili lagay mananghid mga tropa kasa padong. aron dara. Sa XFM na Jensan mga katropa, exciting dirita sa XFM Bukidnon. Riot sa night market sa Kabanglasan mga katropa. Gibungkag kini sa tong kapulisan. Adunay walo ka mga batan-on na dakpan mga katropa. At tangin ninyo niya nga detalye ha. O ang ama-ama gidunggab sa iyahang hubog nga stepson. Dito po ninitabo sa Surala mga katropa. At tangin po ng detalye sa XFM Jensan mga katropa. For the meantime at tontagan o pagtagan mga katropa. Kaya nakatampay na karoon si katropa nga Marvin Ibanao. Dumdumo niya itong mga katropa itong usaka 12 anyos ba ito? 14 anyos ba ito? Kaya murag na-corrected ba ito sa tuang PNP karon sa DCPO? Nikalitlag ka ng kawagtang mga katropa na lumos kini. May gani kayo nabangalan na kini yung pateng lawas kaya nag-uol na ang ginikanaan ni mga katropa. Ugun asa na. At doon ay detalye may kalabutan niya ng mga katropa si katropang Marvin Ibanao. 14 anyos nga na missing sa Bukana River. Matay na kini napalgan mga napalgan ang kapulisan walay nakita nga foul play. Yes, go ahead.
6: Live report.
3: Red Marbs.
7: Wala na ikinabuhi og ana-ana sa pagkadugta ang lawas sa 14 anyos nga batang lalaki diang napalgan kini sa May Castro Bangkaan, Barangay 76-A Davao City, pasado ala una 20 ning milabayng adlaw. Kumpirmado nga ang na-recover nga patayng lawas mao ang biktima nga si Angelo Suam Kabudol nga taga Puroka 52 SIR Lot 12 Bukana Davao City, kinsa unang gikataho nga namising sa Bukana River pasado alas 4 sa hapon niadtong nakalabayng adlaw nga Sabado July 18 ning tuiga. Gilayong girespondihan sa mga personay sa Davao City Forensic Unit Scene of the Crime Operatives ang nadiskubrihang patayng lawas ug atol sa gipahigayong external examination nigula sa initial findings nga walay visible nga sinyalis sa physical injury o external trauma ug uban pa ang nahisgutang patayng lawas nga gituha nga walay foul play nga nahitabo ngadto niini. Subay niini subject pa sa autopsiya ug medical legal examination ang patayng lawas sa mong biktima aron masayran gayud ang hinungdan sa iyang kamatayon. Padayon usab nga giimbestigahan ang aligasyon nga gituklod ang mong biktima hinungdan sa pagkahulog niini sa sapa rason sa pagkalumos sa patay sa nahisgutang 14 anyos nga batang lalaki. Mao kana impormasyon ato ni Post gikan sa Davao City Police Office. Katropa mo sa balita Marvin Ibanao, XFM News.
6: Live report.
3: Ato na kay 3 minutos na paglagotok sa ikala 7 sa buntag mga katropa. Ato na nga delikatan ang detalye sa riot dito ni sa night market sa Kabanglasan. Amo pud ni ang gipuhag sa kapulisan mga katropa. Do na po'y walo ka mga batan-on kuno matud pa ang nadakpan. XFM Bukidnon natong Seron gikan kang Hanilo Tabios.
6: XFM Report.
5: Gubot og daganay ang naitabo sa night market sa poblasyon Kabanglesan Bukidnon kadlaw niatong Hulyo 18, 2026. Humanag-abot og nagayot ang duha ka grupo sa mga kabatan-unan bandang alas 12:05 sa kadlawon samtang nagpadayon ang disco sa sikat nga weekend night market. Kalit lang nagkakomosyon ang maong mga bataon. Kini ang gibutyag ni Mayor Bernie Castellanes atol sa interview sa XFM News Team.
8: Night market ang problema lang na yung mga iksoon na to, mga bataon para wagyon. Halos bataon nga mangita lang gigubot dito manoon magsumbagay di. So wala ko na nabalaan ako nga sayo gipaundang sa atong IPMR dato palalang Dominador Dilamansi kay mo lagi nagkagubot yun. So naay nadakpan atong kapulisan mura kung ako na sipyat pulo ka mga bataon.
5: Tungod sa kagubot nalisang og nagpanik ang mga vendors og mga tawo nga nalingaw unta. Hinungdan nga napugos pagundang ang disco og nanguli ang mga tawo tungod sa kahadlok. Abtik usab nga niresponde ang pwersa sa Municipal Police Unit og mga duty nga barangay Tanod rason nga malampusong nadakpan ang walo ka mga bataon nga nag-edad 18-21 nga nagpasiugda sa rayot. Gawas sa mga nadakpan, gipangita na karon sa kapulisan ang usa ka na ilang si Ricky. Kinsa mo ay gingong nagsugod og nagpasiugda sa rayot apan abtik na nakasibat human sa insidente. Sa pagkakaroon, ana-ana sa Kabanglesan Police Station ang mga dinakpan og magatubang sa kasong alarm and scandal og public disturbance nga ipasaka sa kapulisan. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
4: XFM Report.
3: Daga salamat kanimo katropang Hanilo Tabios sa tong luparan mga katropa ang sa XFM Jinsan dunay ama-ama. Grabe naman yo. Gidunggap kini sa iyang hubog nga stepson dito ni sa Surala mga katropa. Niay report manugad ni katropang Ivan Polonan.
4: XFM Report.
9: Tungod sa kahubog, maduguon ang nahitabo sa usa ka panimalay human nga gidunggab sa usa ka bataon ang iyang kaugalingong stepfather dito sa barangay Kulunggulo, Surala South, Cotabato. Giila ang biktima nga si alias Eliseo, 48 anyos, usa ka laborer, samtang ang suspect mao ang iyang stepson nga si alias Jerry, susamang legal ang panuigon og residente sa buong dapit. Matod pa sa imbisigasyon sa Surala MPS, niuli nga hubog ang suspect og naghimo og kagubot sa sulod sa ilang panimalay. Gisulayan unta kini sa pagpakalma sa iyang ama-ama, apan nikuha hinuon kini og kutsilyo og gidunggab ang biktima sa iyang dughan. Daling gidala sa SOC Sergeant General Hospital ang biktima aron nga matambalan, samtang paspas nga miikyas ang suspect dala ang gigamit nga hinagiban. Aron makaangkon og malinawong panghunahuna, likayay ang bisyo, i-prioridad ang kahimsog. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: XFM Report.
0: Bullseye!
3: Yes, ato na kitay 7 minutos ng paglagutok sa kaalas 7 sa buntag, mga katropa. Ato apod kini nga dalikitan kini mga good news una kita mga tropa. Good news or bad news, asa may gusto ninyo? Unsa may good news ato karon na katropang Alan? Tipa ha kay magunahon sa ko. Pero ba may good news mga katropa nato karon mga panahon. Na oy. Number one nga good news mga katropa kay at least dunay mga pag-increase karon mga panahon. Increase sa sweldo. Dili oy, dili. Increase na pud mga katropa sa kini nga produktong petrolyo. Lauman yun yung karong adlawa. Naliman ka mga katropa, pilay increase na niya mga katropa. 11 pesos ang krudo. Yes, nga to sa 11 pesos ang krudo mga katropa. Kanya ang kinipong tawag aning gasolina na kini sa 3 pesos nga to sa 4 pesos. Kanya 11 pesos po din mga kerosene. Yan, baning kabawa mga katropa, naunsa naman taon tani. Una mga katropa nga wag yoy maayo karong panahon na kundili ang ato na lang yung batasan. Wag yoy ayo karong panahon na ang ato na lang yung batasan mga katropa. Ato nga pagbalik dugang pa mga news trends atong hatagan ng pagtagad mga katropa na nakita ay 8 minutos na paglabay sa alas 7 sa buntag mo balik taw malamang ini.
10: Exciting!
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick
10: tips for the day. Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
13: XFM.
14: XFM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.
17: Pusay.
3: Well, balik na rin sa ito sa tuan nga paglawig sa kahanginan. Mga katropa, doon na kita ay 10 minutos na palabay siya kala 7 sa buntang. May buntag dahil kay Delos Reyes Lee o ingon man kay Nora Bunsukan. Good morning, Alan. Good news. Mayo ang itong lawas, katropa nga lang. That's great, no? Monay tama. Monay good news. Nilia Libertina, good morning. Katropa nga lang na bais na ako'y text ganiya kay Sir Briggs. Kung nakita ba niya kay ako ang bana, nagtrabaho sa construction, daghan gipang kaltas, dili man siya membro ani. Nako people, mga my friends. Unsa po da, i-detalye na nga mga pagkaltas siya kaya ito ng Tagano, pagtagatotod ha. Good morning, Sir Alan, Rinaldo Dizon, good morning also to you. Ray Ordeniza, good morning, mga katropa. And Delos Reyes Lee, good morning sir, watching from Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur.
18: Good morning!
3: Good morning mga taga-Agusan o Raksuman de Lepina, good morning, good morning, good morning. Mga katropa, kining mid-year accomplishment report nga mauni ang gusto sa ubang mga katropa ba nga hibala na ito. Nauna nag-iutog pagawas karo mga katropa si Congressman Pulong Duterte. Siya ang post mga katropa ang first congressional district office Davao City ang mid-year accomplishment report reporting period ani mga katropa January 1 to June 30 ning tuiga mga katropa okay kagahapon gi-post niya kini siya ang social media account ang first 6 months of 2026 mark another period kun matod pa sustained the public service for the Davao-Vinyas first congressional district office represented by Paolo Zimmerman Duterte. So guided by the principle that government must be accessible, kung matod pa, compassionate and responsive, the office continued implementing programs that address the healthcare, educational, humanitarian and emergency needs of thousands of Davao-Vinyas. So, kudos ha, kay naalang na, makita nyo na sa post mga katropa sa kining page ni Pulong Duterte. Kung namutana mog, asa na ang 51 billion, hagbayra na hurot. Hagbayra na hurot ang 51 billion pesos mga katropa. Kaya ang DPWH sana mga katropa, mo yung dapat nga pangutanoan. Okay. Dirita mga katropa sa atuapod nga delikatan, no? Nga hisgutanan pa. Natuwang mga balita, kining Akbayan Group gipaagi sa protesta ang panawagang ablihan ang BIR records ni VP Sara. Kapon ni mga katropa, natay video na diya, karon engineer. Okay, praga duhan na ka pangagihan na to nga praga na mingaw tayo. Wala ba? Wala na download ang video? Na, sige daw, kung naamang galing. Ha? Picture na? Picture din ako na send ya, no? Or kining video na. Okay, sige lang, sige lang. Sige lang mga katropa, kaya to taning ipakita ninyo ang mga kasika sa ni mga grupo sa Akbayan. Yasa na natuwa. Picture nila para makita nila mga katropa, kaya umangkat na yung video niya. So, kay... Oh, dira. Video lagi. Sa isinggit na na, Debbie?
13: Pagkain nyo kami Panginoon sa isang huwag na politika.
14: Huwag itago! Buksan! Buksan! Buksan na nila!
15: Huwag itago! Huwag itago!
13: Saan ang bangko ko sa takot?
16: Ma'am, lagay nga po kayo, ma'am.
3: Okay, mga katropa, so gisinggit nila ang gingon og buksan na nasud ni si Buingiwi, oh. Paminuto si Buingiwi, be.
17: Senado, sila ay titimbangin at sana wag silang magkulang. Malinaw ang panawagan, buksan ang back record si VP Sara Duterte. Deserve ng taong bayan na makita ang paglobo ng kanilang back account silang mag-asawa. Mula pa noong impeachment hearing sa House of Representatives, tayo yung nagmosyon para buksan ang mga back accounts nito. At doon sa kaunting nakita natin, malinaw na may paglobo ng kanyang back accounts na hindi nagko-correspond doon sa kanilang statement of assets, liabilities at net worth. Ito yung susi para sa pagbibitis na nangyayari ngayon. Kinakailangan makita ng taong bayan, makita ng Senado ang ebidensya. Huwag ikandado ang ebidensya kasi hindi confidential ang katotohanan.
18: Yung panawagan natin ngayon, no, buksan na yung bank records ni Sara Duterte. Dahil matagal nang hinihintay ng taong bayan, saan ba nanggaling at saan napunta yung 6.7 billion na na-flag ng AMLAC na narinig natin noong sa nagkaroon ng hearings in the House. At finally, makita natin kung talaga bang may ill-gotten wealth si Sara Duterte. Kaya ang panawagan natin yung
3: katotohanan. Ilan topic nila mga tropa, no, buksan. Buksan. Nagmalampuso news lang mga tropa kagapong adlaw, ha? Kay doon na di ay giprepara na daan si presiding judge Chis Escudero. Kaya yun ay pabuksan. Manifest din na ang both the side, no? Sila si Diokno o dipinsa po din sa defense council mga katropa, si Poa, attorney Poa. Kaya doon na naman di ay desisyon na daan nga pagabasahon si Kuan, si presiding judge Chis Escudero. Nganong ingunanas nagkaporsigido mga katropa nga maduot si Inday Sara? Tungod aning hatol ng bayan mga katropa, no? Diri sa hatol ng bayan manggod, tulok ka mga survey firm, ha? Magkaibang metodolohiya. Iisa ang sinasabi ng taong bayan. Ipakita rin ko ng picture din na guwan na to. Kung naamang galing to katropang Lawrence. Kaya sa SWS net satisfaction sa second quarter ng ato ang kasamtangan ng tuig mga katropa. No? Between Marcos and Digong, between Marcos and Digong, tulo ni ka mga survey firms, ha? Sunod-sunod. Gikan sa si Marcos, gikan sa negative 7, nag-down pag yun mga tropa, gikan sa 15, karon kay negative 7 siya sa first quarter sa ning kasamtangan ng tuig. Sa SWS niya, net satisfaction rating mga katropa, si Inday Sara pod mga katropa, makita nimo sa second side, gikan sa positive 29 sa first quarter, mithaka kini mga katropa og tulo ka puntos, 29, 33, 2 ka puntos, no? 31. Namong positive 31. Compared kay Marcos, SWS net satisfaction rating mga katropa, negative 7, nilow pag yun ni mga katropa, kay 15 man to, negative 15, nilow pag yun ni, kay ni negative 7 na. Dari punta sa trust rating mga katropa, second quarter ni, trust rating kanina kay net satisfaction. Sa trust rating sa SWS mga katropa, si Marcos gikan kini sa 64% niadtong 2024. Okay, 2024 ha. SWS 34% low. Gikan sa 64%, ha? 64% niadtong 2024, taas-taas ni. Karon 34% na lang karong tuiga 2026 mga katropa. Ubos kini sa trust rating. Si Inday, nag-steady lang 2024, 25 to 26, no? naa siya sa 57%. Dako yun. Pulse Asia, ang approval rating mga katropa, second quarter sa 2026. Si PBBM, 29%. Gikan sa 36%, nag-down kini to 29%. Si Inday po mga katropa, mula sa 55% ni Saka sa first quarter, 56% sa Pulse Asia approval. Dire punta sa trust rating Pulse Asia second quarter of 2026. Marcos gikan sa 35% first quarter, ni-os-os kini sa 28% mga katropa. Si Inday gikan po ni sa 54% sa first quarter, ni Saka sa 58%. Dire punta sa Publicus, so nanay SWS, natay Pulse Asia, na po ni Publicus approval. Approval rating and trust rating combination mga tropa sa second quarter. Okay. Historic low kini 18% o 12% ang approval o trust rating sa Publicus Asia survey. Si Inday highest sa lahat ng officials, 28% o 26% sa approval o trust rating survey.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Pero kinimanggo mga surveys mga katropa, delikado manggudpud ni kanang mag-una gani kag kataas. Sa bagay, kini sa ilang present nga trabaho. Pero pag-abot mga katropa sa punto nga election era, remember nga si Bongbong Marcos din naman ni Mudagan.
16: Bullseye! Bullseye! Kanya
3: Mudagan pagka-presidente si Inday. Kadumdum ka ni Binay mga katropa, di lagi ka kumpinsaan ng survey lagi ba? Kanang taas ka karon niya pag-abot mga katropa sa kanaganing dol-dol ng election, ipaos-os ka! Ano naman, akil mo guna din haang ka ng mind conditioning eh. Si Gigi Marbinay bitaw, taas kayo sa survey mga katropa pag-abot sa punto. Pilipin na pala yung digong. Diba? Ubos kayo si digong. Kisa pa ito mga taas kayo sa survey, Rojas. Oh, nga karon kay sa pagka-vice president, kay unang Mudagan si Rojas pagka-presidente, pero nag-giveaway kini nga ito kang Pinoy. Taas kayo sa survey mga katropa.
16: Bullseye!
3: Sa panahon mga katropa sa eleksyon ni Oso Sarapon. So, ibutang nato nga dili gyud siya ingon og garantiya. Muna nga si Inday, ayan yung kumpiyansa day.
16: Bullseye!
3: Kaya kining imong katapa day, di naman ni Mudagan, ikaw may Mudagan day. So, karon diri, mahulog ni siya og kanang palutaw. Kanang ingon ka, palutaw ba? Sa mga tao, ganyan mga tropa, kinitaas karon. Pero pag once nga mag-us-us na ni, hindi na mga tao ka ng mga tropa nga, ay, naapiktuhan dyan si Inday sa kining corruption issues. O na.
16: Bullseye!
3: Iha, mag-analyze sa mga tao. Was na kibalo mga tropa nga kining survey-survey, usahay mga tropa, nagadipindi na sa kung kinsa ang naga.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Kining palabas sa survey, nagbayad para sa makasurvey.
16: Bullseye!
3: Ang ato diya pangutana ni mga three survey firms mga tropa o kinsa ang naga sugo nila nga mag-survey kay kanto may nibayad. Oh. May ngunta nga, tinuod ba ni o dili? Depende na mga tropa sa kana mga emojis din na o kana mga reaksyon. Diha ni mo mailhan mga tropa kung kinsa ang tinuod. Ang uban diha nagkatawa.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Ang uban diha nag-heart.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Ang uban diha naglagot.
16: Bullseye!
3: Pero ang pinaka katawanan din ang mga tropa, kung ikaw wag kakaoyon, siyempre ang imuha mga tropa nga reaction katong nagkatawa.
5: Pinawa!
3: Diba? Ngayon lang kung nabalikan mga tropa, doon na kita 23 minutos na paglabay, sika alas 7 sa buntag, karong mga orasa. Dili punta mga tropa kay karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, doon ay sesyon sa City Council mga katropa. Kay bawa bata mga katropa nga kining ato ang konsehyo, di ba kaga katong last week nangutana ta mga katropa ngano man nga walay kasikas diri sa City Council karon mga katropa, aning pagpangutana sa sunod-sunod nga pagpasaka aning singil sa kuryente sa Double Light and Power Company. Yan. So karon mga katropa, nagpagawas karon og statement pinagi siya nga Facebook page account mga katropa si Konsyal Danny Denghirang. Ningon si Konsyal Danny Denghirang mga katropa nga last week pa giimbitahan na niya ang kining DLPC to explain nganong pwerteng taasa sa presyo karon sa kuryente dres Davao City.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Nga moabot na kini mga katropag dulan 14 pesos.
16: Bullseye!
3: Sabi naman po na DLPC, oy, hindi naman kayo nagbibigay ng leeway. Mataas na nga yung presyo ng krudo, mataas pa yung singil sa atin ng mga buluhisan. Taas pa yun ang kining ato ang mga nag-una nga mga palaliton. Makikontest po mo.
16: Bullseye!
3: Gano man sa unang panahon nga magsaka ang wisam o ang pisam sa kanang singil, generation charge mga tropa, pinakadako ninyo. Mahulga na tag 50 centavos. Karon kay gisakya ninyo ang trending sa gera sa tibuok kalibutan mga katropa. Magpasaka sad mo, grabe maloy pud mo nato, oy. Karon manggod ang panahon nga ma-justify nila ang ilahang mga aksyon mga katropa kay duna manggoy mga kasikas pud ngadto sa laing lugar. Diba? Pero ang kamatuoran dili mawala ang pagduda mga katropa. Nga tungod kini sa inyong extension sa prangkisa nga way giduga nga supply dati nyo ha. Doon ay giduga nga supply sa gasto. Karon diri mo mamawi. Dres taga Davao City.
16: Bullseye!
3: Sa inyo hangi pang gasto din na para makuha ninyo ang prangkisa diya sa Nordico.
16: Bullseye!
3: Pamawi sa gasto dito sa Kongreso.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Mabanay hinongdan. Nangutana lamang ang katilingban.
16: Bullseye!
3: Kay kaluoy sa Dabawin nyo, mga katropa, nagapanghambog pa sila, mga katropa, kaniadto nga, 8 pesos lang may diri. Kumpara sa Nordico nga 12 sila. Nag 10 pesos may diri. Ang Nordico 14 sila.
16: Bullseye! Bullseye!
3: Karon pantay na ta.
5: Pinawa!
3: Ba, nag-yoy silbi ng tanan. Dawat-dawat na lamang tanan. Hilak na lang ta mga katropa. Mag-solar na lang yun ta. Mahal man po. Bubalik ta mga katropa. Kamu diha, Duran Mats. Hi, good morning sa Alan mga katropa. Merry Grace Cruzada. Kumusta mo din ha? Bilin Mindak. Good morning ni mo diha. No? May money sila mga katropa. Kayo maka-afford mo sila hang Byron sa kuryente residential ni ha? Mabutag sa 5,000. Damay niya way na otro. Electrical ng Japon nga apyugon.
5: Pinawa!
3: Oras! Alas 7:26.
19: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad?
20: Taklarex sana!
21: Exciting!
19: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
22: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
23: M2C Graphics, Davao.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
20: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Og nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
12: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
13: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
14: Ging Bibingka, bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka. Bibingka.
15: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Laay gid no?
8: Basta di ta kabalo magbinuang.
19: Da Clarex sana.
20: Exciting. Bullseye.
21: All right, doon na kita 37 minutos na paglabay sa ika alas 7 sa buntag, mga katropa, no? Kato mga wala pa nagkapangapi karon, pangapi na mo eh, kaya para di mo mabitin, mga katropa, ha? Mga pinata. Nanam, yun mga katropa. Kina ito mga product, available po rin sa mga butika na ito, mga katropa, ha? Sama na lamang sa Amesco Drugs, Health Med Pharmacy, Kisa Pharmacy, o sa ADRR Pharmacy sa Kabantian, napuni sa Pharmacia Ivan sa Kalinan, and Jaylan Pharmacy, mga katropa. Napuni sa Princess DS sa Buhangin, Mamak Pharmacy sa FRT Pharmacy sa Samal, Mental Relocation, Butika Navares, Tesco, Mia and Jen Buhangin, L3 Pharmacy sa Kalinan, and siyempre sa mga HB1. Francis DS Kabantian, Pharmacia Iba Tibungko, Wise by Thrill Pharmacy, J.O. and Jen Pharmacy sa Sandawa, J.O. and Jen sa May Panakan, JT City Pharmacy sa Puan, Yuhan sa Pharmacy, Herlin Pharmacy sa Sasa, Rolin sa Pharmacy sa Samal, and Golden Drug sa May San Pedro, mga katropa. So, ang atopod ng mga produktong herbal available ni sa atuang clinic diri nga nahimutang diri mga katropa sa Cellpol Building, GSI Heights ning atong dagban sa Davao. At bang lamang kini mga katropa sa Kawayan Drive og diha ni manukad mga katropa sa kanang atbang sa kanang Old Bantay Bata 163. Yeah. Ano adlaw na pa si Doc CJ Nidroda kay Lunes ug Martes inyong magkauban live ang libre mga tropa nga kining libre nga pag check up, libre nga paghatag mga advisories mga katropa kung saan dapat nga mga panambal ang inyong paghimoon o mga dieta. Kaya kinimagong doon natin mga sakit mga tropa, kinahanglan aduna kay disiplina. Katong gusto nga mubiyahe dito mga katropa dito sa Bukidnon. Nako, karoon na bang si Manaha mga katropa, doon na raba tayo biyahe na po. Ngayon ang weekend pagto sa uban, huwag ka ng bakasyon, ginayon at trabaho po. Ngayon ito ang pikas sa espirituhanon ng mga works mga katropa pag weekend. Kung gusto mo mo agi mga katropa diha kay ngon ani namang gud ang gipadayag mga katropa sa ato ang mga taga DPWH no, wa na gyud mga katropa pwerteng pagapahaka na gyud sa kining kalsada. Actually pwede gud siya malusutan diri kanang sa wala nga portion kung diri ka manukad sa Davao.

0: Pero delikadong kuan kining namang guy liki-liki na po sa portion ani mga tropa kaning atbang ana nagliki na po nagsugod delikado na po na mga balay-balay da sa kilid mga katropa nyo makita nga madamay na pud na. So ang hitabo ani karo mga katropa daghan na utana ha. dito to naka-focus karon sa isugutan ng flood control human nga ni guho kining portion sa Davao Bukidnon Road mga katropa diya sa Maymarahan daghan ang nangutana agoy kada ulan na lang adunay madisgrasya kada ulan na lang mga katropa adunay baha nawala naman ang ato ang issue sa flood control ani karon mga parikoy
1: Bullseye.
0: Tungod kay kini mga katropa naka-focus na karon sa impeachment trial ang hinungdan sa mga korupsyon diri karon sa to sa Pilipinas mga Duterte ra gyud.
1: Pinawa.
0: Ora gyud niya mga tropa. Kung wala untay mga Duterte, wala untay baha. Kung wala untay mga Duterte, walay landslide. Kung wala untay mga Duterte mga nakapatong sa Malacañang, wala untay ICC. Nga, mugasto ang gobyerno mga katropa para ipakaon ana mga prosecutor nga way mga nahot. Kung wala ang mga Duterte mga katropa, managhan na unta kini mga NPA. Magpabilin unta diri sa to sa Davao Region. Una nga kamujod ang hinungdan ning kanan.
1: Bullseye.
0: Tad-an yun mga Duterte ani mga katropa ba mo na hindi na tagusto sa mga Duterte makabalik din sa Malacañang maimpatsugong yun yung mga hiwig dagway maimpatsugong yun yung mga dagkog mga pangil ay naku dirita mga katropa be ingat mo mga katropa ha kay kanang dalan diha doon na may mga shortcut pero four wheels lang yun mga katropa ha? Four wheels lang ayaw mo pag naay katipunan ata lusot na pugka diha o kanang kuan. Lusot ka diya sa may portion sa Katipunan na ay mga 9.5 kilometers ata o 8.9 kilometers ata na. Lusot ka sa may Arakan. Entrada na ito sa Napaliko, Arakan. Sabi ko diya, pero wala ko kaagi sa shortcut mga tropa. Dalan diha nga simentado, napoy putol-putol. Right, dito mga katropa, be. Kumusta ko na ito ng kasikas gagapong adlawa? Kining pagbukas sa BIR accounts nila Mans ug VP Sara Carpio. Aw, gidesisyonan sa impeachment court. Ha? Unsa ilang desisyon mga katropa? Pabuksan. pabuksan. Kay naay mga nagsulti mga katropa nga wow ha. Pakpak ang mga dalunggan sa mga prosecutor. Ingon sila mga katropa nga lalabas na rin ang katotohanan at mabubunyag ang matagal ng tagong yaman na mga pamilyang Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: And then presiding officer Francis Escudero overrules the defense's objection to the requested documents from 2007 to 2021 DI. And before Sara Duterte's vice presidential term mga katropa. Moni ilang ukban kay impeachable kini alang nila. Escudero points out that this is not the first time that bank records are examined in an impeachment trial. He says that the Senate granted the request of the prosecution for bank records during the corona trial. Sa una bitaw sa kang corona trial imato pa ni Chess Escudero gipaukban man pod.
2: Pinawa.
0: Unya nga nung karon dili man paukban. Di wa te rason ani paukbisad. Escudero court finds kun mato pa that the requested documents meet the requirements set forth the above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2.
1: Bullseye!
0: Lalabas at siguradong makikita na ang mga manumalyang tagong yaman ng pamilyang Duterte. Lalabas na ang katotohanan na tumanggap ng suhol mula sa mga drug lords ang pamilyang Duterte. Yan.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Bulog ka kasi nag-post ani mga katropa si Rafael Alunan III. Ako na tingala dyan. Rafael Alunan III ba? No, nanaka sa...
1: Pinawa!
0: Ikas! Duterte-tards mo ni kanya to panahon ni Digong? Bullseye! O niya, isa sa mga nag-post din, no? Akong gikot ni ang gibutang din mga tropa, kaniyang post din. Lalabas at siguradong makikita na ang mga maanomalyang tagong yaman ng pamilyang Duterte. Lalabas na ang katotohanan na tumatanggap ng suhol mula sa mga drug lords ang pamilyang Duterte. Dili man ni si Rafael Alunan III niya akong nailhan kaniya do.
1: Pinawa!
0: Naghanan juday sila mga katropa ang nga wangi karong mga. Pero, ingon ani mga katropa, ang Senate sa pagsampinan nila batok nga tukang VP Sara, apil diya si Attorney Man sa Carpio mga tropa, expected naman yun na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Expected na yan.
2: Bullseye!
0: So nga naman, tungod kay sa day one palang daan, ang prosecution mga tropa, wala sila'y evidence.
2: Bullseye!
0: Day one pala, wala sila'y evidence na ipakita. And kabalo sila mga katropa that they don't have 16 votes.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, expected na. You don't issue subpoenas to find mga katropa aning kamaturan kung gusto nimo nga makakita, makakaplag aning kamaturan mga katropa when you have no case.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So hindi ka maka-issue sa pina mga katropa aron nga makakita ka o kung sa'y kamaturan nini mga katropa nga wala man po kay kaso.
2: Bullseye!
0: Then, ang ilahang purpose ani mag-issue ta to create a noise. Noise gini.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Pagsaba-saba lamang mga katropa.
2: Bullseye.
0: Nga naman. Dili na ni about sa justice anymore.
2: Bullseye. Bullseye.
0: O na ito nakita mga katropa, this is no longer about the justice system. About na ni sa pag-destroy aning public perception.
2: Bullseye!
0: Destroying public perception.
2: Bullseye!
0: Oo. Nga naman, mahulog manggod mga katropa nga trial by media na ang mahitabo.
2: Bullseye!
0: Maglumbaan na yung ganito sa papriskon.
1: Pinawa!
0: Diba? Oo. Dili na ni trial by law, but trial by media.
2: Bullseye!
0: Nga naman, wala may evidence. Wala may boto nga may tabo.
1: Pinawa!
0: But, lang, purely politics.
2: Bullseye!
0: Kung nakita
2: bullseye
0: karon mga katropa, no? Walay ebidensya. Walay botohan ay. Nag-expect na kagapong adlaw mga katropa nga i-present sa body para makita na ito kinsa magboto nga tugutan nga ukban ang kining mga accounts nila ning magtiayon bisa pa man tuod nga dili kini impeachable years. Dili pa siya vice president that time mga katropa. Oh. Meto mailhan nato kinsa to mga nagbuto apan wala na to nahitabo nga naman. Do na nay giandam daan si presiding judge Chis Escudero. Ibasa na niya da alang nga mag nagtype si Escudero dito mga katropa. Ha? Samtang nag-deliberate itong manifestation ang duha ka panel, ang duha ka sa side sa prosecution o sa side mga katropa diri sa kining defense council. Wala man!
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, walay buto na itabo, walay showing of evidence kay karumpang July 30 ang ilang ebidensya mo gawas. Asam naman ang kong anintang.
2: Bullseye!
0: So, this is no longer impeachment anymore. Ako nakita, this is not impeachment, pero ang tawag na ako ni mga katropa, demolition job.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ambot, kumuuyon mo. Demolition job na yun. Anyway, nag-ibay 50 minutos mga katropa ang paglabay sa Glasyete sa buntag. Para natin mga legal nga mga luminaries nato nga bright ani mga tropa nga makahatag og kanang balaod no o balaod nga panglantaw. Ilang sa sunod na lang mga tropa ha. God kay ini untoward incident karong buntaga. Dirita mga katropa be, no? Dirita sa good news ha, kay Kapoy na mga, mga katropa. No? With your respect nga to kang Marcos mga katropa, nagilumhilo na magyun na. Kung na ba to'y sugyot mga katropa nga si Marcos kuno, kundili kuno matod pa pabuksan sa impeachment court, dito sila kang Marcos. Siguro niyo si Marcos, huwag niyo akong isali dyan. Kasi nakapagsalita na po ako na hindi ako manghihilabot dyan. Pero si Marcos, asamang karo mga tropa. Doon ay good news si Marcos. No, timing kayo ni mga tropa, gumikan kay grabe kamahal sa tuang energy karon. Ambot o maaba ni siya, naaba ni impact nato ni mga tropa. Ako ni na paminawan, kajut lang kayo mga tropa. Ha? Ang Kamago 3, unsa man yung kabawa ni? Ang gipasigarbo, mga katropa nga, doon na kunoy duga nga supply sa enerhiya, mao kini ang gilauman. May ato ng paminahon, makajot the engineer, be. Ganang
1: my
0: na video
1: fellow
0: dia.
1: Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Kamago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign, and it is significantly larger than our first. Kamago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos, more than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. For the first time since the year 2000, new subsea pipelines are being laid in Philippine waters. Ibig sabihin, may bagong tubo na itinatanim sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinagkukuhanan patungo sa ating mga tahanan at negosyo. We are not just extending a gas field. We are rebuilding our energy infrastructure from the ground up. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat.
0: Palakpakan po natin yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na meron pala tayong ganyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nga naman, nga sa pag-anunsyo ani mga katropa ni PBBM, ipasaka man po dog singil ang ato ang DLPC. O pa rin ikaabot ni ang girasom ng katropa, ang wisam na to mga katropa. O ang isam po naman doon pa, nagpasaka ko na sila ang generation charge. Gamay lang ha, makadyot mga katropa. Gamay lang kayo, Junji Danghil Guminang. No? May buntag ni muda, taga Susana Farm, Chirawan, Turil. Mga SG ni katropa, salamat kayo. Elmer Curioso Cabillo, good morning muda, Ronnie Piho. And Joran Marts, no? Joran Mats. No? Unsa na impact, anak, kung kanang atong Kamago 3, mga katropa, nga doon na tayo duga nga supply sa energy, ang atong gilauman, may kalabutan niya na. Unsa may impact, anak, sa Pilipinas, sana karon. So, diri-di ay, mga katropa, muubos ang generation cost. Di ba unsa'y girason, mga katropa, sa DLPC nga ni Saka, ang kining ilahang singil, niabot kini og tag 14 halos nang matag kilowatt hour mga katropa. Tungod kay nagpasaka kuno ang WISAM og generation charge.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Kun nga detalye mga katropa gintuto og nganog pila og tama ba nang ilahang nga pagpasaka nganong piso-piso man gyud lag 4 pesos man gyud dili tang tag sintabos para sa una ba? Kauna tag sintabos sintabos na karon tag sobra piso naman. Sobra piso tag 4 pesos na gyud. So ang kining dugang energy nga giproduce ani sa Camago 3 mga katropa do naman tay daan nga malampaya din na mga katropa karon sa Camago 3 kun matod pa dunay stable power supply. Sa Mindanao do na tay stable power supply so malapas sa Department of Energy. And we just don't know why ngano ang kining mga private firm nag-ingon nga mapasaka ta sa generation ato nga charges gumikan kay hinay atong supply.
2: Bullseye!
0: Without showing their exact facts and data, basta na lamang isulti nila nga kini ang amuang gusto karon. Monay sakit pag private.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aminaw na lang tag-announcement, waan na tayo mahimo. Announcement.
2: Bullseye!
0: O niya, ang impact kung taan niya dapat mga tropa kay mag-less ang dependence on expensive power. Tanaw! Unsa man yung mga expensive power mga katropa kini nga fuel. Ang fuel mga katropa daw naman tayo fuel powered supplier mga katropa ang abuitis man lang gyapon na musaka pud ang krudo di musaka pud mga katropa ang ilaha ko na matut pa nga sigil sa kuryente. Kay fuel man ang gigamit.
2: Bullseye.
0: So apil diyan transmission o distribution charges, government taxes, subsidies mga katropa o subsidies, renewable energy cost, kini mga efficiency of the local electric utility mga tropa, kini mga electricity bill nagadepende na sa mga other factors nga sa ako ang giingon ka ganina. Unta lang naapod ni impact sa tuapod nga mga konsumante just like you and me mga katropa. Karong panahon na wa na jud ko kadungog og walay ni saka mga katropa ang ato na lang yung height. Puro na saka. Sweldo na lang ang wa. Gasto mi saka.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ay mani ato ang mga listener diri mga katropa kay makapamaligya ni baboy ibaligya na kay basig mo abot sa Davao City ng swine flu. ESF. Ang ESF mga katropa mutukar ba yun na baga hapit nating harvest ani mga backyard farmers na to kini mga naay mga livestock sa backyard. Unya matingala ka mga dagkong ang mga buboy Merry Grace Crusada kini mga negosyanteng buboy. Wa man lagi gipamatay gipang lubong ng ilaha
3: gay.
0: Ay nako. Mubalik ta mga katropa. Sidukan ni nungoda. Naay nang libag ato. Inuman na to ni kape be. Oo. Sa atong pagbalik atong isgutan ni mga katropa ning nauna man natuning sa Camago no kay taas-taas ni atong pagisgutan mga katropa kining si Duke no iya gyung gipamugos nga ang confidentiality dili himuon nga rason aron nga itago ang kamatuoran sa kaso ni VP Sara. Atulan ning giya una ning sa Camago 3 kay sigwe to mga tropa kay dool-dool kini sa issue na to aning problema sa to ang singil sa kuryente karon mga panahon na. Unya mga tropa be, unsa may mga rason ni Duke no nga ang gipamugos mga tropa ang confidentiality kun matod pa dili kuno himuon nga rason aron itago ang kamatuoran sa kaso ni VP Sara. Alam mo Sir Duke no, mula nang ako ay nakikinig sa iyo, mukhang nag-start na ako og ka-in-love sa iyo. Dahil sa busis mo.
3: Pinawa!
0: Napaka malumanay mong magsalita. Kahit na ang iba doon ay medyo may question po tayo. Pero naipalusot mo pa rin itong mga gusto ng prosecution.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga rason, mga katropa, inyong mga reaksyon at hatagan ng pagdagad human lamang sa atuang The Secret of Health. Kauban si Doc Remy Lituoy, mga katropa. Standby atong oras. Eksakto alas 8.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!